tautau ki whai hono whakamanatu o tau o ngau e hake ero tui tonga. Pea ku tau monu ia, tuka tau ki matai ko loha pe ia, ko e lotu ne hao pa mo si sui. Tau mua ni pea lau ia pona ke, ne hao mo si sua lotu lelei, ka ku kau to tono, ia tau lau maa I hoko atu koe o talano e whewhini, o hano ui a sisu e ne kau, kau ako, tohonga fulu maa ua, e ne hanga o whiri, pa ne hanga lewa whakanofu ki na toru kua kau ako si toru. Ko ngā ke whai a e ne ngā ue, pa ko ki na toru I na e taka au whi a sisu, I he taimi ko toa be. Ko tu te koe ko ui a ku whai maa ki ta toru ka kai tonga, koe ni ko sentule ne ua, a hake e lo tui tonga. Ui ki tātore ngai tapa keke, ngai whatongia keke. Ka koe whaka āmu koe o e whawhini. Ke tau tāri mua e ui koe ia. Tau ana tau wai ngāki. E koe ui ke whai e ngā ue a sisu. I e whaka asio asio e tala noa koe ni. Tana uomi ni ngai potu keke. I kai ke ngāta pē ke whanonga ke maranga a sisu. Tana e whaka mo uhi kina tōru. Koe konga whaka asio koe tala noa. Pailonga ki nga tō nai ala ke te ia. Nai nau mao e mo ui. I he iwi pa moe mālohi. Nai hao pa mea sisu. Ko tui ko tau monu I a ngā ia e kā inga tōnga. Ko tau tupu hake. Hatai ni pa moha kuonga. Uwa e watua mo ui u tau lotu kia. Ko tu e wane tali tau lotu. Pagwene ne kau he tau mea kato ape. Ka whakaa whei au ki pōpou o e whawhini. O wa mua nato e hiki. A he tau tui pa mea tau whalala. Te mihe e ko si sukalaisi. Kune ui ki kune o si ui ki tau tōru. Pa ki tau tāri mua. Ke ne hoko mai, pa ki tāki mua maa ki tau tōru. Ke ngai ngāwe kato ape o kufai. Tala monu atu. Ke te kumoto e ngai whatangia kato ape. Hangawa na kiki ai. Pa kei whoke ufua maro atu e sione, ku ngā koe whatongia e whawhin. O tui uku kei kau, a polo ka wama he monu ia, he ku kamata ake ai lotu. Ku ia e ngai whakata haanga lah, ku na whanga ta pui, ke whai ai lotu. Kau tau kei lau kawaki, e ta dole kakai tonga, ai lotu le leina I hau kama sisu. E tau lotu. E tō mafumafi ko koe koe mau tamai, ka koe tamai whakahewane a Fiona. Ko koe koe tamai, ka koe tamai e kuke lau I itaniti. E kuke mafumafi, ka koe tauhi koe mea koto be. O mea hāmai, pa mai mea tai hāmai. O kuke whakailo koe katika matolu koe tolu kahai o tua. Koe tamai, pa mai aro, mai lau mali maa ni oni. Koe toko tolu, ka... Koe taha pehi he mo ui, pa mai maafi maafi. O mawaka he langi kua tau he hoa whaka koloa koen. Ka tau la mahao, pa mai ofala he a whiwa no kua koloa tu matolu. Pa ke om mo ui ke matolu ke mau kau, I a whaka koloa koen. O mau kau he a honi, pa kuto oa ho mauloto, I he lerei pa mai whaka afu ofa he a whiwa. Ka tau mai ane pehe kua halaka he hoa, pa kua ngāwe ke tau. Ka koe e mau kau, o mau lea whakataha pa mo e toka taha koe, koe e ki pe koe whai. Mau au sia e a hon. O hao pe kau tā kio e whon wan, pe e kio mau hau. O e ki e pa mo e kakai koto pe, o e whon wan kau mai kakai ngā tonga koto pe ku nau whanongoa. A hao polo ka langa, o mau whaka whetai atu, e tauhi pa mo e ofa e a Fiona. O ke kei fuka koloa ke mātou. Hangai ko fuka fuka loko mau whanongoa. Ke o mua na a mau whiu. Pe pahe. Pe fōi. He rotu atu ki he o a whio. He koe mau iro. Ko koe pe ae o tua. Ko koe pe ho mau hao anga. Pe ko koe pe ho mau maru anga. Ko koe rotu. Ko ho mau whatongia to tonu ke whai atu ke te koe. He koe mau mo ui. Ka kupure I mai pe mihe a whio. Pua maro te ngai te reiko toa pe. Tō mai tāpua kia mō ui kua ki whakaroa ki tū mātou. Mō hōwhi atu kua ngā koe polo kua lama koen. Mō te kakea tā siona pōlu kau māsi kau ngāwe kua tō te. Mē ngāwe kua tō aku nāu whai he whi whakaroa.

0: awe mo ui ka gohono whakai ai ka kai ki ha mo ui le rei o kai ke sino ata mai e whoki mlau maari. Oko iaia amanaki, koe, haiko, koe New Zealand Foreign Affairs, koe koti ngawe ki muri, ka ko ostara mai he siamane ia, I he tawhakoi pa me weringa toni, te nau sanga to koni mai. He koe uhi, koe ngai mea ke maa e vai, pau ke fau mai he filita, fau hake he mea kune tamate e vai. Koe konga fo koe ni kune aia ne lawe fo ke api a koe tolu I tonga, korisiko tupou, tupou high school, te pehe foki ki ap fo o. Ka koe ni, whainga maare ni e ke tamaiki, ke nauhanga e ki nau tolu o fatu, e design, a ngahi umea ke ke I he wakai whaka ensinia. Pe kwea I a amanaki, te uhi ko hono mai koe ni me tonga, hoko atu ki ai, a e wha I tau koe ni hono ua. Pea mei he whanau koe a ako, pea whiunga ma whanau ako to whaua, ae koe kau tau whaka osi eni I he ensinia. Teo ngongo pe ea kulawa ke mawatu I aoni, kai maroa pe te homo mea mai, ka mo...
1: Kufas ma, me tau ngahe ngongo pea mei tonga eiki ki he aoni, maroa whaosi.
2: Maroa pe tonga te wita, maroa mo e lau maari au eiki. Te mo e lea tonga tau pe mo mea mai ki e tau programma ngā kupi me I tonga ki e whia fini. Aho, whama pēni tuan, me tō pē ki vai. Ka mimi tāpopo uri pē ai langi, ai uha tū ma tō pē. Pekona mō ni anau ki whia mao pē vai e koe ia. I mea ua. Ki whanom pē la la a, pē mao e kere kere ka mai ngai sima vai, ai tanke vai, ai ka kai ke whamon. Pau ku I kai koe pē koke, ka ku mau pe teu ka ngai katoa lai pen pa pepe matua sai to kamu mai ai vai ai almari ai te ka hau ko I go e pero lu ka ugo pa fa nada e le re mo katoa nga wala I go e pagana ki mai te tau fran ai e ko e kontinisi ai se sui kanto dai na tonga e be foki e komo la tu e senturiua o e lotu Koe lo tangi foki I tonga, oku mungau e mea kato abe. O tonga lele whare area tonga, na mou moua au pito no area e takseti, na lo tonga lele whakafoki vouti e taimin, o tonga putu ngā aue. Anga tea koe lea omai ki aho ni kua si ofi au pito e osi. Ai ngahi vouti koe ai ngahi putu ngā aue, I hono whakapas e whare area o tonga. E hoko te bija na whakapas I whakakatoa o e takseti. Ki e wafe mā wano, wafe mā wafitu, te koe ne lāwāia. Pamohua e nihi e ngā ngāri pakola e pia pongpong, pā ki toi, mālabe ki e wike kahaku. Tau kia e mea hoko mea tau wharearea, tau te fito ini ki he alerea na hoko, I he aho ane afi, pia hua pongi pongi, na e kai koe neafi kongre mone, aho mone te, Nga hi area fuseka pe I he I whare area nga I area fuseka ala maheni pe. Nga au ki he tukunga na e whakai e he tukoni premia kakore e ignista lao vami la tu whakonga mo kawa u taha ono I he kola o I whare area aneaf o ko nga I e tazi maari e pe me I he whamau anga o I wiko e taho nga I area I he whamau anga. I e wharerea o tonga. Pureua whakeo, pure tolue, ai whamau anga. Oku uhinga en ki he tukoki nai whakaoko. I e whamalanga ngamahe niwe, nai whakaoko e whafonga tonta pufitu, tonga piwenu piukala, o ne ohake ai oku whamau utua, ai tu I whamau lahi, ai whamau anga o tonga, Justice Malcolm Bishop, I e Mahaki ATC. Ane hake eni pia nai taimi pena ne hake eiku hoko pe taha wake taimi ilo hoa ta. E rai tau febe e sea komiti kakato ato hoko ta malanga riko e whakako hingo a koe nile mo e omia e a e whakotua koe ne whakaha a te whoki ai ha malanga pe e aike nai whoki mai e whareare a pena whakai mi stālao. Oku, ia ngā ue whahoko,

0: kwaki ko ini tena fakai kai e pemi sta lao ko tu kwaki ko ni u kai mo on ko lo fakale ko eta ha ko fakai kai e mi e pruna u lao mo pruna u fo mau anga o we kai mo on yo fo tua just as Malcolm Bishop e he fo tua ATC and the fa fakai ki no bere no bere vai ko ko si o fa area tamiasi I met the cow. Now, if I are here, that he married with me from Maukanga, he would my lucky to Ifo. I need here from Maukanga, he is for her to work. He couldn't have rock of it from Maurahi. Then I feel you forget a poor people in Pukal, he restar now, them la too. Every other to work in Nakala, he and I Malanga and their fee. And we like in my ear, make it for the area Otonga Okuhala. Transfer in the style out, a cake, fire and the tariki, I to hand it to Malanga, a good coffee, a xia ferrea and a brevia. He would defy a Kalanga on Malanga Scott on the issue, Koya. He would don't fake him on our way, I ferrea. But now came from Dalang Mau and Motuan, now we're going to Uhingaki. I put now from Mauanga, the big ferrea at Tonga. We don't know where Ogabawa may have. Kau tunggu aku, hanya kau melayan saya aki. Tuan perniagaan, kira siapa perniagaan tuan kami perniagaan, kau impeachment deh, because fakar ilo, fakar perniagaan. Kalau dia kau kau impeachment perniagaan, oh tuan aku bawa tu tembok uo. Kalau fakar malolo, kita demi perniagaan, oh tuan aku, kau kaji apa yang mari, kita tuh foki maya, kita tuh firi perniagaan. Kau ini tahu berfoki, aku ikai ke melayan ia ai. Awang ayah atau tak fitu angin kau ni mea, ubah ubah guna angin mak orang from on, ubah ubah guna angin talak mengai mea, itu berperingis, kalau fakar kokonga loy, beko tu kaki loy, tu kau malang loy freria, tawa, itu ada no fokal apa ngai dia mak tu hidup, kalau kita mak ubah, kalau fakar masih fitu, kalau ni ubah ni mea, kalau mea, dia laki dengan tu kaki kau ingat, lah fakar koko, itu main lo kat tuai ni, kamu yang eh. Kami tunggu yang lain dengan lagi voting lagi pernah. Kami main tu beku. Ok, ayah beku kau malang. Ia terfaki etah. Ayah kau ni ia kita ikut nak kau ke kabinet. Beku ilang amai kau fokus for all. Kau nak hak umur beku for all. Nau amai om malang lagi lato ikawinga. Percetih beku kengai vote for pengawal. Nau malang yang mata mam. Kau lalu tu kumai mohon solutions. Mohon ia kefai ke solovaki. Ogu na uto ifa kumbuli tu kwa kifoke ono tu mai, pena uawe ufari kono fa ulao. Ege ge lava hanga uwe ifari area, o kapoi kete malanga ifari area te fefe hane maari, pe kwa hati ngai o hake ngai, mifaka kau kau mo ngai mia keke. Ega ibe ke malava ike nga uwe ka uwe kote fa ulao, ifaka hoko aki, a ite faka kau kau pe kwa mea nate malangai. Kote sto ifatongia ia, Kau kau fokong afari area. Ok, kami ni fokong o apa ikahawa, apa ikahawa. Ok, kami ni terutama kau ini, mahilo. Ok, luai mai lain ni kau ya. Ayo mai lo kau ini. Kau gaya rola kau ini. Kau sayang tapa fokong yang kau ke afari area mahilo. Tenang atau kau ni melangai tengah kau afari area. Kui kami ok. Tukang ajar kau fokus peraya lo tukang ini, kepala kau itu lu kilo, bahaya ke fokus peraya kau, kepala fokus peraya ke bahaya ke ngai, kolot ngai kau sedih fokus kolot. Kau kau fokus peraya kau lau pukul penatol orang ngai ofisi. Kepala peraya mana uang fokus mereka ini. Kau kena kau itu tis tu fakanga ke ngai kau sedih fokus kolot ngai kolot. Bahaya bahaya kau kena utol, kau itu fua lo bahaya. Bahaya kau tahu kita bahaya kol, kau sia, bahaya tahu ya. Ya, way yang aku itu ya orang nak ketawa, kau ke most meh ibe. Kalau fokus kalau kau yang aku kini ini kau fokus peraya. Untuk fokus ini aku mahu kain ni aku fokus aja. Ia aku akan jadi tuntut berpanga. Tapi ke tokang lagi untuk tu ingat aku fokus peraya. Tapi kalau saya mistika ane nai pemista tourism dan mai. Infrastructure, bila ngah ngah lah, beri angah. Kau sini bangga anak. Koya ko niya ang mabini pang ana, kaya nga ang bahay kaya nga ko sa kiyo fakolo, kaya nga ko nga kaya katokang nga iya, kaya nga nga we. O wala yung kaya ko wang wang na upagitu at pang ako ini, kuna kempain niya kaya kina ang tolo. Ayaw ko, o kuna nga nga puke, kaya wato kakay ko ng bahay nga, kaya nga ko lo kiyo ng ofisi. Na wato ko le paanga kiyay, kaya kaya umay kaya nga ko sa kiyo fakolo. Kaya nga nga umahin na pero kaya nga ni paanga. Aku kan ngapih ni film mafai tuh bagai mau perhatat tangga ke kekaya ngai konstituen ngai kalau orang yang kaya advantage kalau saya ngah mari lagi in lalang ngai no relationship dengan si kau kiana mereka kaya sih kau ya kalau faham tu kamat dia kau tahu apa yang ni kau kau fiesi ya ini faham mak itu mesti kan ini po po tangga kau ni faham kau ingau faham tu ingau ingau tolu tak kau aku irolah dia kau mengai konstitu faham kau yang ai pala pare mako koko yang ai koro ta vabe oia di to ta bua au ga gi ni tau ya penita ya ube ba ga ni ang to pakka to fa ta tau di to ko yang ai ko di yang ai ko sti o faka koro ah hok de ni vai vai vol ti ko ni ye pa ga tam bri ona fo o e va hi ye gi of his premia ke to ni a youth to tupu e o mai na be vok ai mau inga o e yang mesti neong na dek freki ki kang main ba mer owen ba ngai ya premia kweni itu e faka idea ana efekto ba ngau ke to tupu e faka la kala ka gina auto lu pero de fita vogi ki pa pare ba mba ko ya faita por pa tapu e buto e ai a mama fala e to pare ba ni to tupu ayus ta ko maria no frai via e ko e ko me maria fo ke ma inga ko ya o e tau tak tak hoko kainga. Aku hanga ni aku tapi tu ni ber me Amerika. Aku tu hanga drum tai mini. O fana tang iu baka ko ha umisa Amerika. Mengai fe itu ke he tang iu baka ko fe tu ko mai fe dogon tabu ki Amerika. O ina no fana ko ni faka au ha tang iu fatu hanga iya. Ko ta ai ni tangan ni ngai folua. Una ilo ke ki lau lava ya Amerika. O no faka kolasi atau tengah tahok kok o Amerika. Aku pernah mari. Aku pernah ngah pergi ngah hau ngau iloi. Ega je ngau lawak itu masih Amerika. Ia ni asal mereka tahu mengai mereka je. Kau pernah ni lewat ni ada fakak konlaki atau tupu. Itu kau fakak tahu nak tahu apa lagi tahap dan make it available mu mama. Kefakak konlaki atau tengah tahok kok. Wih, kau sedang tengah tahok ni ulang itu tengah tahok kok di Amerika. Aku tak boleh ni kau. Kau adik tu dia kiri, saya tahu kau nak apa, yang kau fak aku ya fonua. Okay, mari, pick up main mereka kita kan bermain dan tahu. Betul tu kau fak aku ni kau ulang wek tahu, orang main ni orang ni kau fonua yang kau. Kapan lagi kita pernah kini tu tu bukan kau mada kiri, tu bukan PCT yang fak aku saya tahu kau nak apa, kita usir tu tu kita nak kiri aku pito, kita ini kita kaku tu, kita fak top lah itu dengan tahun ni. Betul lah ya, bagi tahu fisik juga oka pau. Ia kira malam kita yang tuan yang kita makih. Kalau pada mangku ya, anu fakoh lagi. Betul tu pun awak ni. Kau tahu tak dia? Kau ngai kamai, ngai fae, kau fisik kau, kau fisik kau, kau akan beri anak awak kau. Apa dia nak? Bertengah korna, kau atik kaki, kau jauh kena tabu, kau telefon awak ni. Ia kita om nak kau tak kili. Ngai kamai lelei, ngai fai lelei. Kau kajot lelei. Maka wafa puyang lelei. Kau kakai lelei. Kena sangat sakit penua. Ie kau. Nah, premia malolo. Kau ikni samuk wisa sebelen. Oke, ya ho hak lah. Ie mui tunga mui lelei. Kau kaya tau penua ini. Kau kepesite valu noa. Kau kaya ngakainya di kepesite kau ini. Kepesite valu noa kau mate penua ini. Kau mati ni yang lain mahat kau ikai pipihi suka atau to maulunga topa kalau bengai ni apa ya? Besi tu kau noa. Eka bau tu kau tahu kau mati mainan. Kau tu kau valu noa. Kau kata tu mahat ikai pipihi. Kalau tu bawa kata tu apa ya fusi sino? Kau tahu kita tak kimu apa sudi fusi sino kah? Kalau begini sosi sebelum. Kau tu kau mati ya perangan dia ke. Fina ki aku ito nga mo ui mga ini apihe. Saka wag gililiu ki ay tokuwa. Ay fulua. E kaya nga kawato ay mea ko ini kusiyo. But then the guy, the cat when they were me, like, we're going to go with top three, my money, by ratio, because I've already seen a full shirt. I was telling my best, that this thing I will focus fire me up for all our people in Tongan. The front of the party, I guess, the district of Goya. Now, he can fire me a bit, he can't wait to be a workshop on my hand, with Tala Tala no, I'm like, sorry. Eh, Kaina. Kapau te ke whēinga ke ke ririu hato o ngā mōi ha taha kua sfūlahi. Ha mea nai anga ki ai. E ki hanga o kua o whēinga ke convince ke kai kai tuke kai mea koe kai e, tuke inu mea koe kai inu e. Koe tā noa loa loa ia. Koe mea koe nai, am vea manaki e whakau koe whanua ni. Koe koe ni. Koe ta whakau koe whanua, ta ofi au pito, tau kamatake hafu I mea toko ni tiki e ua. O hūmai ke whanua ni, o whanua tā maki ke whusisino, aku pai lucky he for one tau be kapabulu ata va wa poi lao va de waste tau fi tau pe de teu ma kapabulu be for one ko faina pe faina tali ma ke he le amana ki ki ai pe ba ke ke ke fi hi ai I w a t o ko ange ko world trade organization ko hi e atu pe hi wa ko no hi wa la yo ko kanga ma tu u ra pa ma fer magi Lai mouse, it is a mad day, Mufusi, you know, Finoga Taffy. They go my Amaton, Saya Mokokai, and the flower Mokokai. They go away, they were tough of it. Can love a get on Law, Hanget, then you could task force good for a fishy, here now fight over the Buddha and Mini. Now for two and mea for all, very oppressive. We get my hino mocker to be took. I am mea for all, I am a gay. Well, I love it, gay. I won't make it out. Και όχι για τα ουσέντουλίνα, τα ουσέντουλίνα, πήγα στη Σάββατη και κόζε τα εμφάνια. Τα ριζέσο, ο εποχήβα κόια, ο εσέντουλίο ερωτώ. Πάω και με γέσο, ο εμί, η εστίλιο, ο όκοια, ο εθνοαϊσκού, αγια εφακαχώ κόια, εποχήβα με εμί, ο εποχήβα, εμί, ο εσέντουλίο ερωτώ, παιδιά για εμί αφιό, εσύλγω με χώρο εγούα. Ο εμάλα, εγώ για κρατώνα, ο εσέντουλίο ερωτώ, εφακαχώ με μου για εμί αφιό, κι πόλων, Pau kai ke koriska tu pou. Pea koe... Pea koe... Kovare zoni ako si request. Pena e moko ibe a e tama tu I ka koe koe fake tau fofola malala. Ke hiwa ia hariluia pe pau ko pia e fai tarikita musika e koriska tu pou ko pe ke kau eloni niu. E pau ko pou lewa e polo du I he stadium goia o e tonga high school e pau ko e rehearsal e kau a hiwa faka vahe katoa tonga dabu I e fiafi sapa te ko o si. Ako katoa hiwa koe pōko ia peke te whālea. Hiwa da tāpe I e stadium koe ni. Pai e tawak pe a prausi a gai bie aleluia. Paka katoa. Kau mai gai mewa kakau kau hiwa bea mi mori mo otomoto. Ne pai e whata noa ki e taha komiti musi kau na kodoto u ae pō hiwa mo e ngai hiwa. Ko whai wala elote toko sabri o mataere nane pehe. Kata hiwa o whakoa e I ki ki he feeling when you feel like you're in a mother. The way I'm going to know for. I'm going to forget setting me. I'll give you a full for an open for going on like for Lalahi. Who is a mini work of a hacky Uma Giget of Tongue out? But we'll go to like a high. They are going to be going like a river, what will one yell with Teldu. They're going to me motu. I want to get there when we go here, me New Zealand for that, but Dorahian here. E tōngi au ka mna kenau tū ka mai mokna au tōlu ki tō ngai ni e tō lai kaha I e whai te koe ni. O ku vek vek ia e kā inga I e e te ua kā tō ngai ni ko tō e pe a e wike e ka. Kofi tā upito upito a e prokla a e patungi ani I e ane o taimi kamata a e koe wike kaha u. O kamata ke te whakai tō ngai ni e tō lahi. A e kā inga kona u asi mata fō o mi muri. A e whakau mai a te waki ke kontenizi ima Sendulio a lotu. Kasi ibe wae teke maro ibe me tongani. Se kawaki ibe me Fiji Airways, peko e kau kawaka puna koe ATC. Kwa bapala ike tiki na utolo. Lahi au bide launga kau flau mai ki tongani. Eko ki fatuanga pene kwa motolo mi nusila. Au mo flau ma flau mai na embi yo mo hawa ki tongani. Kwa lahi tahe lahi uta kwa ki hao mai ki tongani. Oke puna mai koe o pehe uki hao mo uta. Uta koe fwa motu fiu tari koe he kawa shao. Ilo mai koe vete kao koe kao o utao. Tala tia tu kao me waka hoko, tu kao me waka hoko, te foko mo a pia, toto telefoni mai toi tala te ke hao ku eke mo komi, pia mo i ka pu media bot mau mau lah o hoko ko i fa to ka ngai o do ki to ka ngai e fa ko pa pau ko i to ka ngai u tani ko o mai ki fa hoko ka ngai me ai po pe ko ya pe ko bon ni ta ko ni to ka i to mu ko ni o ku me mau mau me ala pe ki te ha au o me ko ya ko o se even je na mai ki ai o mai me va la mai me ki ti u ka fo la u fa o me na ngai ka to ko yo ko ki la mai na o mai no fo aki be vala na lau fola fola umai aki aha koia mo po koia mo aha kaha palo pare mo koni ko fu lo afau au de ki wit au de mo ki wit malo ke malo ke tauf afa ba au a koni fai ko tau ka tai mo ka fola umai ki tonga ni e rau tai ni o ma to de tau shopping ko yo de mo mama you and I ai ko ku ke to pe telefonio lo mi lomi ai pe e ke pensini mo lo tonga ni panga ni mo se ni lo u ko te alu me panga te au ka inga o ulita ta haiva o bautan panga te au lita ta haiva lita ta haiva ko fui pa pe ta mo konga o me alele ani au panga wa noa o be tu ko we pinji ni be mo ro ta kron ka ki fra ko ta to be ma ma yu na e tiliva nga shopping ni ne o fa inga ta ha wa se mit la hier o mo fa mi limo mo a pie to yo ho e lo ka te ye telefonico no wa ta tolu valu nima, ono nima valu, kia lupe, pe koe Facebook, koe fui fui lupe, manua bai. Ma lobe tau mo mea mai koe fas mama, kamo mea.
1: Tulom hou eki gadumo, agi whanono ia koe ni me Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke fie maa hawhitu ke whahoko ke aiha o katoanga. Pe uke ai foki ei moe tila make heia, kia kinau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe swimming pool, o kwhai ai mo ki tuntunu, ia whakaho a taa maha toko tolu ngo fulu ke fitu ngo fulu. Pea ke whiri ai pe koe koe haa mea tuntunu. Pea koha katoanga alu osi, fiti ai ni ke toko tolu ngo fulu ki he toko tolu nge au. Pea toi kawa tu foki pea moe holo ia, ke whai ki aiha konseti moa whakafie fia, pea koha fetong koloa. Koe pākingi e uktai totongi. Pea kuto ia e foki mo ngahi tila ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakaafe, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toko ho mafasia, kai whakakakato ho katoanga. Telefoni ke fie ka ua fitu nima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he mau website.
2: Koe whakamanatu whawhao mai ni, ka ta ke uki fu lahia. Ka koe whakamanatu lahia ni ke te koe, ke whai hau ki ngā oe, ki a hoho malo I he tau mamoko koe ni utau hoko ki ai. Ka wai moi hoho malo I flu, ke puka lewa ia I he taimini, o kumalawa ia I he bookmyvaccine.nz, pe koa au tonu ki hoto ke tāmo oi.
3: Fuafua mā uhato api, koe misi ia ke whāmiri Pacific kotoa be. Koe ai, koe misi koe ia o kumalawa ia ke mooni I he lolotongani. Pea moe awa whare, awa whare. Central Pacific Collective, moe nau programa ke fuafua mau, hato abi, koe programa ni liu mo uia. Iono ngā we I ke malawa he ngahi Family Pasifiki o mau ho nau fuafua abi. Whakau ko rewa e ulaks te pu, ia ke mau ho fuafua abi. Pea ke fitu utaki mai ki atiki mau tolu I a haoni, ia ke mau e ngahi mea kotoa be. Whakai mai ki he cbchomes.org, .nz pe koe telefoni ki he noa valu no noa ua ua ono ono ono ono.
2: Ko whakalelei I e he Auckland Transport e nao ngai whaifatongia ke toi whaingo fuangi e whifononga aki he basi I he whakatonga o Okalani ko South Auckland aki hono toi tāna ki mai hangai halanga bus for all. E whihokotaki a halanga bus for all fia tolu hiva pe koe New Route 39 me manu rewa ki o Talamo MIT e lele whakaminite tahanima me fitu pongpongi ki he tahataha tau nua po ori aho e fitu he wike. Ke toi whakamatala lahi kumi ki he Better South Auckland buses.
4: Taimini te wanoa pe hoko ai fitu. Whaingamari e koe ni te tau wakaia I ki Australia ki a Wani Vahavea pe a moe tau ngahi o ngō ngō. Wani, maloe tau mae fiafini.
5: Malo mua tau te lala ki he fiafini linta. Pe a malo mua lau maria hau eiki pe a moe lelei a tonga kotoa e te loana. Kau maki mou tolok pe a mai ngā lope me feitu ke kehe o kolope. Oko kore ke uhu whangai pe ngai whakatapu ko osa no awhaki, ka tāmo oku ke u whahoko ate ngai ngongo kwa la mawat me aftele e lia I he fia fini. Ne la latu a sekretari ua o e ofis tarafe kaulahi a tonga ki aftele e lia, tasman telefoni, ke o tfanga kola o aftele e lia, Gold Coast, ke kawe no taritari pare mia ofisi Steven Rambuka, Moi katoanga ke whailonga e fuafua folau whahanga tonu ai kau taha wakapuna ofisi me nendi ki he otwhanga koula. Nei ai whakataha fuk mui tarafi kaulahi ofisi AJ Emrit pehe ke kau puate o kau taha wakapuna te nau folau whakataha mai moi paremia kau mai kai ngā ofisi aia ne nau whahoko taritari whafonua pe a kamata ak fuk no taritari ke fonua e taha o e kakai tupua kai ngā aporisnale. Ko e whainga maari e fokieni o ulelei ki tonga, tau te fito ki he kaunga aue toko lahi a tonga ki tu apure anga o naunga aue I he wahe fonua Queenslandi I he feitu uni pe he foke toke lau ko ia o New South Wales ai o naunga aue I he ngahi whama ke he kehe tau te fito ki he fua o e fonua. Kua o tukma foki e he pot ngā aue whakaloto fonua, Home Affairs, ai whahinohino e kamata le sisita ki he lulu munu ia no fonua I Australia, e aho uluaki ko ia mahina katuu, siulai, o lele ai ke aho uahiva, aia ko e whainga marien ki he toko teau ni manoa tonga, ke mauha nau visa. Ko e sisita ko e ni, ko uluaki stepu pe ia, pe a ke ka mau e lulu, e hoko atu lewa ki step hono hoko, ko e whakafonu e form ko re visa nofo fonua, pe e tok mahino me iai, pe e tari hoko le visa pe I kai. Ko e a whafie fia e kau ati e kau lava mea, mo e kau whailonga ma umata I tohi, e he mara e kehe kehe o e ako I he fonuani. Ne e kau atu a lolo a tonga kalni uralu I he katoanga whakare ke whailonga e lava I lelei o e ako he korisi ako whakatu I tautahi ko ia a Australia, Royal Australian Navy, ko HMAS Creswell, I Jarvis Bay, I he whakahihifo ko, he whakatonga ko ia o New South Wales. Ne whakafiesia foko I hen tonu e ne tangata eiki, tang mei muri atu poto a Carnivalu, ke whakamoon ke lava mea ko I ni, pea ko I whiwhia anga, mo I laukau anga, e whamiri, mo I whanua, tau hil whanau lelei a tang mei muri ka o maha noho a re siri moi moi ka ni malu. Te lava at foki moi whamiri se ne, kalolaine Edwina Tohi, mo noho a si ao si Tohi, ke kau ngā fie fia mo pou pou I he katoa ngani. Ne kau at foki a haiteren si a vātang tu a koi, I hano hirifa ke ono mata I Tohi uluaki I he ngā ue whakasosiare o mo ui, peko e Bachelor of Social Work, me he Universiti de Katoria, I Meripoane, ko e ofefineia o Palaoni, mo soana maa palangi o tataka motonga, longo teme pea moholonga pea pehe foki Meripoane. Pea ko e mokopuna fokia o whaisekau Taniela Vaatangi, ene fokotu e siasi o e siriana kainga tonga I Meripoane, mohono hoa Mere Vaatangi. Ne kawat foki a kafo atu pa maka I he kaumatai tohi uloaki I he Sainis Whawhaito O, Bachelor of Medical Science, nei he universiti hihifo se ne. Ko kafo atu, ko e ofefine I au Pensimani Pāmaka, mo Daniel Pāmaka, o Kolovai mo se ne lahi. Pea, me toi mau foki mo e matai tohe tatau pe. I he malai tatau, Bachelor of Medical Science, ko e universiti tatau, universiti hihifo se ne. Angelina Olga Filipine Siliva, ko e ofefine I au Tani mo Monika Ahofaa Lale Siliva, o kolonga mo la paha, tani wakafie fia foki ko iai tonu ene kui, a katea vave ko e whakakoloa ke whamiri, o kawat ke katoanga mahau ingani. Malo e ako whanau pea o tau fie fia ko to ai, ala monuat ke hoko te whanonga ke tapu kina mei langi. Ne kawat foki ai ongo whafine hila I loa ko ia I he whanuani ko Vika mo Lindabu, I he mau whalanglangi I he whare māma o hiwa o re kote a Australia o I loa ko I Aria Hall of Fame. O kwa ken mo nau tolu ko nau tu mo unga I he malae o hiwa o I tāme a lea. Ko e tau fu ken ne whāngu fulu ai kātua ngai ko ne whare māma o hiwa pia ne kau whatahai a Vika mo Linda mo I kau hiwa kehe toko nima. Ai a ne kau at kia I se fine hiwa I loa ko ia ko Kate Soprano pea mo se fine hiva I loa ko ia ko Jenny Morris o Nusila, aia ne whakahoko hono whaka langilangi I e pare mia malolo o Nusila na Dame Jacinda Ardern. ko Vika Molinda Bull, ko e ongo whanau whiwhine ia, a Austin Bull o Meripoane, mo Siniva Tuiniwa Bull o Neiafu wa Vaulahi pia mo Meripoane. Ne hulu ifo ke whaiva ko ia tangata akapulu o Lopereki Iloa ko Joe Nalomu, ise ne lahi i whaka osinga wike ko Tok Mariwa tu, ko konga o e katoa ngā whirimi a sene. Ne ihe ni ai a vea mawhire o koe se fine whaofaiva aia, vea nei hulu i e ahatoko naki i he wharewhaiva events i he lotokolo o sene, vea koe sā pate rewa nei hulu i he wharewhaiva rips i Randwick i he tawhaak whakahahake o sene. Ne whakahoko foki e ngahe whaiva maaria e he klupu whaiva koe ia ae tawake aia koe klupu eni a sis uno helu, ke whakawhiwhia e kaumamata, pia ne popo au pito e kainga se ne, pia ne toi manako a foki. Koe ahke fie fia, koe ahke mamahi, ko hiki atu a unganga. Koe taha e kaumata apure ala waka, pia whaifatongia oskia velenga ma ae fale o tupou moe fonua, siasi moe whaamiri, aia kohono hingoa foki oktohi aki ko Stevie Pauli o a pia latu, o pea, ka kuhiki mai o nofo Brisbane, Queensland i mono family. Nena waka waka ua mo lawe ilo aola i whakahoko whatongia pea koe mole lahi eni ki he kainga tonga o Brisbane. E whakahoko no apo he pua pongpongi i he whalelotu St. Hughes i Inala pea i he taimini maia ke hongo fulupo uri pea whakahekeka e nefolau i he mala e kudna i he whalaite e tai mi hongo fulu pongpongi. Ko e peki aen a unganga ka ukelelei pe witou nonga lātu moe whanau e toko fitu pehe ke makapuna e toko tolu. Hili e ngāwe, māloloa. Kuo kamata fo ke folau atu a ka inga tō ngā i he fonuane ki tō ngā eiki ki e ngā e katoa ngā lalahi ko uwhakahoko ka wai hu ngahi hu falelotu konfenisi moe katoa ngā e senturiua o tuk whakaholo we siriana. Pea kuhoka toi pe foki ki he whiau hi tala wou hei lala, mono ngāhe prokalama ki he kehe i he wiki hei lala. Pahino foko e taim lele eni, pea ok moko moko ange a tonga i he taimini ne oko ok pehe eni ihi, ok togea uen a tonga ki he momoko, ok wofi ki he momoko ko ia a sene eni. I hiri poti, o whakahoko foki he poni e tau hono ua a e ongo vahe whanua ni sawere mo Queenslandi, aia e whakahoko e ni he mala e vaenga kirikiti i loa o Meripoane, te a ofa pe ke mālohi e timi lele i taha. Ne lava atu foki e lau iafe ki he pāka Tambalong i he taulanga sene, ke mamata he fula lahi koia he pākani, o e vaenga koia e timi soka a sene Socceroos, pea moe tini koi a toa ke fuhi fufua, te inga tau i heipu koi a mamani, aia ne mau malo hiai koe ua ki he noa a toa ke. Koe tufa mamani lahi foko fito loa ka Falanse ua Argentina, tolu a Seteni peko Spaini, te fika ua ua a Australia, kai ua ono a toa ke. Koe tau a Australia hono hoko e tona koe ni mo Amerika lahi, pea o mau whakaamu ai peke mau toe malohi. O gulele i pukoia a mamani i he mei ahtahataha koia sune ne rene mea ke ahtahiva siulai. Te au whakahokoia i Kanata, Amerika lahi mo Mesko, a ia koe tim whakafonua e whawalu ne lava o tau ke naukau ki he i pukoia a mamani. Koe tua e ea i sene lahi ahoni au a fia whako ngai langi pe a fua i he tikirifua ma whana se usiasi e taha wha, aloha ke ai ki he uoua. Te au momoko taha a pēsi, kolo mu a koe a vahe whanua hi hifo, i he tigiri e nima aloha ke ai ke taha walu, te au au fia whakako ngai langi. Ma whana taha ta wini, kolo mu a koe a vahe whanua toke lau, i he tigiri e uoua aloha ke ai ke tolua pe ala ale lei. Koe mahu inga koe a panga taha Australia, o fe unga e moe panga taha senite ua taha New Zealand, senite fit taha Amerika, pe alelei ke kau folau ki tonga, pa ngai taha senti o to e ono fitu tonga. Ko ngai ngongo pe ia wala mawat ne asle lia he fia fini, ko awan laha rea malo ho mo mea mai ka mo mea.
6: Ka pau nā ke toki osi mei hea ko pe a kuke fifiri pe koe hae si te puhoko, pe a kuke lolo tonga ngā aue ka au ikai te whakapapau i pe koe ngā aue to tonu ia kia te koe. Pe a kuke pehe o kuto iai hafonga e taha kehe mei he ngā aue o kuke lolo tonga whakahoko. Fefe o ka pau teke wakai i aitaki mamata pe se tuata wakapuna. Ko yongo ko si ko eni o kuatake ke resi sita ki ai I apiako kia taki mamata anu usila. Ko e feitu toto nueni ke kamata I hoka hau I he fefolau aki pe amoe taki mamata. I e taimi teke lava I ai aongo ko sini e malawa ke ke folau takai I maamani pe a ke vahe I he taimi tatau. Pe fe ia. Kia toi whakaiki iki a aiki e New Zealand School of Tourism.co.nz.
7: Tanga maari ko ni ke o atua I a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu ta fitu, orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, orea ki ai malo. Ngokore fanga mariko ni ke o atuai, aki fanongonongo fo ime akai ko eni, Na e toki tau mai, e mauta, koe fo'i talo tonga, talo futuna, fo'i manioke hine hina, mo enge enga. Koe fo'i ufi, koe kaumeire, kaho kaho, mo'i mahoa. O kui ai fo'ki, pia mo'i hopa, mo'i mei, kua ositao, pia mo'i lai pere, o ku kilo e fa I he mile mila. Mo'u kataki, o telefoni, ke fika telefoni koe na, ke ma'u mei ai e tu asila, pia mo'hono faka iki iki. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
4: Toi miniti e valo pe hoko ai fitu. Kolfa mulmore atu ko ui o kaiki I palo palema fra teknikare I he fare forma fola leani, fika wak pe amoimi anga awe. Ki nau tolu ko ia ko whetu taki mai ko hui ko ikai ke nau lava o sio ki he ngahi polo kalama I he pesi Facebook ko ia ai leitio whamore mole atu o ki ai ki I palpalema wha teknikare o ke ngā ue ki ai ai kau ensini ai whale ni ke mau pe toki lava lewa hono tuku atu I he ope ai ngahi polo kalama tau ko ai peke tau polo kalama ko ia ongo ongo sipoti

Wetu uta ai we siria na honoa. Misa to masia mohatsoni e ahua valo o sune tavalo ano. Oku taimi tonu pe hono whakahoko o ngahi tala noa koe ni pe a mohono a kato ngai koe pe kono whailo ngai o e seni turi ua o e lotu i tonga. Ka venga hono wā koe urak baptaiso o tavalo ahiva ane baptaiso e toko fitu pe a moi whare o alea motu a pe e foki ki a ulakai. Hoko atu he tavalo tol taha ki a tupo uruaki. Hoko atu e toa e o whae tavalo tolu wha pe a moi kau misnare tonga toko fitu ai ana anaurerea ki ia e amataki loa o e kosperi mo misapita tana ki ha moa i e tavalo tol nima. Ua tau noa koe ngahi fasi tuki mua pe koe ngahi leo oe hengi hengi kou laia. Ngahi fasi tuki mua hongo fulo oe wike. Ki mou tolu koe ia oku mou manako ki hono vete ki e ngahi pui pui tua oe ngahi hiva koe ni pe oku ke nofo pei api o vavalo pe mea i ki e ngahi lea heli aki oku ngawe aki i e ngahi hiva koe ni. Koe ngahi hiva aini. Fasi ulo aki koe saame ua tolu pensio aini. Peamo a ia kui wa iatia e Iongi Brothers. Ua, koe mamahi mo luifa, tau kou la mo fotu mo kofisi, pati sepa mo cheikula, a fale lalava mo hopo i vou, ka pao teke siu pea ke manatu iau, cheipo i fale maka. Laka kua ngā, me he kaufusi brothers, fine sola, siale Iongi, funga maka mimi si pea mo taloa file mo hala, koe fasifika ngofulu, ko hingoa pefo hiva ko i leka. Teine la tui. Mo tok mamai mo e polo kalama aki ai hafe houa tokon whala o marie pe ko e lotu fua fetai o e pongi pongi tu apule lulu. E whakahoko atuia e viliami mo tu apuaka lele noa. Ko e anga ia tu u ai polo kalama i e poni peaka ia haliliu e tok whakahoko atu ko e na utukat pe ane na yange o koe ki palo palema wha teknikari o koko ke me anga au e koia i e faleni o i kai lavai hono tuku atu i e ngalo o pe a e polo kalamani ka te mauhiki pe o toki tuku atu i a pongi pongi i e pe si pe koia a e leti o tau wakai mu ahe ki a tau ki foi fasi po te mani ka ufusi pe a moe kakala o tonga moe tau taimi o se miniti e wanima me he fitu.

0: vai malal me kalta a plenit kas me na fanong no me tua ki ke wikeni malo vai
1: malo pita te tamaka o mi mau pe fai nga mari ke fraho kwa to kleo ke kainga malo la mali a o e ki lele ai tonga ko to ape mo me mai ki polo kalamani ko ata pe foki ai fra manatu ka ki motor ko to ape o kai te tari ki motor ha fai ne sa feito la la lele fi di motu ani to ko ni atu ka umafu ke kauta ha ko ia plenit kas ti motor ko mo fi ma mo ngai me alele la ila ya pito te vita ka ma ka nga fanongo te tuta ki mai ko ya ku fanki ka ko ka i pensi ne le la ma ke ato automatiki ka kia ka ma fo ke ngai me alele ko to ape ke fi ma na SUV se a fitu valu hiva wa be fo ke tau sia ho fu ka ma fo ke tau ngai me alele la la hi ngai yut ai ko Ford Ranges Toyota ka ma fo ki ai ga me alele ke ke pe la va ke firi me ai ko ia ai o te to tatari pe ko no fo atu he ni ko ia ko toko ni pe ko tau kai nga tonga ko ka ti la fu ke ni ai tonga pe au nga u ai ai tonga ko ia ke fa ia toko ni ka ki mo tolu ko ia ko mo finance mo atu ai ka la si alele ke mo firi me ai fa ma lo atu ka ki mo tolu ko ia i nga wiki ko mari wa tu ne mo lava mai ni tauranga ngai feitu o ku mama o tia me o kala nini kalkulava ki nau mea mai o whakahoko ai whinga i koia i nau mea rere ko tau fika te foni feitu tatu mai ka te au koe noa uaua noa fitu hiva ono nima ono valo pe ko au ton mai peke mau ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street ka mou mea
2: tu lomu hou e ki gadumu a ki whanono ia koe ni me Holiday Inn Auckland Airport. Teria nau ke whie maa hawhetu o ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pe ugei foki e moe tila makeheia ki a kinau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu o ku whaiai mo ki tuntunu i a whakahoa taa maha toko tolu ngo fulu ke fitu ngo fulu. Pe a ke whiri ai pe e koe koe haame e tuntunu. Pe e koha kātoanga alu osi, fiti e ni ke toko tolu ngo fulu ki he toko tolu nge au. Pe a toi kaua tu foki pe a moe holo ia ke whai ki aiha konseti mo a whakafie fia. Pe koha whetong koloa. Koe pākingi e uktai totongi. Pe auto ia i foki mo ngahi tīla ia, te ria nau ke whie mao. Ke malu ho kau whakaafe, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toho ho mafasia, kai whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke whie ka ua whetu nima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he mau website.
3: O ku whaafai ngō fua, ke tau holo ki hifo ai ngahi mea utatoni ke tau tokanga ki ai e tau ngahi mo uifra aho. Ko ia o kumau kore whamore more atu, ke tau akisi o taimi ke whamanatu atu. O kumalawa he taimi ni ke mawa ngai huhu maloi ki a taimi momoko, ka wai moi huhu maloi ki he flu. Ka mai ke whakahoko ia, I e bookmyvaccine.nz pe koho tala noa ki hoto ke tā mo un.
4: Hei, Siana, teke vainga aga pulu he whakao singa oi wike koe ni.
5: Io, I kai ke whaatatari ki ai.
4: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tui ke aiha ki i. Pe whao whao whaka le rei he, ok mau fie mau koe heni he moni te.
6: Ka pau teke lavea, pea I kai lava o alu ke ngā ue, e we si ae ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange I he acc.co.nz.
7: O hanga he Digicel, o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whaamiri ki tonga, moi Pasifiki. Kono I ngai o hanga he Digicel lia o whakawhainga maria I e top apu ke lawa mao I New Zealand o ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe moi ngai pausa. O lawa ke ave ki o tau ngai whaamiri I tonga, moi Pasifiki. O lawa foki ke ave online I he www.digicelpacific.com. Ki hatoe whamatala, telefoni ki he fika noa walungiau, tol whaafa, whaua tol. Digicel, o tau whakalaka, whakataha.
8: Komo alo kife.
9: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
8: I kai, o ku fu uke si ia nena ko eni.
10: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
11: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mamalu. I ho o tau ni mamalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tonge. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
9: Fai ho o siwi maa mao tolu.
10: E hao I he meili.
0: Ko kore whenga maare koe ni, ke o atu ai ai whanonganongo whakataha koe ni ki he kāinga niwa topu tapu. Kore atu ke tau whakataha mua I he tokonaki kaha u, aho wanoa sune ni, ki he holo o siasi katolika o Otala I he taimi taha taha pongi pongi. Malo, me he komiti ngā ue. Tanga mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri vātu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fa avalu ta fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebook ka, hu hake ki he NPS Facebook ka o petitovo finau. Pes Facebook ka o petitovo finau, orea ki ai malo.

0: wani ko wiki mectanel e wano ka hawa ko kama I fon ki ki mo e maman ai wena no kama ka nai mo kama no ngo hawa tela fai fi ko ya ko ha mo ia pa ko ko go ya to le go lo go bo musika ko go na go mai e ko ko ko ma to I ko ni to ko ni go ta bai bai fa fa ta ma o na o mai mi fi ki hen pa na la mai ki hen o fa ye en he a festival o go ni ke ke ni foi ka ne ngo ya o gu ke hen pe ke na la la to
1: mo ni la
0: ta go han go lau ko ma bai bai fa ta ma pe nga I fi ke na la ba de na kam mo kete malo te ihe ke tau fo ko ni o se tau lai ko ni ha dai ke ho ho ko te na ka wa tu to na ki te ki te ko ala ti ma hi no fo ke ko no si lana ka no go te is para sa one of the best in the region in the world eh a brass band ko ya ha ko ya o te ai an go so ka ka ha ko el fra si te go fo malo la ta ni ta a mu to ke Fakate ki yon wang wale hei koi nige.
1: Malo.
0: Ke kao fun, ke kao festivalo I kao ni. O kala monu watu. Ke ka kumoto koto I atia roa kwa moe ope. Ke mo mamaka mai ki kao. Ka ato ngai ngai aho koi ya. Koi ya pelin ka malo au pito.
1: Malo au pito vi lai pa kumo oni au pito ae fakatala noa koe uke fai. Mei heo la koi ya oe te auhi sivi fiko anusilani na e kao mai kia koristonga. Na e whakawhie maari e au pito. Mahi no ai a li lei o hono a ko I o e musika I tonga nā tatau te whitu ke hifpalasa. Pea koutui mahalo na ahoko ai la vātu e tau whakahistoria koe ni ka pau e ka veinga a kia e he ngahi ko listutuku. He o kukau e ngahi ko listutuku la vei pe ngahi ko listutuku I nusilani e nau pou pou watu ki tongana ke ngahi ako. Ka pau e whatongia a kia e he ngahi ko listutuku ke foto upe ko hatau mua. Na ia I piha taimi ko la vai, ke si I whakapaanga ai ngahi iwhi ko ia ai ngahi korisi I tongana, ke nau lava mai ki heni, ki he whiau I whakatau ko ia anu silani. Whamalo lahi atu ki a te koe, pea watai pepea moe talamonu ki a naisa, ka maa ki mo tolu ko ia mo tuu whakakarikari I he whatongia koe na, hono poupou I e tare niti. O e whanau, tala monu atu foki ke ngā iwhi kotoa pe a ngā hiako anga a mana ke nau kau atu ki he Secondary School Brass Band Music for Peace Festival o e tauni. Malo a pito o vilai.
0: Malo la hirinta o whātu.
1: Mo tok mea mai fokia ki a vilai ilo lahia pe a mo whakatala noa whika waki pe a mo e festivalo a e ngā hiwhi ko ia ngā hiako a mana ke whakahoko I he Ngāi polo kalama ko ia o whakailonga I aki a e senturi ua o e loto I tonga. O te ki foi fasi go ni, go fasi ni a ifi ko ia a tolo ape a moe konistu tone. Ma a e ngā hiako ko toa peu a manaki ke nau kau atu I he festivalo go ni, Music for Peace, I tonga I wike kaha

0: Oku hoko mau pe foki a e fali alea o e lotu, kene awe ai ho tau tokolahi ki ho tau ki whonua ki tonga. Pe auk toiongo ma ke he foki, ai foki ki api, o ka pauko ngahi polo kalama o ku hoko I ho tau ngahi motu, pe koe ngahi kolo tupu anga o ku tau lava mai miai. I e kato ngai ko ia o e seni turiwa o e lotu, o ku monu iai ai ngahi kolo ni ihi, ke whakahoko ki ai e ngahi polo kalama ka kono whakailo ngai, o e ngahi makamaile, pe koha ngā awe lahi ko lava I e tau whakahistoria koe ni. O ma o whainga maaria e polo kalamani, ke e whai hawa pōtala noa ki he whai whikau pūre o e wahe whonua hihifo, ka koe whai whikau whokia o kolowai, I e siaswe siliana whai whikau samisoni toiaki, pe e ke se tuatalahi e siaswe siliana o kolowai, alai pulotu pāhulu, pe a koe taha whokia o he kaumata pūre I he kolo, o kuno o ka whai ai pāhulu. He fiafini e whai hawa pōtala noa ki he polo kalama mahu inga ko ia, ko hono whaka ilonga I e ta o uange au o e ki iako teo e se aswe siria na I kolowai a I au iloa ko nā saleti. Ko pahulu foki ko e taha ia o e ka wako tutuku I he ako teo ko ia o nā saleti. Maloi tau mao a e fiafini I whai whikau Samsoni tuyaki pe foki ki a pahulu.
1: Ia, mālo abito, inda, ia, a tabe ni a fia, ai o tua māk moki. Tabu ki he hau e whonua, ma hau eiki. Tabu ki he kakai o e whonua pa moe ope. O fi fia lahi e whenga maare e whomahe o fini. O me whenga maare e ke motoa, me whakatea e tala noa. Pelawe I me me polo kalama o ku amana ke whahoko mai ke mui whonuani ke wahi hifo tau te whito I polo wai tau noko polo pe a muha atafu. E ngai polo kalama koi ni kono whailonga ia e ngahi feitu I historia e hake ai lotu I he mui whonuani ka atafu koi haka a ngai ai lotu Pānoko Pōlu, ko e uaki sā kalameni ki, nei whaia I kānoko Pōlu. E ako kolo waini, ko e peo anu ngāhi tala noa, ke ono siri anga o lotu, nei whaia e matātahi kui ko keitahi. Ko me kōwina anete nei whaia ata, ko me hongo misinare, tuai e ngāhi pōu e wālu, ko no whailo ngāi. Kovina arete nā e whai e ata pa me ongo misinari. Kono kakano e polo kalama e ni tāte o toki tala noa tae mui. Tato e kai ki ngahi e whetu koni ko whua ma tala atu. O ngahi whetu te whito ia o ku hingai e whou mai e polo kalama e senturi o lotu ki wahe kikiko. Ea tutuki tala noa atu anai ki whakai kiki, ngahi mea koe whakahoko, ngahi whetu koe ni, ka mata pē mi hātaku, o au mai kolo waini, pa pē a manaki, e kau mō hawaka tōloa I ka maa ko oi. Ka whetu pēna e mau historiana e iai o misinari. Ka koe ngai tala noa koe te whakatata nei, ka te whoke atu ka te koe rinta, koe ka pāhoe ne ku taitari atu,
0: Maloa pito whai whikau, ahono tuku mai konga polo kalama ko ia, ai konferenisi wa manake whakahoko atu ki he wahi hihifo, ta foki mua he ki a pāholo, pia tok foki mai ki a te koe ke ke whakaosi mai, ai ngahi o ngongo ki he toenga ngahi polo kalama wa manake whakahoko atu ki he wahi hihifo. Malo pāholo.
2: Malo. Korepe ke u. Kupala e kakwatapu kua whai atai ki pati kaupure o rwahanga. Tāpe ke u kauatu e wērāwe ki e historia koe ni oi ako apiako ko Nāsare Tī. Ko e kamataanga poki oi apiako Nāsare Tī ia. Nā e kamata pe ia he api lokoanga oi whai sa kau o misa tau masu I ta mo Hudsoni. Koe nā pia nā e fuakiange e ata mai ango whaise kau. A ai anda lá na na fare na ui na fare com coca na vela da cozinha ou apli com ameloque aí a coe na foto é a coe a rua valu ou está valu valu ou a topa da coe a cu coe camata aí a coe a coe kamata ana o ya ko o talas aho papa we siria o kamata ana ya o ya ko la ya ko I sera ka uma be o imagino me he kamata la ko ya sela to masu ko rea o tohi le nau amanaki ki ai e aho wa balu o katopa ta walu wa o kamata ana ia o eako le api pai se kau te ko ameloke I kolowai. Tane toki tiki me iai ki ngāsare. Na e whamatala e uruaki aho, uruaki ako, koe lau tohi, koe lau fika. E toko taha wala. Ko Nasareti, na e na nautoki hiki ki ai. O visone ia e hongo whai ako, mo e nau misiona, a e hongo hoa ko ia e hongo whai se kau, a sione hatsonika mo sione tōmasi, ma atonga, I e senturi ta ahiwa. Ke ako airea, o e tohitapu, te amooni e himi ke nau utu wai mo kei mo tau tamasi. Ko e riu kawa o e kolopelu. O kolopelu, ko e lua ki singo wai a o kolowai. Ko e riu kawa o e kolopelu ki he kolowai, hange ko e lau ai maau. Tā te nau utu ai wai mo ui, o e kōsi pēri, o e whakainu atu atoma ki e mo ui. Pea tēnā ukeiri mo waku I he uho e rotu, ai whānau ai hou eiki o hihipo. Ke mahino a talaisi ma ai whonua. Io ai tātaka o kalaisi o e kōsiperi whakamuhu. Koe fufua aongo o whaiako o e ongo hoa, o e ongo whetuka usinare, o sela ke o masu, mō mere satsot. O e whanau, pē ai hou eiki, na nau tāhai mua, I e ako, I e lau ko I tohitaku. Tau ki ai, aulakai, lolohea, aena e ulatu sakra meni, paptaiso. Tupou toutai, sitareki me hala. Paula hala I malo. Mataere koe foha waka. Mo uhila moe langi. Moe whanau ae hou eiki. O ki nau tolu, na nau tai mua. Ie ka mata o hako koe ni. Na e whai I he ati ko koka nabela. Mau sai peke ni. Katau atuai.
0: Malo apito pahulu, o kuke mau nai o kuke iai hakao tau lekeleka o kunao ke imo ui kana ana wako I apiakoni?
2: Koi au. Koe, nei kauhoke e pfae, ono hingo ako fane vailanu pahulu. Koe, sine ike koe ni o ku tau hiwa fitu. O se hiwa fitu o ku hiwa walu ku noven. Da ku o fane o tou reke reka ta haia e ta imi I kolowai. I e kaua ko nasare. O ku kau foke ki ai ka mo ana maasi. O ana maasi ma na e faya I nasare. O ku kei mo ui pe ana. Ta u walu o furu tupu e da ana. O hala unga ta horo. O e faya. o bukei bohuseleite ahara unga. Kohono ta uwaru ngofuru we. Uwaru uwaru ngofuru tupu. Koe toko taha ko tupo u latu kesa. Koe fayako moia i Nazareth. O bukei bohuipe moia i uwaru ngofuru. Te au kuyai pe moe sautou le kereka o fine maea. Koe sauia he tou le kereka i he mātua tangata. I he apirako koe atu Nazare ti. Ta kuyai pe holo hiko o kautia e a whakauho. I he holo hiko mea fine maea. Ta koe alu hiko pe mea fine e mea whakauho o mau hoko atu mātou ai. I e tua whakauko. A e mātua. O kei toi. I e ako koe nasari. O toko, toko lahi. A e kau kine e. Ka e uma a e kau mātua. O ku kei toi. I e api ako nasari. Koi ape. Tinta mālo.
0: Mālo o pito pāhulu. Koe hana e toko lahi whana wako i Nazareti i he taimini.
2: Koe api ako he taimini. O ku toko te au tupu. Toko te au situ wa fulu.
0: Mālo, Pāhulu, uia mea kehe kuke tau fielawe ki ai ke ta whakaosi aki ki mua pia pāse whai ngā maari ke whai whikau?
2: Ko fielawe atu te ki he taimi koe nā kuhua i au koe ki he api aku nā kareti. Nā kuhua uia i he nimango fulu tupu lahi, o au ki he ono o fulu. Kau haumea i he ako loto loto pe api nā kareti. Hena e api aku teu, e aho mai ai teke api a koloto loto Nazare titi. Ai koi mau pure aku he taimi ko ia o Marakai Sama. E amo o sea Marakai koko mai a mahe finau. E aku ia i pember kau pai ako. E ia i ko e tamako Virimoa mi fahe. Ko e tamako Korini a Kauora mi Kanupou. Ko e sine motu a fahe papeko ofa tamana. Moe kau whai ako koe ni ani rau kora rau atu. Nai kau e kau koe whai ako mi kalu polu ko lu i sa manu moa. Uma a wai singa no haka wala. Koe mau kau whai ako ia i ha mau taimi. Ni na mau whanonga mai ai o mau. O sa kuma tau mi ka piako na sareti. Ka mau hu mai e na sareti koe ni akolo kloto. Ia koe ku koe kau hu. Koe kumanatu meri e ia ki he taimi ko ia. O e mau ke iako ko ia, i e api ako Nazare. O ia pe, in tā malo.
0: Malo o pito Pāhulu a e vahe vahe pe moe tala noa melie, whikau aki pe a moe ako ko ia ko Nazare ti. Hange ko ia na ake tuku mai ki mu a vai whikau, o ku ia e ngahi mea mahu inga o ku tohi i e historia o e lotu, na e hoko ia i e vahe hifo. Hange ko ia ko e whau tā aupe, o ku taku koe hake anga ia o e lotu ka kohi fo anga o e keresi. Ha wai ke he fola o si, pe he foki ki he fala o se tane pe amoe fale mama ko Nazareti. Koe ngahi historia mau i ngai ni whaifekau pe amoe ngahi tala noa lelei ke whakatolonga ke ilo ki ai ai hako tupu o e whanua. Kai ke, te foki atu ki a te koe whaifekau.
3: Ola pito, rikai mo koe na maari. Pa peke u te tala no atua i e te to e proklama koe ku hingai ai hau mai konfreni si i e tauni ki e wahe la whahiko. Koe o kotu poke e Palestine e se si ai te to e whakakaukau e o proklama koe ni koe katoa ngai koe whakaseta. O tau fitu o tau wangi au o lotu i e fono. Koe kato ngai o tau wangi au o no lea o lotu whakaseta. Koe whakaukau ia ku omi ki pae ke kato anga koe ni koe whakaseta. Munuia a tonga koe tau tangata koe ni. O ku kau ia he tala noa o e senturi kono ua. O mo ui aki a lotu, e mo tau a lotu i e whanua. E, matu pe, e taiwa ki kua no,
1: nei tau teo ni manoi e koi oi loku. Nei o koe e kaya tau mai rui ke whakawhitai ki tua no. Tau o mao ke e whaka ki tuk hake, tai mea o Palestine e tau ta sena mana kawea I sesi. Te kono whuhai ni o Palestine I tau o ngeau oi loku. Nau kei tau I mai e koloa koe ia. Te utui ai whonoa ia te matonga. Te aku tau ia e whare o tupou. Te koloa koe ina nau tāri. O aina nau mokoi kai e ki mua. Maloanga e whonoa o kai ka kurenga hau mono. Iwi whakau tau. Mono pāna lahi. Ane mokoi pia na whinangalo na tō ki atua. Tau kia awe kia hau. Tenga uka pōk mai ke uhinga ana o mai e nō tū. A conference I ki Kolowaini. Ko e tala nō koe koe hake ai nō tū. I hātaf. Tō kua swai e nō whaelo ngai ona anu ngaku maku. Pea kūwe maka e kua he api o e siasiko hata. Pao pea no maka ai. Hake anga o lotu. Mōki nā tōru nā nā o mai e lotu. Pea kwai pea o no whaelo ngā e whakapitai. I e aho koi ai hata. Aho wahiwa sune mai nani. Oe peo no maka, pako aladu pe preseni mame tāme kare alo. O tatala e maka, koloa koe o kukukura maka. E whai mono ki lotu. Puka mahu ngai pe ngāwe nai whai e katai ne mwaka. Tahirea una o hoko mai ki kalongpolu. Ae o kalongpolu pe koe pe tuwene whai o laksa kalamenti. O ngāi pē kā e ngai o ere a whio I kanon pōlu, kona fumaka, o manatu. I he whetū koe, ko whāvua fuana e whai ai e kontri, ane, sākala meni. Mea re pēsini mo e tāme whare alo, o tatala e kolo, uko te maka koe, ma whai moe lotu, o spa hiki mai. O mai kolo mai, koe ngāi whetū reni. Ko keitahi, ko pēko keitahi koe whetu ene siwe e ata koe ai lotu. E ongo misnari. Ke papapau e lotu koe nuna hokuma mwere ke konua. Kana awe nawa ke matatahi o kumatu e whakamarua. Mā pēko ke whanau pētā noko hia. Hau koe tahi e te mihua. O hau pēko ngata meo kua e whakamarua. Ya tua pe ki koma koe au, te tio mono maka ona te whae lunga I aki. Toko piuwa ni whae atara, koma talata mea ku hoko. Koe tahi uka peo ngata mea oe whamalu. Toko piuwa I atara, toko whee o ngatangata, koe tari koe kau toa koe atara. Keita, koe hui ngai au kunau keita. Uia pe ki koe eria koe ako keita. Ok, koe ngahi mea koe a whae ono whae longa. Senturi o noa kone lotu I e mui whanua. Koe mea mono ngahi kātoanga make. Mea tatau pe koe opio whae lotu, tatala moe maka. Koe tala noa o mai tau pe wae maka I tōi. Hāwaka tōla. I fupua ko whanunga tala noa. Urufu puako whanunga tala noa e wholo-wholo. Ua pē mono whakamatala whakaikiki. Ua pāngo pē ue ke mao e whakamatala ngā tonu ki ai. I whanunga tala noa e wholo-wholo. E ki whaui, vai moe whakamatala taha pēna e awa misinare ki ai. E ngai whakamatala e pēia e rinta. E ngai uhinga koe o mea e konferenisi ki e mui whanuan. au mau te ma fana e fai a tau tari a conference ki kolo waini e tonga e peko e mau tari tari koe o e conference hono hoa iro au fai pe kolo waini wai pe malai a kapulo ki hif mau si teo teo teo ke tari tari ki ai ai a koko ui a wakatolo kolo wai ata ta si o kalong polo ko ata ko kolo e ono o kunau tali tali ai kontre ni si e hoa ilo ki he malai aka polo ki ho te unga tai ni ta ko waha to fi me fi hoi ti pe na pe tali at malo
0: Malo pito fai fikau ko tui ko maa po opo e ngahi polo kalama iau ka manake whakahoko i e niu ao nofo. Fola o si pia mue toa ko pou walo i ha omo whakakakato mai. Te u foki atu ki a te koe ke ke whakaosi mai ai pe.
1: Malo pito nta, mahu nga maari. Koe, i a kalama koe e ngai, tatala koe ngai maka. E poki mere mai a ki whare loti tuwa o kolo wai. Pai e ki programa makis. Mata amo ia e mono tamfe e lotu ia e ngahi makai. Pai fotu utupe a asinita konferenci. Pai pai iwai taimi e po kalama au sisi lahi asinita ia. E fai pia e fei ngai ia ke poki peki fai lotu. Na lawa pe hoa tame konga. Fai pia e lot, fai e tahara e pasen mālolo, toku tā hio, ai lotu tā puasko ia, a wai e no ngahi lea ai, kau isinare me muri, ma kau kulau me muri, o unau ni konoan, unau fai e lea pia fila vei, ta moe tuku au mai lotu, o au mai ia hoi. Ya ke sia primo to ma fana kai nga wata e te ma fana ka to na le me a ko fa le fono he de tama ni si le me a pe o me a mai e kai nga e ko e ko to la e ko no a kai to ko ma o ta ka to to te te E a honi a e nita, a hui kai ko e wesi le na. Wesi le na pe ko ni konferenis. Ka ko e whakawhita i a, o whae tongan kātoa. O tū mai e siasi katolika lo mā. Tū mai e siasi tonga tau atai nā. Tū mai e salamisi nāmi. O siasi o sisu kaisi. Tau mā anone ngā ki mui ni. Nō pōre mai. Tēnau ai anau ngāhi te pere i e tau mawha. Tēnau fie kau kua taha i e whāwitai o e whonua. Wai me kau ngāi whāmiri kola wai ku murena. Tāpā ke kia wui nā whulau mai. Nā kore mai mua ke ai mua nā te pere. Tau whakātā. Tā tāpea ku kore mai ke. Tau Kisie pēo ke whae e whamatala koe. Pāko pēo koe ke ke mūi mea mai ki tau kau kua tā. Tā e tau ngai e lo tū. Mō o si o no ngahi o wau. Tau mūrui a tō tau kuonga tau kua e senturiua. Mā koe tau kua nau mō ko maka pūna te mō ko wani senturio kō. Tā koe whamati tā ia e kia kini e rinta. Tō hi koe kau a e mō kuani. Tā mō pāhu me he apeako nā sareti. E kāwa tāhu kāwa me ako nā sareti senturi wā. E o kātonga e pe mōi e ia. O kamata ki kātonga ko ia ia e kau koistu tuku e whalai te wikendi. Tā hewa wa noa wa tāhu. Pena to pōro tu pahaosi pō mōre te wā wā. Ae pāku tu tuku e nā sareti. O kufrau mā nusilana a sēria. Amerika. Tau wata ara mo yako lolo tonga me to wako. Aku tu tuku kei mokuya tu fonua. 也看我大爱看阿东啊，放个大爷，我先做了啊，我阿哥，伊放落来伊可能会，这个我恐怕宝贝机咧好快，他我不能去，阿东啊，贵贝是冇放好过，把伊 A 机变做在家里好放落，还来卖，阿妈个花说拉烂，不能到了个到底，到底到卖阿东啊，先做了啊，落土也放。我比较好像不到了这个阿姐罗那边的方面到外围也不太到了木罗也不好看到那个照片不好意思我这边去说话我要过来也不好了比较紧张
0: 我告诉你我带你发现你的你的发现高ki e tonga kotoa ko e lava ke kau ngā tuu whakataha e ngāhi funga waka o e lotu o whakawhita ia whakataha pia mo e siasi we siri anā a e tau uange au o e lotu iho tau whonua. Whakamalo lahi atu kia te koe whaifikau Samisoni Tuiaki pehe kia pāhulu pia mo e tala monu kia teki moua he ngāhi whatongia kotoa pe o ku whakahoko i tonga nā o atu foki pia mo e ofa ki e tonga kotoa o ku nau kau ngā kau i he polo kalama lotu whakawhita i o e seni tuli ua o e lotu i o tau ki i whonua mālo au pito. Whakamālo foki ki he whaifkau pe ki a pāholo, whamālo atu ki a paula tāufa pe ki a tangoi ai whakawhiokotaki e polo kalamani pe a moiongo whakaafiko i a mei he whalawata ke whakahoko i polo kalama. Seni loki e ni o etu matupua, hiwai atu ia

0: Ok mōlo lo tonga mea mai whoki e ni ke polo kalama pia mentonga. Pea ko tau polo kalama whela whoki e ni ko reke mau malungi atoa pe I e whakatapu kua o atu mei whareni. Kai a tāpea mui whine motuani pe he ki ongo whakaafe pe nolo o e pōni ke whakahoko atu e tau polo kalama whela whoki. Ko e kaveinga whoki o e pōtala noa e pōni ko e interneti mohono ngā hivi pea ke malui e tau whānau I hono pā usi I heta au o interneti. O ko whiawhia ke utata lelei a e ongo whakaafe ko ia o e pōni, toke tā siuta laulau pe alu, pe whoki ki a melini tau whalele, ke whakahoko ha pōtala noa I he mala e koe ni pe a mo e nā tau kei, he ilo na a tokoni ki a ki tau tolu mātu a tau he whānau, I hono tau ta ofi a e wesia tamaki e tau whānau I hono ngāwe aki ko ia o e interneti. Maloi tau mao a e fiafini e siuta pe e foki ki a Melini. Maloi ngā ue me he kauwai wai kato.
1: Ia maloi wita lintae o mai whainga maalieko. O ku ye ni he he fia fini ke fai pia fia pua tāna aki pa mo e toke tā he koe toke tā si tā lau lau pia luko hono mala e foke ni a e o filawe I pa mo e cyber security pia ko o au koe taha pia ki kaunga a kuauna e a koe iau e si uta he mala e koe ni pa ku fai pia a e pua tāna noa moia a one fie mao ki u kaumai he polo galama ke pou pou be pia mo fai at pia whakatala noa ki he tau mua koia ko ke hanga whakatuu mai ke, ke whaike ai ai pōtala no e whiawhini. Mālo.
2: Mio, mālo ki te mawhanga maari e tintāpa whawhita I peke o tuā e ni ki whiema ngā hoa ki tau tolu ki tau whakahoko ai ngai whatongi a koe ni pako whamalo atu I ono o mai e whanga maari e ni ki a te ki maua pea mo merin tawhalele ka koe sea sea ia o e Waikato Tongan community I Hamilton in Malo.
0: Malo apito e toke tā pe ki a Melini pe a hangepe ko e kaveinga ko ia pōtala noa e pōni ko e interneti mo hono fuuiwi. Pe a oku ikai pe ke toi loi a e fuuiwi Malo hia o e teknolosia mo interneti tuku kehe pe kau tau kei I he mala eni. Siuta mo e kinau tolu ko ia e lawa kinau hanga o, o whakatau kei ki tau tolu pe amo o miha ngahi tokoni falei ma e mātu a I he pōni pe foki ki e tau kau whanongo te foki atu ki a ki moua ke kamata e pōtala noa e pōni Mālo
1: Mālo abito e linta pe pe ki e toke tā Mālo ko e pōni te tau lai pe tau pōtala no whela vi pa mo e ngahi li liu ene wesia I kai ngata pe I he whānau ka ku toi wesia foki I he whāmatala e toke tā a e kau toule kere ka malgongo e ria la lahi e ua mo e pepe foki he ke he mātua tai whānau ke ai hanau whaka ilo ilo ki he ki hono ngā ua kun koe o e interneti hono ngahi yola lelei pea mo hono ngahi yola o kui kai lelei ke nau lava malui e nau whānau me ngahi u uesia kovi pea mo whakalatola hi ki nau tolu ki ngahi u uesia lelei ko e toke tā o ku kofia ka mata pe tau pokala mamo whae tu pe ha ki whehui ke whakamata ke tau pōtala noa koe whehui koe au whie o ku me me fa tau mua ki he liriu he mo'ui ai whānau liriu he mo'ui ai mātua liriu he mo'ui ai kautou rekereka pea mo hono ngahi yola lelei pepe ko hono ngahi yola kovi ko kehanga whakatoka ngai I ho tau ngahi whāmiri pea pehe ki ho tau ngahi kolo pea moi kotoa o e community talo e hu mai ko ni a interneti ke ngā o e aki he mamani a kawai a nusilani kata ki pūki whahaki whamala ala he ta whako I aki he whanongo mai ki ai a hou ekipa mo e kāinga Mālo
2: Mālo pito koe tani nga hi kavinga ku fu loloto au pitoia pe ku fu loloa pe ka fai be ha singa pe ke ta formatala ki ka me te ta vai vai aki ko ko raki pe ko loto pe ke ke raki formatala pe ko ko ha ka internet ye oku o kai ka ta fo inga fa fo le a ke ke ta wanga fo ka mata ya ki ka to os ma u fa to nga pe fo I le a ko internet o fa la wia ka ta mani I ko nga luo pe pe ko pe ko yo pe pe ko ha pe ku fa la we ka ka ni ko hala hala pre a nga fa ma man la hi pe ko because information super highway because electronic network I go go fragna IP hange go ni ke no foko mo api go no fata mi he no fo mal intami o kalan pe aku ka u fe va he va he aki nga hi information ko ya orava ki ta ta no he fi fi ai go fanga na tula ko ya u koneki nga hi device ke ke ka pau ke hu mai ho laptopu pe ko hu pe ko telefoni ai ka u ka u konek ko to ape I he ivi o internet ka ka ko foki mai ho foka ka ko mana tu ya uia mo fe wi ko mana tu ya uia ai taimi ko e I ai foka ka e tin ken mail e to ko ya ko ni mi mi niwa to niwa fo ko ko foka ka pe ai nei nei o mai e nau meiri e nau tolo kakau mai e toko tahaia o toki tuku mai nei o faa he kapa maa ke malu e meiri patika o mai kakau mai ki tahi pia o tuku mai ki he waka patika haurewa he waka o hau mai ki tonga tonga taku patoki tufaki holoai peko Tak hangi kau ngah email kau ni kau inu sila ni, tak itu faki hole ngah email tu. Ayah kifu fu fu lo aku itu, ayah tanya ni ye. Kau ngau emai ye ibu teknologi ama interneti mono mafai he taimin. Ayah teulawa beau si orang aton mi heni kio kio mau matu kio koa.
1: Kau ya.
2: Kau mea tatau pe teulawa beau fetu taki kiniu. Ayah kau Kau ngahi ta'awia, moi ngahi lelei, oku tau ma'u koni koi ihe interneti. Kau wabele ene ki isi o koni ki tafak koni koi atau tolko ki family, ihe, kai ke ngatape ihe vabe. Kau kasi o ke falparema koni oi family, te fatata abe ke te amu oku family. Kapau e ma'u haku... Time ko te mau mai ai ko ki mau e mau mea tokoni whaka ihe e fiafi. Uia te whana uia ku ke o mai ke mau mea tokoni ta maia o ku ha mo ua ia. Ai ko mo ua he telefoni. Pe ka pau e hau ki he mau tu mau mea tokoni. Ai ku nofo nofo peho no taimi o nai o kake toko. E alu whakataha pe ne mau mea tokoni mo e ke isi o pe ki he telefoni. Ai ko ngahi lili ue e family me ngahi umea ko ia kuo hange kuo tawanga whratonga I he taimini. Kai ke ngata pe I he ne vave, ai mo e whaingo fuanga e whetu taki ko ui ko mea ngā aue ko interneti. Ka kune ia ki tau tolu ho tau ngahi loto whare, kuo hoko ia ki o ha ngahi umea ia kene hanga o awa e wahe e tau nofo e family. Ma ko, ka ko tokoanga lahi taha uia ko uio hange ko rakwha matala. Ki he ngahi parapare makoni ku hoko kia ki tau tolu, ho tau kakaitonga maha te tatokia upe kiai. Ko si whakaofa taha ku o tāpā lasia, he guai e whahinga kakai, o guai e whahinga kau. Taha, whakamaaman lahi mo na ngahi iwi ko ia, kua na wala mai na tolu ke nau to'o ati e tau to tonu ke tau ngāwe aki e a iwi o interneti me teknolosia, pia o hokoai e ngahi palpare ma keke e palo
1: o ko fato nga ibe to keta a marke ta fakan ko o kukawa asteria pa monu silani e ngo fonua o ku tokola eta no nga we aki e fanau pero to tupu I saw so media pege ko fa mata la gona ne nai no nga kun ko o internet e ko fa tonga ko fa tonga hi fo ko asteria me me ko pesete hi va onno o fa nau me ta ho fulu ke ta ni ma asteria o kuna nga we aki ai taha o nga hi u media platform pego TikTok mo ha fo nga hi u media platform ai ko pesete hi va no e fa na wa ha ta ugon ko hongo fulu ke ta ni ma pego toko fitu e toko hongo fulu ko to be

0: O whai ake nao whakatauere, i ake ai whangi whānau i ki o, o whakatupure ki na ake ha whainga trust, ha whanau i he nau relationship ko ia pe kuo hokore vai, ai trust ko ia pe whai e whakotu utu u ki ha vāu ki ha teu ki ha kaupehepe kuo ko to o a lot of I find now go he go ya e fo tu tu ka he ko ya ya ko ke hangura ko i misi ko me mu yo ko ko to ta to to nu ya ai ko fa ko fa nga alu ya ko ka fa nga tu nga ka ke ko nga ka no pe ko ya ki tonga de lin par par ma ko ya ko ko ko ko ko par par ma ko cyber chroming ka ku au tau monuia pe ha ko uhi e ku hanga te au na ke rakki ilave mai pe a ki he ki ha ki ha whau e o hara o mea nionga te tau toki hau ke ha tau ha tau conclusion e tau mea kaku kaku e kauia i he ngahi a si o koki Australia ku ku whau fuki Australia ku ai whakaukau koni ki tau tahanu whai ki lalo ki excess ki he social media ki whakangata ngata mangai u mea pe kaku kaku mea koina ukeme o mai o kufu mo oni a pito a ne hoko koni paku na whanonga uia i he i na au ka tu unga e ne pehe ku osia uia ki he ki he au ke tauna kita i he i he hivi koni ko interneti e ai o e veki u fulave ki ai ka ko unga he koe ku whamama ka ko unga ko whanongo o ia ku o au ke tu unga ko ia he
1: toke tā ka takma o ki toki whamatala e ange ai koe ngā ku ko koe cyber bullying koe hanko ho tala noa na e whai ke cyber grooming ko ha whainga whaunga te tau lava ai ki tau tolu mato a tai fa nau ke tau lava ai o identify pe ke tau lava ai ke i loi i ai ha whainga whaunga te tau lava o i loi koe toko taha ko ia koe toko taha ko ia koe cyber grooming pe koe toko taha o ku whenga ke kaka e tau fa nau o kia ha whainga whaka i longa te tau lava ai o i loi ai i he tau ki tahonga whare e tau whānau ki i uti nau tō ke ngahi.
0: Mahalo ko e lava penia a palai ki ha whainga te palopare ma te tau pe. Ka pau te hanga peo whatonga e whakafotunga ko niko te whānau ia kita.
1: Koia.
0: Ea ko mei lahi lahi pe ne ki no wholoki e.
1: Koia.
0: E ki lahi lahi pe ne no wholoki. Pe ka pau e ohovare pukou ko te whakafoki whaha te whoi asia tu kita. Pe ohovare pukou ko ne fufu e ne telefoni.
1: Koia.
0: Ia he. Ha te whainga asi whakafoki whaha mo mea. Pau kuia rewa e whainga mahamahalo ia kita. Ia whainga tuunga ko ia. Hange ko ne ka pau te tala e kita ia. Ki ke taim ko e alu koe ki he ako.
1: Koia.
0: Ke owe alu me telefoni. Tai tuku pe ia ki te telefoni. Paka ovare pako ko puri e telefoni ia.
1: Koia.
0: Ae ku mahi no ia, oku fu alo vivili e ne firma u ke alu me telefoni. Ae ku mahi no le va ia. Ko osi atiki to ta hai ko ia ke telefoni pe aku mahi no le va ka kita ke te ngā au le va di whakau kau. Ki tō tā ko ia. Ka koe, mahalo koe mea e taha ia, e ta whakifaka teknolosia ia, te ki ilo whakatiki nigare a ki ta ia. Ku paupe ke te ki whenga, ke te hange koe mobile mo mea, ke te lava o mai e telefoni e te mea. Ke o mai e te tarange e te whanau, o mai telefoni. Pa te sio ki he ngahi lock, pukua ngahi history koe o mea. He te lawa i pe kita o ilo, tukehe e whanau i o kuna umatao tāo koe nā toluiti nā rau nā tō tiliti. history go when I can check in go no form yeah yeah
1: go
0: yeah go go the no la no to delete na hu me go yeah capate te o me gita o te sio ke history go u record go access ke te fan now capate te hanga pet ke o me ke te fan now ke o me in the telephone ke te sio ai rapa o atia o kai ke loto mai ke sia mai ka pita neongo o ku fratu pu pe gahanu fanga mea ka utau manaki pe i o ku te tauhange o ku tauhanga ta tolo apiuse tau whanau he tau pia tomai ho telefoni bo mea. Ka koutu iau ka parapare mai ko ni ia ke te tau whai holo pe e tau e tau sio me ta fak faka teknikali sio me ta fak faka famil ka ko mahalo ko ko fo nga pe ta foki pe ki ta hanga pe o ako lele ta fa na u ke ke fala la mai te fa na u ki akita pe te fala la leva ka ki na to mago me ia ko ki te hanga ko o raki ta u te te hanga fu nga ake fo fo nga ko ke hanga fa mahalo mo ka pi ongo lele ia he toia e ngai parupare ma ke he ia ka koi foi fo unga ke te whinga pe ke te ia i ke te trusti te whanau pe trust ki te whanau pe te tala pe ngai ora mu ngai nunua mu ngai ko no tala tala i whare ko no tala tala i whare i whanau ako ki ngon pe te uki ala oia tua.
1: Koi, hange ko ho wha tala noa o ko wha kaukau he ta wha koe ni ki si matoa tai wha nau o kui kai ki iai ha nau ilo po hanau tau ke o whela vi mo no ngawe aki ai telefoni, pe koe laptopu, pe koe computer hana o koe ki hana hanau ilo ki ai ke nau kumito koni ki ai ki he wha hinga kon koe ki o nau ngai maheni peko he whanau o nga ngahe maheni o nga uilo kia no ngā wea ki. Ke nga uo mai o whai hono hono a koia e mātu a koia ke ilo ko wanga whewe hono hono huke historia na e ia e te whanau i he telefoni na siu ki ai o wanga whewe hono hono hono whahauko mea koia e. E koe koe whanki mea pe o te te nofo pe i he te ka ilo ki he mea wha teknolosia, ka te alo kume whahinga, he ku lahi pe e kakai i he tau community, mo e kautala vau i he tau community, o kufu lelei a bito e nau ilo ki he ta whaki, whaka hono ngāwe akun koe ai telefoni, pa moe laptop, pa koe computer, ki he ta whaki koe ki he neti. Ka koe mea hono ua o ko mare ia ho tala noa e toke tā ki he whalala koni koe ai mātu a ki he whanau. Mahalo koe kune whaka o mai whakau kau koe ia ke toi fūlele i ange anga koe e tau tai whanau. Mahalo koe koe konga ia o kumahu inga au pito ke kumi ai ngahi u ngā ue anga, pe koe ngahi u potu ngā ue, pe koe ngahi u whai anga lotu, pe koe ngahi u kulupu i he community, o kuna wako ke toko ni e ngahi mātua, i hono whakatau kei, i he anga whaunga to tonu, hono akoi. Oi wa e whanau pa mui mātua. Ai maha koe konga mau inga i ho whakamatala kon koe ki kei te au. Koe mao koe e whalala. Koe kāwia i he mea mau inga. Ai koe whalala. Hau tau wanga maheni be e tau tolu na tau tupo i koe tonga. Ai whainga taa koe ke tau tala nomu e tau mātua. Koe toi ome koe ki Nusilani. Au toi ki loma tolu ange ia. Ai hange koe, ai whainga tā koe e whanau ke tala noa ke nau mātua. Nā sai a tōnga ia nā si i whetū na tau alu ki ai, ka koe nia whaa tā unge ngata pē i he whonua, ka koe toi hū e whanau ke hene ti o toi fūtau a taina. Ai hange koe tala noa, ka whoki ai hanga ai mokui, ke nofo koe a pi o whate whitoa i hono lalanga, ai whewhalala aki, ai tamai pa moe whae, pa moe whanau, Iono ngā we aki o eneti, e? O Māori ho whāmatala. Kaku, e lama peke teke hanga o ki whāmatala, ko hangahi ulelei. Ono ngā we aki o niko eneti. Nā ki o si lawe koe ki he konga o kovi ono ngā we aki o niko eneti, e? Ai ki he whilawe i pa moe saipa puli, pia koe saipa kurumin. Ai koe koe ngahi u wola kou via koe, e ne tiki tau tōrangi. Ka ki wha matala mua ki he, ka hae ngahi u wola le lei, hono ngā ake he tau whānau, pia koe tau tōru mato a tai whānau, pia koe kau tōre re, ka hano ngā ake neti.
0: O sai pia koe, koe hi koe, na ke o mai fuke whakau kau koe, o e whanongonongo toko to, e?
1: Koe.
0: Aia koe, koe paspe whekau mi whare koe pa koe vame pe koe ni alua nei aku aku ai e kapai au mai fui whakaukau ko ia ki ti interneti mono lelei ai a te unofo bea hoku loto whare i hemi
1: koe
0: o ave ku ngawe ake ti telefoni pe ko laptopu o ave pe ai kaki uti alu ki pose ofisi ke tatongi le sita me alele pe koe pe te u frahu hanga tonu pe kuse niti ki opu family ki tonga ko vave ane alu mwe fainga o hanga ku lawani nai faingo fua ane ai nga awe pe a vave ka koe ne koe ngai proklama ko fuki e taimini ko hoko lewa fuki e ngai yako online pe fuki e taimini hanko ngai yako e university mo mea ko online pe fuki e taimini ngai yako ko ia pe aia ku whaingo fua ngia no fupe whanau i api ako i api o whai e na wako koe o te tokoni fuki e Nia ngope o ku faha i ua hei hau koe niko AI he taimini ufei ki whahano. Hei ku faha i ua ma ope iai pehano lelei, iai pehano kōwi. Ma ku toi fu lelei a ngei a ki hono ki he taimiko ufei kumi e whanau he nau mea whakahako. Nia ngope ke whakamasi la iai ho nau atamai ke atamai fifili. He te nau lawa pe nau tolu o ma ope ai tari mea o wawe. Lagu kai ke hango lau o kutokon la ia pito ke ta fa na u ai ka fa ko ia i o la ia pito pe a no nga i mai lele ke me fa ko kai fai ma o ai din ta sai pe ka pa u ga nga i fe hu i mai ku a ta pe ni he me
2: Io malo pito e toke tas tai vete u fanongo atu peka i ai peha fehu i te u whakahoko atu ka o ku mahino o pito pe potala noa ko ia kumu whakahoko malo.
1: Malo. Malo pito e toke tā kui koe hangi peko o whamatala koe na e whai koe nai ki ngahi u ola le lei o e hono ngā koe ne ti whai ngofua ai kumi ai ngahi u mawanga ilo keke. Ka he ngata pe i ne whai ngofua, ka kune te o mai e fwoi pōre mako, ko fwoi mea maari e, ko fwotu o mai fwoi whakau kāko ia. O kune hanga o mai e fwoi pōre. O ku lava nai i he whai ngofua koho no mao, ai maonga i lo, o ne whakatupu a ta mai fifiri, i he whanau pe i kai. Mako ko kawe i he fwoi pōre, i hono ngā koe o ne ti. Pe o kune whakatupu nai ai whainga ata mai fifiri koe ai pe i kai. Ai ako koe kaui i e konga taha e tau mahato a tai whanau ke nau lava o siofi pe nau lava o saveai i kai i e whakai ke eke ka nau tau pepe koe nau ke nau observe ke nau nofo pe mo nau tokanga i anga koe nau nofo i api pe o ku lava e he ngā o aki koe e whānau ke whiwhiri a ta mai whānau ke toi lele i ange e nau maonga i lo pe i kai ai hanga ko tala na nai au o mai re va falala ko me ko me pen te tau foki e falala ke lava he ta mai ko tala no mo fa nau e falala mai ko e fa nau ke ta mai te na fa tala no mai re pe ma o le va e fua e ta mai o ta ko e ma o anga ilo le le e no ma o he fa nau ku mafa o atu e nau fekumi pe au to fi fi viviri ange a e nau a fie mau anga hi u ilo goia e
0: ne e peho la vene nai e melindi ki ki ki ki kavi whanau koe koe si o koe ki oku fu ke hea o iai pefo ke matua oku te naulawa pe o iai na whaka ilo ilo ki teknolosia pe ai matua ni o kufufie mawa pita toko ni kako o hanga o hake fui whakau kau koe o mawinga pita pe koe sio pe koe uhi koe koe tau ki programa koe niko kulo toka whakahako koe o pa kou ai kakanga ai tau fuhe koe ai militoni ai niko tau ngāwe koe ki ai, tau ngāwe ofa mo tau tokoni. Ko tā hea ngai programa tokoni kai tau tolu, pa kou kāwo pefo ki au ia kohe alu koe ki ngai community, pa kou ilo i ahno lelei, te hui he kulawa o hake ai ilo whakanita, ilo whaka ilo ilo e mātu a tau i whānau. Pea kou mea pēku mahenu ka te au o aonga he ku koe ngai response ko toa pē mo ngai whakamalo e kakai i mahalo i he ena u wausia ngai umea ko ia nei kai ke na wamanaki ki ai kai ke u mahu inga ubito pē e ku ke ki i whai ai pēha whaka ilo ilo ai ngai mātu a ki ngai u ke ki ta fak fak teknolosia ki na wa ke telefoni ka ho ga dau fak programa ko ni ulo tonga fak ho ko lo ko ni ko ko le le lo ko ya i o ko fak tonga fu ta ko ya na ya la wa ka ko ha nga pe ka ko ka e ko malo
1: yo hangi be ko ta fak ta na ko le nai e to ke ta ki he fanongo nongo toko to moe anga ene li liu. Oko mai e fu i a whakau kau koe ni a whilawe i pa mo tau wanga whafonua. Mo tau wanga whafonua. Pa mo no tauhi koe tau wanga whafonua. E fe ha tau hanga tauhi. Ma o ho tau wā whafamiri moe fe vahe aki mata ki he mata i he konga koe ni o e social media. Koinga koe koe koe o tau la o tau ilo i pehe anga kon koe o social media ai konga ne ko ke ai ko tau sio ke nga he u wola o ki kai le le ange koe koe koe konga koe na ka ki tau lava o lea ake nga he u lea i kai whaho eki hangi koe nia ko lawa so media lea ke hau e ki ake ngahi u lea u tae tāo ko lawa pe to whiwhine ia mo tō ngā ane u whanga whātāpu o lea tae tāo pe i so media aia koe oku hoko le vai ki ne hanga viu ki anga e tāo e une hanga ia viu ki anga koe o e tāo koe ngā okwa ki tāo nofata tolo whiha aki o mata ki he mata he koe mata ki he mata o ku lava rewa o vete ki ai mea o kufihi pia vete ki he mea o tae mahi no he lava koe ki tau nofo pau iai ai mea ngou tau pehe iai mo iki irifia na fafai ku taha e kita o ku iai mo iki mamalo e anga o e feo hi o ku iai ki i tamu tau fesio whaki mata ke matai ka koe hu mai foko niko aso so miti aia o kwa kito iai mea pehe ia te nofo pe kita hanko ko whamata nofo kita i whare i heni lau maire ke feitu koe o te lau whaingo fua ia e te lau lau e hoko on goe ngahi ume, unengare wā mau mau I, ai tau wanga wha whonu. Ka tak tō ki, ki whaibeha ki whakamala ala he ta whako ia toke tā malo.
0: O hangi pe koe ke, ke, ke, ke lawe koe ki ai. Koe taim pe koe tau whesio whaki mata ki he mata ai. O kia e kwhai ngā ongo ia te au.
1: Koe ia.
0: O ku toi wā aofi. Ai a koe, koe, koe, ai a koe. Kogai ni fai la felawe I anai mo fai kogai tau I fai ko te ofi ang e ko to va ko te mahino ang e te koneki pero ko te lava o feva heva he aki ko tu puendi ko hango gulava ko anai ko information super highway a interneti ai a ko va ai a ko mama ko mama o ia ko ia ai pe ela vai pe ke hika ki a fi hokotaki ka ko ta fi hokotaki fa ka si no o mata ki mata o ke ka ka ko hanga o ko ko fa ka ka ko ni ko ki fa apa apa ka pa te ta lava o fo ta vi pau ha fo taimi hange ko ni ko ki fa ta ta no no ka ka alu ka fa ka ta
1: ko
0: o ko off e ku telefoni. Pe te uhanga tuku hifo mi te telefoni ke uhi ke hoko lotonga ko hoko e whakataha ko o kai ke tatangi e ku telefoni. Ka pau e tatangi e ku telefoni pe pau tu hake peau o tari e ku telefoni ko whea lewa e whaka apa apa a akuia ki he ki he kau ke kakai ko niko na si no fo mai ko e lo tonga o e fakata ko ya ai ko fakau ka ke tau hama set pau ha fo taimi fo taimi ke tau pe hangon ko lo tu o ka fo I apsiasi ai ta ko na o si hanga na to of au pito ai na o sto na to le na interneti e ko hui ko ha ko fai ko malanga ai o ko no foi to ta ai ko ni telefoni anai o kai ke to kan ai ke malanga kai no fo pe ia internet e ko fe le ba fra pa pa ai pe ko fe le ba ai ta wo ko ke lo tu me ko me ai un mau inga ta ka ku ke yo pe ki fare lo to ke fai ai pe ai ku ko sio ke ta hanga mo o tauhi ki tau hanga mua o tauhi ai tau ngāwe aki o aipeha fwoi taimi pau mset ki hai fwoi taimi pau kou hi o ku te lau aipe o sou aipe ai te wha ngai wha I kou la I he taimi kou te hanga I o mape ku mahino tuwa
1: kau maria ngaku o ku ke o ke hanga o whamatala I mai ngahi u ngahi u poini le lei ulo aki ku ke hanga o mai ai foi wha kau kau o ku kai ke koveneti I ono ngawe aki ka ku fie mau ke te hanga o whao ha whanki I lao ke hanga ko e te ngawe aki a neti ai ka pau ku te alu ki he lotu o ku te tuku tuhifo pe o ku te hanga miuti e te telefoni ko hinga ko e ke tau he molu malu e feitu o ku te alu ki ai pe o ku te alu ki he o tala noa ko te alo ewa ahi ki ho to kaunga mea pe ko to whaamiri pe ko e ahi ki whare mahak o ku te hanga o tuku tuhifo e te telefoni ko hinga ko e te whakapa apa ko e tau he wā pa mohoto maheni mo tau he molu malu e feitu u te alu ki ai e to tonu peke te hanga ula whakau kau e mai u mea pehe ki mua pa te toki ma wahe me hoto api ko ngā ke malui ai molu malu pa mo e whaapa apa o e anga o e feohi ka ua hanga e telefoni pe kono ngā wā ke telefoni kene hanga mau mau I ngahi u mea ako ko e mea ula kia ko mea ni hono ua ki hanga o mai fo I whakau kā ko nako ke whare lo tu ai o ku mahino mai rewa o ku e ngahi u fehu I lahi ke whakafehu ia I anga e oko ke lo tu pe o ki au inga koa ki he whamiri ai o ke lo tu pe I kai I to tonu e ngai whamiri ke te wharere e ngai u, ngai u mea kātou ko iai api, pa tau ki ma wahe mei api. Ke o koe ki he lotu, pa e ngā tai, tau whanga whaia whaia whiu ia, nā ku whia mohea koe whanau e he o koe ki he lotu, u koe ke mauinga Māori ha mea ia iai. O to tonu ki wharere i rewa e ta whaia koe ki he anga o e maungahi maunga keresi. Koe ngā ke lava o whengāwe ake ngahi u ere me neti koe e tau mo'ui. Ke lava ta take e tau mo'ui, ke tau ngāwe, mo tau alufa taha bepa mo e ngahi u le rei hono ngāwe aki. Ae so media, pe koe tau ngāwe aki, ae fu highway, koe ni tau... He koe ngahi u mau anga ilo le lei. Kau to tonu ki tau whapoto poto no ngā hoa aki. I he tau whalala ki whaa i kawei koula. Oi mo uia e tonga ki tau whapa apa. Ki tau loto tō. Ai he koe ngahi u ulunganga ia ki tau ofa. Koe ngahi u ulunganga uwhia mao ka tau tolu. Ki whakalele i ai ngahi u mea kātoko ia. Ai koe hoko ki te au i ho whakamatarato ki tā. Ai koe ne hoko. Koe ngā vai vai, a api, pa ngā vai vai, pa mwhare lotu, ngā vai vai, mwa anga e tau nofu he community, i hono whao, peko hono tāla ngai, peko hoi whepoupo waki, ke tau lava ngā welelei aki, ai ngahi u teknolosia, ke tokoni ke tau whakaraka. He ko manatu i peho tala noa ki mua, ki he tau wako e taha. A peo ku... O kumu kawa i au, he fie fie lahi, he tau wako whelawe i pa moe sumu. Ai koe kamata koe fufu asi mai kono ngā ke sumu. Koe tau kawa kona fu o kato ki ai. Kai osi koe mbio koe fu i pene lava hau i ke ua. Ku lava lewa he si whaahinga he tau kawa ko. O sumu ki tonga, koe ki he malanga kwa i ai. Ko no hiki malanga nei fai hen o ave he Zoom ki he pego e live ki he family o fai i Amerika pego Australia. Aia ke te ako ngahi una tula aonga au pito ia o le tiho no ngāwe aki. O kufu aonga ki he tau maonga i lope, aonga ki he wamama ako e tau nofo. Kuhanga he ne tio whakafuwa o fi anga e tau whiuhi. Sio ki ta tala noa koe ni e tai ni mi. Hange bēnu ku ta noa te pēuka koe e ta whesio whaki. Neango koe koe mata ke mata. Ka kuhange ku wā o fi. Oko u ngō i pē o tala noa, pa ke o ngō i pē o tala noa. Pēo ta whesio whaki pē. Ka koe fwi wā o kuma mā hoi. Keke, koe anga, o kanga pe fokia ai fōtu ufa ka ukao na kou ki hanga o mai ki whaike ai. Ai tala noa on kui ki anga e tau no fō, ki he mai anga o e social media. Kaku, ika ki ngā tai, o mai e fwi whakao kau e ta, o fi lawe i pa moe malui. Me he kā kon koe, o e ngā i e neti. Ai a koe ha fōunga te tau lawai o malui. Ho tau ngai whāmiri. Ka tau tau te whito ki he tau tupu me kautou rekereka. Me he kā beko e scam i he interneti. Me he kau scamma. Ka hau ki kātaki poki whāmala ala.
0: Ia. Ang pēnau lau kau ki ane nai. Kau e tau ki programma a tau tō luia po kia au tau whiwhia i kou hi koe tau lau au whakahoko a ngai a e ako e. Pau ku sai pefoka, ugai pefoka mo ngahi ako tai te tonga u lapeo ma u online pefoka. Ka koe mea, ku sai e tau ki proklama pefoka mori mori pe, ka whanongo ka uhi na ta te santungua pe koe ta fieha e tau ngā hoi ka koe. O ku hoko e tau ki proklama, tau tolu o ko ulele toi, o kono whakahoko, ko ulele holo ai. Kono monu ia anga he kufai whakahoku whakatonga pe foki pe o kua hau. Koe whai whaunga aia ke ia hangai programma ako pe. Tā koe mea ni ku te hokou tau te kakapa tēn ki Kauparangi, he tai mine tau ngā hoi. Oku mahino me he te laupekua Kauparangi, oku aunga pita e programa. O kakimu ai, o ike ke kisi, ta kisi wange ki he ngai paraparema koe ni oku hoko koe he tai mine. Ia ki tau tolu koe ni aini koe ku lotonga hoko ki I tau kakaitonga inusilani pēni.
1: Koe.
0: Koe. Ko frafio fia ke to fang fulu tu bu ko uma ko elahi au pito frafio fia ni to fang fulu tu bu he dai mini si kakai ko mole ya ena ngai pa ha la wasi ko wi ko mi ko ko hoko ko ngai ko uma ngai ni ok fe unga mo fenga classification e long his game ke uto ai ho tau kakai tonga e valu go fishing go ai go wi pe go go go p h I s h ai ni wa frau hinga pe go go tau mata u ai go go ai nga he u me pe he u fe ka aki mo nga I u email o ta mai ki te click I a link o more ko ula ki ko fishing ko klase ta ko SMS scam ko SMS ko o kuia ko short message service ai ko funky text ko hu mai ko te akita ko he te telefoni ko SMS scam ko klase ho no wai ko investment scam ko ai ko ngahi fitu taki mai o fafo mai ko ngahi invest o na tra mai te nau hanga o return mai te sidin la ye o fo classify be ke investment scam ko advance fee scam ai ko pau ke te ula ki totongi ai fee ki mua ke te lava o le sisita pa ko Facebook a my scam going marketplace going a scam it that identity theft go I know aquí este fica este passport I'm having a bit of the que o more este fica passport y me da like at the passport digo a ver to identity o si hay me pego o tal caiga y tonga ni no se la ni ko ngahi gift card o ngahi me ko aku tamai ke oage ke te alo fakatau a gift card ni ha dairy ko pete hanga ki tai o lawa te kouti ko I gift card of course, my card for a top. A refund scam, go man for working with refund. Go with IRT, the make the tax refund get a click. My the hack of an American cook, we go ransomware. I go film out my game, no hung on at all. We are. O poloka e te akauni, pia timan mai hapaanga ki te totongi an, ka e lawa ki nau te whakafoki mai e tauka. Eka fui whainga taip ke hei e valu, klas ke hei e valu ko mo uai ho tau kakai tonga I hen. Ko mea ko hanga whakatonga I, ose ku tāna ki whakamatala ko ni. Oku te uhanga o whakarea whakatonga, te uhanga whakarea whakatonga, ko ngahi scam koni ko, ko hoko o ku whaka, o ku whakataimi, whakata ukai.
1: Koe.
0: Hange koe ni ko unga whakata ukai. O ko vare pako ko hu mai fo I scam e taha, ki he kau vai vai, koe ko o ku iai ho mo pensa, ko unga ani I he time tise ma. Who my lever now told we are it is Emma or Talamai Okuyai or gift card or Christmas, because because iho Christmas card ke ko tise mai hu mai na tolu ke kau vai vai because na o mai ha foi tu waki tala mai ko e hiki a pensioni mo va he pensioni a ke peseti ni ma pe fi ai go ku hinga fata o kai ai ko me ata ha ko ni ko ko ko ai ko ni scam ko ni ko ata ha ko na ki la ve ko ki ai ko ART o ko ko e beleli ma as time ko time mi mai behe ka scam ai fo time ko ia o ku refund ai ko ta tax pe na hu mai na to lu ia eh ko osmo o ai ka ai ta mata kali ai ko kakai ni I he taimi mafana peheni.
1: Koia.
0: Mafana, taimi, sorry, ke taimi ki koni kua uku momoko koni, hu mai na urutu ni tolu I he tuwaki koni kua ngahi umea from tuwaki koni kua ki he hitamu ngahi umea.
1: Koia.
0: Mahalo ku toka mai maha linda maha ku ya hata tu waki ka ta tu chokat
1: ko ya malo
2: malo pito ngatanga tu mo ke o atoa e ki I fangi tu waki ko ni ngai ka ta hak na o fai to li talinga o fra pa hanga ki ta botala no aponi e ta to foki mai
3: Ko whakalelei I e Auckland Transport e nao ngai whai whatongia, ke toi whaingofuang e whi whanonga aki he pasi I he whakatonga o Kalani pro South Auckland, aki hono toi tāna ki mai hangai halanga pas for all. E iai e pasi e tolo e lele he minit e tahani makadope, me he fitu pongpongi ke fitu e fiafi, aho e fitu he wike. Fikatolo fitu, New Route 37, lele e nia mi manurewa ki Highbrook. Fikatolo hiva, New Route 39, lele e ni mi manurewa o fau I otara peamo MIT foki. Fikatolo dolu, Route 33, mi papakura ki otahohu o fau I e Great South Road. Do lahi he ni mawhenga maarie ki ke whetong pasi ai ki malavrapona o heka I he pasi Airport Link. I a ngai whakamatala do lahi ange, komi ki he Better South Auckland buses.
4: O ku tamu a ai nimatol taha pe ai ke whakamafola tu hangahi polo kalama o ku tuunga maolunga. O ka pau ke pehe ko maumau I ai ngahi maga tuunga o I whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whitu utake ki he maumafai o ngau whakatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamafolalea, the Broadcast Standards Authority, I he noa walungiau tolu o noono hive hivaono. Pēko ho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Ko e ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngāhi.
5: Tanga mariko ni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e taufu I manioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo. Ko kore whengamare ko eni, ke o atu ai ai whanongonongo whakataha ko eni, ki he kāinga niwa topu tapu. Ko re atu ke tau whakataha mua I he tokonaki kaha'u, aho wanoa suneni ki he holo o siasi katolika o Ōtala I he taimi tahataha pongi pongi. Mālo, me he komiti ngā ue. Ko kore whangamariko ni ke o atu ai ki whanongonongo fo'i me akai ko eni, na e toki tau mai e mauta ko fo'i talotonga, talofutuna, fo'i manioke hinehina, mo engeenga. Koe fōi ufi, koe kaumeire, kaho kaho, moe mahoa. O ku iai fōki, pia moe hopa, moe mei, kua ositao, pia moe lai pere, o ku kilo e whā I he mile mila. Mou kātaki, o telefoni, ke fika telefoni koe nā, ke maumi iai e tu asila, pia mo hono whaka iki iki. Fika telefoni koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo. Kore whangamariko ni ke o atoa I e ki I whanonongo koini, ki he kāinga niwa topu tapu, Moki motolu koto ape na ia iha motikite ki he lulu langa falelotu kainga katolika o niwa topu tapu. Koe whaka amu ke mau mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.
6: You're now listening to PMN Tonga.
2: Toke tā pe ki a Melini foki atu ki a te ki moua.
1: Malo. Hangi peko hu whātala noa nai toke tā ku hoku maari ho tala noa whelawe I pa mo e klasike heke he walu o e skema. Ai aku a ke toi hanga o mai fui whakau kau koe ni ai hau whakato u kai koni koe e skema. O ke o mai whakatātā koe Krismasi koe hangi koe ngai u aho malolo whapure a ngai whanua hangi koe waitangi te ngai u mea pehe e mea ofa ai ke peko e te ngai ngai aho whakavaha apure a ngai u whakamanatu o ku hangi koe whamanatu kautou rekere ka ai koe ngai u iho whamatala koe fo tu ngai a kon ko e ha o fa to kai a skema ai ko ko ko o mari ho ta no o ku ai na ha ko ho ta no kon ko me fishing o ha o ke fa mo mo ko ransomware ai me klasiko ni o ku ai ha fainga skema o ku ne hanga taketi a fo I a fo ito tangata tau be ke fa nau tau be ke to ka to le ka be ke ma to a ko ha ya han de ha fo I fa to tangata ko ne hanga o target e lai u scheme kon ko e valu ko ni to ho fe ko no hoko o ku ya ha me a si ke ta un a we aki e nga ma to a tai fa nau ki ono si vi I a nga u skem peni pe nga he u me a ha o heneti o ke kai ke ta nga fa pa pa I pe ko e skema nai pe kai ai ago fo I fiu I e u kon ko ki fai mo ki fa ma ala ngo me ko
0: ko ma lo bi to ko I na u lave ki he ki ma hino pe fo ke Facebook ka ia koe tau whanau ia tau tolu. Koe tau whanau ia ku mahino ngu e hanko lafu koe de na I hao fika koe na o mai ai lahiangi taimio ai whanau e soso media. Ai ia koe fwoi tue mea koe ia koe tau taha hono ia, koe toko taha koe ia, mwe toko taha e taha. Ia koe taha ke tia ki he whanau ia.
1: Koi.
0: Ya koi mimi koi ngai skem kon ko go hoko ya. Oku koi lai tahan koi na hoko ya oku koi kau toule kere ka koi mene da hoko oku tue tahana ki au ya ihe mfamatala koi ni. Oku ya ai kau ai kakai maalunga pito. Tu me faga ko le lei apito o kuna to e kau mona to e to ko ni e ai o ku mahino le mai o le tau sio ko tau tolu o kai ke to e faka kalaka o ku kai ke to e tatau e pe o ku te ko to ta ha malunga apito en ko to ta en filosofia na ne vahe mai ko ne totongi o ene tikite na traffic ko ne alu me ke I he road toll ko na I taulanga pena e toa I he fo iskem ko ya na e ave e ko tala ko hau e fo ai foi feito taki ago foi tex o tamai ke oange ke pei ni road toll ko hen alko ki taulanga iso ke very smart be here go skemas
1: ko
0: be hanga ito ke da o ave ni ni fika ni credit card Mahau fulahi fuke de paanga nai. Ya kai kin hanga fratonga, eh? Kai kai ko limiti fuki ko to e banke ya to to ta, eh?
1: Koia.
0: Tok fratonga ya ke ni akauni ya le ku osi to foi ta hafi to foi ta hafi to foi ta hafi to foi ta hafi. Ai go go o ali ok ni mafi. Ike ko una ta no ko o kai ke ne o frato o kai taimi ka o kai ke pea te o ka ku ke ya o pe ke ka u i lo la i ka o poto la la pe ke ya o pe ki e ka u to le ke reka pe te ya o pe ke fa na o pe la o pe ke kai ke pe na la va pe o te me mari e pe ku mate te o pe ta ma na si se tu tak pe ke panke o la va pe refund mai pe wa fin ni mangi au kai more wa fin ni mangi au ai ku ko ko te o ta no pe he ki hota un ai vai vai anga o ku vai vai pe to ta ko to pe
1: ko
0: ye me ko ko me ko ko no trace ko ni ko ko skema sina u vai vai pe ki ki mu a tu pe pe hangi pe ko ko ta ko proklama ko ko ni ko lotonga frahoko le le ikon AI oku o ngawe aki foi tool se tol ko ni ko ChatGPT ko me pango ko ka eto kilava pe fokia ke te toki auton pe ke practice pe ka kai ke ko ko no aung ko me ko ko frafi ai pe ko ki anga si asi me ko ta program ko fa ko ta program pe o ta ta toni pe pe ko lava pe o wa ka na tol fu pe ta tol e ta e ta u wa ka ta tongan community na fa mole ko to ko ia kati ulava pe fokia o au atu ka ina tolu o whahino hino o noanga ka iai hafika telefoni teksi mai ka kita te te lava pe o ngā ue aki co-pilot pe ko ChatGPT pe ko pe ko Gemini ko ngai tools ko tō ko iako ngai AI ko tō pe o toko ni mai ka kita o tolu kita o kena wanga o locate ngai fika ko ya pe ko fika me fe pe ko fika ko ya ko haske pe ko ai ko fanki I lo ya ko ni to lo to ko ke ta wanga va va ya ko ko ta ka kai to mani malo ko me be ku ya o ta mi ni
1: ko ya malo ai ko ko yo fa matala fi ma o pe ke ta nga kopi ai kabako a text. Ai ko te hanga kopi, ai foi text ko ia, pe a peisi le vai ia, pe ko hono whahu ia, ki he eongo mea ngā au, ko enei tolu na ke hanga ko whakaha mai, o eke ke nao tolu ke nao hanga CV, pe ko na hanga check, pe ko velit, pe ko a scam, ai foi whekau ko ia pi ikai, eh? Ai ko ko foi te to fa ka ka ya ke te mo ke ni ha mo mo mo fa ka fika he ai ai umea ai o mai no mai ke te awa ana ko fa matala ko ngai u fo tunga ke he kon ko valu kon ko o skem o ku kai ke fa ka to tangata ia
0: io
1: ka o fa ka to kai pare nga tapé ihene fato ukai kauku ne wesia ai tota ko tobi katalo te fito ke kauto ure ke ka ai imagino mai le ko ya benef fa kau kau fa fotu tu o ko ke nanga ta ke ti fa na o hita mai o ke hana pa nga la ya na to we be ga na to banki ai he ke we si fa na o ta fa ke ko ya ai to tu pu mo ke fu we si la ni fa pa nga ma o ku ki pe nga ta pe na o he na o he ke ke hana o hana o kolo a pe ga na o pa nga pa nga he me o ku kaya ki na hanga tāke ki nau tōru. Ka ku nau hanga e nau tōru o tau whārea pehe mea, hanga na tō whā mae whangi i tau tōpū, ka hanga kona ea hola e nai, ke nau etik, eh? Tuko e nau aki loto e nau mo'ui. Iho no ngawe aki ae so mitia. Ko ngau kei taimu kete nau lalahi hake ai. Whai ngō fuare vai hū mai e ka skema ki hono kaiha asi e nau koloa toko e nau mawanga ilo. Ko ngau osi huka kotoa e whanau e me nau keiki. Ako nau hanga e ko o mau ki nau tolu. Pakeke ngatai hanga ko whamatala a ene uesia ki he mo ui whakasino uesia ke mo ui whakata mai pa toi mo uesia ke mo ui whakalau maari e whanau i he nau ngā ue ta e whakata ngata aki ai ne ti pukoi ngā ue aki ai social media mahalo koe kauia i he te fitu e whakaukau lelei i he e anga ho tala noa toke tā kaku toi ia e fui whakaukau mihe o anga koho o whakatala noa pe te tau whakaonga e whakawhiawhia interneti nei sei poho lawe ki anai ki hele rei taha ki langa hake e ai ako ai hako tupu o tau whonua pe pehe ki langa hake ai maonga mo ui pe koe business pe koe haa peha whahinga makatu unga ki whakarakai e tau mo ui i ka ingata pehe whakako whakasosiare koe whakaekonomika ho tau kakai he tau nofu i he whonua ko ha nonga hi u lereo i nade tiki ai naki ki lawe piki anai ka ki kātaki pēto ki tātala noa
0: ki bo e ke lawe ke fui whakokau koe a malo ko sia tau ke mea koni koe koe ko parpare mai tai minia hanko ku lawe koe ki whakato ukai e
1: koe
0: koe kono skem ko e kakai pe ko ngai ka ha ko ni hoko yo ko ka ha atu ya me murini ko ngai ni kitonga ka ha mai ya me murini kitonga o ha wai ko tu ya ko ta mini ya o si ma u pe a wi ngai u famon pa u lava pe ki ta usi ngai u social media o ku hoko pe il ko pote kakaia ku pote kakaia i tonga pe ona unha ke na to lia ai o hoko pe il loto pe i tonga ai ngai ngai se mole aki ko ya ai ko ngai par par mai ko ko ta ke hange ko ko me ko ki frato ukai ko me ko ni ko hange ko kava ai o lo tonga su mama fa fo ki kava ta mi ni ku fu mai le ai ka uske mi he kava ta mi ni ko me ko ni ko ki he hange ko ngai wiki fa ka me me ngai u wiki family ma hina family o me ku fu mai ka uske mi sai i lo to pe tonga ai ki koloa ki kava la me ngai Oku o tau tuunga i tonga ki a tuunga pi. Koe. Kono ngahi nunu ai a koe ni mo ngahi maro i koe ni interneti. Ka koe te sia peke ui ke ngahi mea koni koe na ki lawe koe ke ngahi tools koni koe e tolu o AI. Kono kai ke ngata ki te o mai ngahi information ko ia kono copy mai te o mai AI ki a o paste ki ai pa te tuk whai te whehu i ki ai. Ka ko mea ku te sai a ki ka whi mea ngā ue tolu ko ni te te lawa ko e ki whakatonga pe, e? Tohi whakatonga. Kono lele i ia, ko uhi he ku te oku whakatonga e ai ngai e pa ko hafu ko ha te whahi ma whike whehu i pia ki te ai ko kusia kua ke ngai mea ko ke mea whakatau i tāpu mo mea e lava pe ke te pet pe kita ke mea ke ne e oa te vesi malanga ia ka ne mui potfolo fola o mai AI ia ne ai mai ube pe. Kai ke ula hipe no ngai lele ke ke ka ku hank lau ku si si te taimi mahal pe to ke ha taimi te ta toki ma ke toki hoko to mo rinta ka pe o mai rinta ta te fa ka mari ka ku ma go ta alo mai taimi ma to pe tam ten ta o ta.
1: Koia. Si malo a pit.
0: Oh, io ko wa. Sorry, ko wa io ko ko ta me rinta ke to mi te ngu fu. Ta sai.
1: O nga ake whanau e telefoni. Ko e nau eke whakatonga peke AI ke peko e lai o tools ko e ni. Ke ne mao mea e whakahino hino hono

0: nofonofo pe ka owo ko ni toki ma wa ki fo yi vai vai yanga
1: metapa
0: to fo metapa ko ya pe ni toki la ba o ate ki ka ke ko os ko ko feitu ko to pe ko si ai internet o ga internet ai ko si o ko ai ho ai fenga mari la hier ke ke te kete ate ki e ki tata, pe a hangareva, pe a oktoe epe mo whanga maari, ke te kau kita koe kau victims, hano ate ki kita hata, te te lava e kita ate ki hata, o kaya asi hata, pe poloka hata, pe a te lava pe he tota ko ia, ka ki he taimpi a koe okutau wa o kap, e time go wa wa ko ha feitu ke internet ai internet ke feitu ko ya ai ko ku os mahin be fo ke ta to ko internet ko si ya o ye ke mai feitu ke ko ke la pe ko hai ha te ki fo nu o te ke ya ke internet ki ha ko os ko ku tu i fra pa pa ko ka to a mama ni ko si ya ke ai ya ko ko me pe ko ke ke ta o pe okmalava pe ke hoko ke te more, te alava pe ke te te fai e ki te fai ngā aue, tai whaka lao, mo tai whaka konisti hutone, mo tai whaka tohi tāpu ko ia ke te lava a te ki a ta hai, pago ngā. E ke I hoko pe, ai parapare ma I ta au koni, mo hanko I ka venga koni tau. O ta la ngā I ko hivi koni o interneti, ko me kiko, I toka ngā te.
1: Malo. Malo, a bit of a ngahi u a whakamatala ko tō ko ia ku o ku leango ku ki matalahi a ngai oi ano tō ka ku o mai pe whai ki iki pake ngā tai ko tō whakamatala o nako I ki ngahi u mea ngā ue koe ni AI e tolu nei whakamatala ki kei koe nei mahu inga ki tau ngā ue aonga aki I hono sivi I ngahi u text ki e telefoni pe koe e-maili pe koe haa pia whainga mea u kai ki te hanga whakapapau I pau to tonu ki te hanga kopi pe mea koe awe ke AI o eke kanau tolu ke nau ki I hanga mo'o whai ki iki mai pe koe hau mi whi ai ngahi u whi kau koe ai kange ko toi tala nōga na koe ki ngahi u scams ki APT ngahi u kau taha pe he o ku whakaloloma ka ka heno mo'o ni ka pate tau sio pe hangi ko tala nōga ne nai koe ki tonga I tonga e ki o ku toki hau indaneti ki mui ka ku whai mata ke mata pe ngahi u whetoho aki e angai tau nofo I tonga. Me I whuoloa pe. Ka u toki hau pe ne tiu toi o pe atu e nia ki tōpure anga. Te nofo pegitai apu whai e kai a. Te nofo pegitai e api o whai e te whakakina holo he ngahi u e ne ti ke kakai ke kehe pe uku. O ku te whi mau mau e nau ngahi ngā aue o kupai, toko e kaiha asi e nau ngahi u information, toko e ha e nau ngahi u mea whafo I tuitui a nau tolu. Te lava pere ki ta whai ngahi u kaiha. Au kutu ki whakaririfuang e ngahi u mea kātō koia. Koia ki a te au e toko e tā. Mahu inga kaka tau tolu, mato a tau whanau, ki o te tau wha mohe mohe, I he tau anga e tau nofo I he whanuani, ke tau ngāwe a aonga aki a e ako, ki he kompiuta, ui e whangi kalasi hangi koe, whangi kalasi ngāwe ofa koe na ke hanga whakahoko I Waikato, ki he tseo tau kāinga, ke nau whaofi ofi o ako, ka tau whio koe tau tō tangata, ai o mai koe pa mei tonga, ke lava ke mahino ka nau tōru, he e tokoni ke he nau ohi e nau whānau, ke tokoni ke to e wāwhenga e nau whiohi pa mei nau whānau, ke ohi a e whiwhalala aki, he koe me uku kai kun koe ki uku lava I koe whānau ke nau hanga ko o whakapuri ke nau ahe umea, koe ngā koe tae ilo koe mātua hae, Tanga ilo ma ilo he fa na o ilo he ma do na me u fai pe la vale vai ke ma mari mo kamata ke wao fiang e ai e nau feo hi. Ko e tae ilo, ko e toi mama o nge ia, e nau feo hi, ko e mōre ia o tui o ku whalolo mai. Ko kuhangi ko whatala na o ku ko whamalo lahi, apitu kia te koe he he whamala ala ngahi umea lahi. I he tapua tala no he pō ni, kia te au fu aonga au pito. Ka ki ngata pi ia te au kako e kau whanongo. Ai aonga kia ki nau tōru, ai ngahi u whare, mo ngahi u tala noa ku ki hanga o mai. Kau foki kotoa pe, mea kotoa pe ki api, ki whai no whare re i me iai toi tae. Uke ha toi mea whaoshi mako e tataimi, ke ke wha māpa op mai e pe ta po tala noa malo.
0: Ke tā mea koe koe wha malo atu pe ke se a melin ta whalele si ono tari e whatang na atu pako wha malo atu karinta no o mai e whangamari ke ta kaunga vahe vahe atu ai me i waikatoni. Ofa pena e ongo lele at pegi po kalamu koni kuma whaoko malo akita.
2: Whamalo lahi atu ki a teki mo uanga tangata whakahoko e pōtala noa lelei pe amo mahino whatawangi pe e aonga ki o tau kāinga na umea mai ki e polo kalama ko ia oi pōni e to iai pia whainga maari amui e to e whai at pia ia whakatangi ko e uhi ko e tau kei ko ia kumo mau ke to koni ki o tau kāinga malo au pito ka mo pōuria
0: malo
1: malo ofat
0: ofat.

0: Koneke tau lotto. Te fai tau lotto ko koneke lawa te mua e ki vesi koini. Le soni e poni. Ma tiu vai ua valuva ke vesi ono tahi vaki mō ki mamani. Ngāhi ka kaiko toa peke hoko koe ka wako. Paptaiso ki nau tolu ke wafai tamai. Alo pe mo lau mari ma on e men e to lot to a maf mafi ma u fafita e ma hoko ko ka tonga i funu ak ma uai fa malo atu ko nga ko to na ki a fiona o fotu u a lo tu e o tu mo tu nga ofa e po ni o tu ak ma un mai ki ma tala noa i nga we a wa fio ke ui ai kakai, peke teui ai kakai, ke nau ave ai lotu ki hau mauki whanua tupuanga. Pai tāwa ki nai tāna tai pisope, peka te tamaka, mā uheina pia moau. Tu ho mai ho lau maari o tua kaha mea te mau tā no ai. Tu be mua ke langlang i ai ho afi au, ke mau lotu ia kwhai hua whao alo ki sisi kula isi ka hau mau wha mui. Amen.
1: Amen. Amen.
2: Ko wha malo atua ki he, ki a Sona Nevela tupau, i hono whakahoko ko ia e tau lotu ki he pongpongi ni e pisope pe a pehe ki a uheina ko e uike ka au ko uheina tene whakahoko tau lotu tau wahe wahe pe fongi e pisope te uike ka au ko uheina ia ka kou whamalo kake ko taitai lelei ko e pisope pa pehe ka uheina pa pehe fongi ki a univela ki he pongpongi ni ki he tau polo kalama ko ia o e pongpongi ni a whatu amelie hikure o e whakatua merie i he pongpongini. Pea pehe kak motol ko tau pe, o mu mea mai he ope, pea mu ngā ea i he pongpongini ki he tau polo kalama. Kau o atu e tau fasi taritari, taritari a ki motol, pea mu moki motol ko tau pe, pea pehe fok ke tau whanau ho poate, nga whanau mai me ngai fetu ung nau iai ki he pongpongini, osi pa tau toki hoko atu rewa ki he tau polo kalama, maloa.

0: ai pe ko e kawia i e ngahi me ai na na na si na tu uia ko ia ke fok mana tu ko tu a misa to masi ke na fok ko tari vaka pe ke fok mai ka ko foi hu a tu ko e ko tari tari he me tangata ko ia ko na taniela tana pe amo misa klosi na na yasleria ni time bi ko ia na na fana mo pe ke he ke te fok mi ko misa to masi na na faka to to oreva ki tonga ke dafta ko hono hi nga ia ai ta ofi tu a to masi tonga ko hu a to ngo tama ko sai ko ko time ko na na fono nga te ngo tama ko ni na ia ga hiri uma ki he ia na hoko pe hoko oreva misiona na hiki ko to ki nuka lofa pe ko ko tama mari au pito au pito a na Daniela ka tana ko hinga na sai au pito i hene i linguistiki ne ne lava ere fra mauri na ne hiki ki i hi mi ai pe ko fo imagina pe taha me ai ku malanga ia pe mai fai na uki malanga na tolfa katonga fo hi mi ono ne hanga lili ve tamo ko ni eta ntu ko ya pe ku mau inga au pito ko ko tai mi mau inga ne historia ai tunga na ia ai na kamata ke tu kuang e misa to mas pa na to hoko atu ko ni sai e tai mi ko ni he tava to no ana na fo no ngata tu po rock ai ko se tau pe fo no ngata tu po rock ko ni ki ai ko e re na fai ya re motu a ku e masi ko fo tu mai hoange hai ka ta a re ka ta ane pe ko nga ko fo tu ya ka ta ane api ko na ko e o are motua. Ko ere he taimi koni koe na fotu mai mas. Pea ko mea maria au bito he taimi ko ia. Pea hoko ai moe taimi na e whaia e na u wakolotu mo mea panane kore ai. Panane si kore ai ke lama ke a ko ia pea ne tari. Pea whaia e foi whaka afe koe ni. Ne engo na toki a mio na ne fie mau peke a loang hata. Pea lata pita vi e mau ki motua koe ni mi. Mia pai te fai ngai ai ai ko toto si lave ta to get au ko si kai ke pita vi he tunga ko na ai ai te au bi mo tai mina fono ada mi sato masi pa fono ada mi sato masi one hanga leva o papi tai so do bo luaki e ho fitu a ko si i he taval to ta te ko ka wi me ma u inga pito pa papi tai so ko ia pa papi tai so mo ni fa na u to lu mo sa lote pa mo te vita unga mo so sa ia e a ho ta ta pe kai ke i he taval to to lu na fono ga to ai ne ha re te ki va va u ko hinga ko pasi he taimi ko ia ko luka lala ha ko ia na ne uluia pe ke lotta ne sia ne pe ne pe ki e pe ta valto tolu a ba ke ta valto fa ku foto i e apigon ko olo pe ka ha mama ke he ange ia misa tana ha ko ia ko pita tana ia ka ta ke taimi ko ia pe ko to ai mo ofa pe ha wa tolu si rai o ta valto fa i malanga o e masi ha pai ko ina ko ai sia vo vole pe ko tu punga ia e kamata mai to tolo mai lo tu o mai ke ta valto ni ma o fa ka ka wa ke nau ave tua e foi toko hono koe ni ki tiha moa e. Tako mea mahu inga ia koe ki ai ko fufua ave ia e ama takiloa e kalofiama o e takiloa o e ngawe whakamisinare me tonga ia tahawaru tolu ni ma a ia ko pita tana ia mo foi toko hono na folau tu ea. Kau fo kia tu koe ngā ko tau tai mi malopi.
1: Io a famalo te pito e pisope ko tau lotonga a talanoa e fo kiene tu ta koe ia hono tolu pa pemono ni ma ai lotu pa karisia ni ki otonga ka hange ko lave o kumari au pito hono o mai koia e ngahi mo ni me mahu inga ko eni o felave i pia moyongo a kautahani a la masa pia moe wesiliana o na fou taha mai pepea me piritania pia katake ange o lave mai ki ai pea ke hanga i pē o toe ana. Pine i mai whakataha pea moe whikoni ko hiko tautai mi koni ko si ni hape oa. Hanga nge o lawe i mai ai pē pea moe a ngahi ola. Ai ngawe koe a lama sā pea moe Wesleyana i tonga eiki pea mihi hifo a Mr. Thomas ka pehe ke hasione pea i nuku alofa ke a hape mo tafeta langi. Pea kotu i kiai na kau kiai mo tākai. Ke kata ke ange piso pe o lawe mai kiai, pea osko ia pata to kolos lewa ka te ita maka pea mo o nevela. Malo o pito piso pe.
0: Malo pito e lontoni pa kauina te hei mau inga o pito ke tau si olo loto ange ke ngo kau taha ngau e whakamisio na koina ki muri. Koe na toe o whai Britania e au raku sa anuari e tau taha valu tolu hiva. Pero mea ia ku mahu inga koe koe ki ai, pero nae malanga he aho ko ia, e ko kau ko Sene Wesley, pe mu George

0: field na ngawe aho ko ya ai ngam kamataya o fakatoka o ai ko to ya ai o fai pitani e tawal toriva te ko kawia ye me mau inga apito ko ya na na li liu la ye ke tu unga i pitani a ko ya ko li liu la ne ngo na hakelo tu he ni mangia o iba fitu pe osi me fo ta o ta hafi wangia pe to fo longa ko ki tonga ta fitu iba fitu ka ko ta malu ko ko ta fitu tolu iba ko kawia ye me mau inga tahana o ko tong i Britania ko ya pe ko no hina ya ko ni ko ai ngo nga ai ngo potu nga o ko ni ko sene Wesley pe mo George Field mi ta fa ko ta e a o mai ke ta fitu hiva ni ma ta fitu hiva ni ma na fo ko tu e la masa ai ko la masa na nga o fa ecumenico na nga o fa ka to nga se sta wa taina fa ta mo se England ni ona loto leva ke a leva ya mata kilo ki mama ko ka wi e fo me ma winga ta na kamata he mota ma ko ni pe ko time ko na fatu ko ai ai Wesley na he time ko ya ko me ma inga ta ha yena na nga wi ki ai pero en un agua con la que fotu e chot filo hasias ka ko sene Wesley mo sales Wesley ko found ai ko ai assess method ki si ya na na ten au ki kala po na fotu e Oxford na to na wi ki kala po ko ya ko holy club ko kala ma oni oni to ko mo u frata pu ye ki kala po ko ya na ta ta ko se ba ai pe na li life i pre na pitania i to ai ofa ya pe ko tu pung ai na wa o mai ke o se fita ni mamalu mi ai pe na patuai con que ave la masa pe uire vai ki kautaha ko ya ko London Missionary Society pe ko taimia na ta kamata mai ulo ki ke ta mua mai ki ke ki ki ta autor motu saute pe ko ma winga pito ko yo mai lo ai ngo kautaha ni me Britania ai ko faea lo tu me Britania na na o mai ngo kautaha ua ko ni pe ko taimi ko ni ngu mari ta watu na na lakia wa nge la masa e ta fitu hiva fitu wasi mea fwi tawa o nima, fono ngange Wesley na tawa luowa. So ko mea mau inga apte. To e fono ngange pe Wesley na taha walu fafitu o whakanofa toko taitonga. E misa lore. Pe ko kawia na yao meikoni ke tawa luwa no. Neongo na hoko tawia i vela tako tawia hapai. Na kiki Wesley tonga tapuya. Kako fwi taimi ko eni ko taimi mau inga pito. I love it. E he la masa o tukuange, koe nao kamata e whakatoka. Toko tolu nae mate nae tohi hake he tō tauko ya. Teko ui koe toto e kau maata koe pulu pulu e sesi. Toko tolu nae mate la masa, nate whakamata I hake iho. Te tupu tolu ngea ua I he tau kawaluano. Koe kauia I he ngawe maunga onga a he la masa, koe lau koe paku wongo pito, koe fe kau beye taha fe kau lahi nae mai, mou fe ofa ake. Love one another, ko lea pe e taha, as e suune, ne omiga nga tolu ki hake mo fea fa nga. Pe ko taimi ko na hen tolu ko ya fwe nga oe ko, ni ko fwe nga e fwe nga taha pita, ki nga ke na te whakafe kihi atu I kai, na ange lewa kia nata nila tana, ma na tuya pita tana mo nata nila tana, ko mo tangata keke e pea. Pe ko hono uhinga e nga lama ki ne, ave ki, fwaki lewa kia imo kolosi, mo misa tō masi ke nā hoko atu ahe Wesiliana e nā whoki rewa nā tōru ki tahit ko kāwia I he I ngahi mea mahuenga au pito ke tau sio ki ai tāku malawa pēia tāku malawa pēia ke tāu ngāwe I ai ko ngā ko tatake alau māli te lava lewa koe ahoni o whae fe motu ake ngāsiasi ka koeni mo mia mo to hoko ate ngawe ka masi foki mau. Ma ale a bita London de tau sio ke ngawe mo ya ko mo ui na fai ego ta mai o eki koni ko no inga bulawa ke tukuange e na ngawe ke hoko ate he mo tama ego he mo tama foki ka ke kau foki atu ko inga ko tau tae mi malo a bita
1: Iyo a whamalo la te lahea da o pito pisope ki he whamala ala mai ko ia pe au ku tau ngo I mawhana au pito pe hangi ko lawe ko ku toton pe ki tau ilo ki ai e pono whafu o whai ka e sai mua te tamaka pe amo sione o nevela tupo te makolo se atu ki hena ke whahoko pe tau po lawe pe amo tau tala noa ka mafo ki at malo te vita
2: Iyo whamalo atu pisope pape ka uena ka foki mai ki a ke fai feka u foki a reti o
3: e ke tambe lotu fai feka
2: ke tambe lotu fai feka u ego uena fai feka u e uka au ka ke onivela te ate fainga mahari koni ki a te koe, koe ha ha o wakai ki he hoko atu koe polka mahe pompong ni malo.
3: Io malo vito e malo vito te tamaka pisope malo vito e obi e historia fa fo fa koeni. Tau fa vitai malo ke i lava poke poke fo i taue fo i haue ni e tolu ke ma hoko hoko pe fo historia. Koe o koutau tu e uheina mo pisope me ega te vita me mo e kaufano ngō. E pōni e kunofo o whakakaukau ke hei ngō e polkalamani. Eu si oi ke fai ngata ai fononga nei fai e kau misna re na uomi ko hefi ko fiha e ko fononga e ni na ualua o nima he tau e wa nima no fi ngai mai a loto kau ki fokisi pe weina ke usio ke historia o e lotu mu a koe a ho tau kakai maari e ai tā noa ko ia he ko I ngā he ko no ko tā noa koe anga tau tuanga koe kakai tō ngā koe kono whakanounou pē tala noa koe tala noa koe fu o tua kotonga fu o tua lahi a kotonga kono inga ko hikureo pia koe mea koe ko mau inga I ai koe ko hikureo pia moe potu nei nofo ai ilo pihe toko taha kotoa nei nofo I pulotu pia koe nofo angai ole tauhi ngai lau maari e pia koe ilo koe ko koe tānoa koe ni a hikureo nei ai hono hingoa ko havea hikureo koe ku mauia pia ku koe ka whakatotolo koe historia pe whainga ni koe tangataka koe ka hono mō ni koe whewhine koe kamataia koe hono fatu fatu I tonga ai whakakaukau koe ni koe ai e tau whakapa apa e fatu ai pe mo hoko ai fakau kau koe e hoko koe fa he ka kunga foke klave ki ai koe ngā koe hinga koe polo kalaman ka ko maare I au vito e pisope e kusio koe ke fai ngā taa koe ngai mea koe ngā koe ngai lau maare e moe mea koe nai nofo ai ato ngā ai a koe koe ke pūri a tau tau pao koe ke ka koe hinga koe utanoa ke fiatu ke fai ngā taa ka koe maare e koe ai whakatau lama koe uku ke tala noa I ai hau koe hau kai pe tuku e nau hau neo ngai whainga taa hau e whainga foki o kai ke tuku e nau hau hange ko kamata koe ai polo kalamani koe hanai e mahu inga o tonga tau si watu na e lotu mua na nau lotu ke ngai lau maari e koe ke mahino ia pe koe lau maari e hakoa e sai koe ngā koe ki ulawe ki ai pisope o kou maari e ia sio ke kifo I vesi folo fola koe na ke o mai ke pou mai koe ni ke tau ngā ue mo wō ki mamani o ngāhi kakai ke hoko koe ka wako o ngāhi fefe o maari e tā noa o ngā koe tō koe e whakakea ke koe lotu I Britania bea koe fū mā whana koe na e tō e lau maari e koe o nehanga o tōnia kakai tō lahi whakaiwia ke nau ngoi o nau māwhana ke o awe whai e whikau koe mea koe kusio koe ki ai pisote wha more more pe hange kia teo nei ose kakai lere e kau whai whikau me kakai na nau whai ngā ue ngai whanua lahi ei muri koe toe ngā e nia kau ai kau tufunga koe kau tuki uka mea mahalo koe uka mea nei o mai ai pe pe nau foki ka koe whakawheta I na nau si iomi pe ibe lau maari e se si o ke whaingata koe nau whepaki mo fu lau maari e koe na I tonga ka koe whakawheta I e nau loto lahi ke nau kei tu uma o whai e nau ngāwe ngāwe whaka misnare koe mea koe hoko koe mea koe koe mawhana I e ku si o atu e kai ke whawhetau laki na uomi me whonua muri o mai ki tonga o kai ke lava ke whetau laki e rea koe mea koe nei mana koa ake a ngāwe whaka misina re koe na uomi mo nau koloa na uomi mo mea kai uomi mo whainga koloa ku kehe fo ou ene a si tonga me koe hako ia ke tau tolu koe ni kau ngāwe whaka misina re koe lopai bisope hange koe mou waa koe ni lafa panonga tā noa na usi oki initia na wona tau whakapaku keke I site Okuanga peanga e nauhango tauhere I loto I kakai. Yo mirewa kau moslemi, ae ku nau whakapako e kekeo tufatai totongi. Ae kau ksio ke nau omaiko niko e kau misinari mei Britannia. Nai mahu inga ki foi whao. Nai mahu inga whanka ki I mea na nau toto o mai ke tufo tufa atu o tau kakai. Ke tuku maia e nau tokanga. Koe ki tau le tope koe. O mai pe mea ia koe ake ngake. Kene hanga ue iho nau loto. Kako mea koe ke tari o tua koe folofola. O kou tui, koe mea nai fuoloa pehe ai. Kako whamalo, e fukakai koe ni bako. O kou toho ku tata, koe hingoa hena e pisope ke tama koe nako nā Taniela Tana. Se koe tama ia koe kanga koe uksi atu koe whanongo ho tā noa nge ka teo koe tama nai fonu. Ie iwi e lau maari e maoni o ni. Tā mai ana ne mau e mālohi koe oi fwoi whekau. Mua o ngāhi kakai ke hoko koe kua wako. Pea papta iso ki nau tolu. Koe uraki o mai, koe o mai peo au mai o tufa. Aonga pe koloa, ka mata ki ia. He ura nā mau ho nau loto. Kai toki o me kakai totonu a mui. Na o mai, eh? Fai ai fai ai hono li liu ko mea mea lelei I tau sio tau mahu inga ke tau o fai e tau ngawe fa misnare e tau toto hafanki mea e tau o moia ke feito tau alu ki ai ake ko tonga ao ngai tau to e tau ngai koloa fa tonga o tufa ilo naka mea lava mau mai loto kakai pe toki fai ai tano he ko tukone a tau tolu ia episode ilo I Koe kehe koe mehena osi lotu pe foka tonga ia. Osi fou pe nao tolu ia he whainga sistemi koe lotu. Kona kehe, kona o atu e folofola. Lotu folofola. Kona o atu e folofola o whakatu utai tonga. Koe mea ia kousi o mahu inga taha. Na hanga he folofola a whai e fu iliu. E folofola a e otua. Koe pe te ita te ngā kau whoki atu ke piso pe maari au pita e whatanoa kune whai, eh?
2: Iyo, whamaro atu vela, kau inga piso pe mauheina, koe ku ki tāna ki tātu pe ki whehu I pe piso pe ke sio ange, pe mo wakai ange ki tawha ako ni. Mahino whoki ange ka mena lawe ka one vela, aia koe ko tau whaunga koe o tonga, koe o tua koe me ilangi ko tangaloa, eh? Pea ko hikure o rewa I la alfonua, ko mau I rewa, ko mau I rewa, funga fonua.
1: Funga fonua.
2: Ae ko tua e tōna tautau I koi ki ai, a Tangaloa, pea mo hikure o, pea mo maui.
1: Mo maui.
2: Ae ko foi tō tōlu ia. Ko mea ko shio koi ki ai, a taimi koi na hawa I kao misinare ki tonga. Mana tui, ko tui tonga, koe hako mai au Tangaloa pa meilangi e nehao koe pia mei aho eitu. Nai whakangata, katoa ngahi o tua koe, whakangata katoa e tupo uraki. Eh? Hanga e tupo uraki o whakangata ngahi o tua, ko nau ngata a ngā e, pia ne fuaki rewa e ia fonua pa mohono kakai kia sihova. Eh?
1: Kilang.
2: Oia ko buhi ngā e. Ketika ko tānaki pia kwe episode ki tau sio ange ki ai, ki foi mea koni, Koe foi ngā ue whai ngā taa tahano whakangata koe a Tangaloa a wā o mai koe kuhi koe tui tō ngā ia. Koe e kohi kure o I lalo pia mau I rewa I funga fonua. Ne whakangata ka atoa kai fua ke fonua pia mo kakai ki hena kovina ni te koia pia mo otua. Oku tau kei tau I pe wau ke haon. Aia koe hau ia koe. Ai kau misilare. Ko wakai pe te ketoe tāna ki mai whewe ho wakai ki ai. Malo ko ia pe bishop. Malo.
1: Māre. Iyo. Oku māre pe ato e whala. Tā e whawala o te pito o makatonga rewa. Ka māre tangata koe oku sone o nevela. Oku māre au pito. Ka koe hi koe koe tatami te ukolos pe ke whehu iho no tolu bishop pe ake whakakakato mai aki. Ai lawe koe na e ango whaifika o e ango tangata. Mau inga o pito, eh? Ai a koe hare vai ngā aue ma ongo onga. Na e whakahoko e kau misinare la masā, hape bea mo tā feta, kai pehe ki he ongo misinare wesilea nā, a misa nā Taniela Tana, bea mo misa kolosi. a ko ia episode de forget ko tau feu ia hono tolu pe a ke mfata ha pe mo e mo si lave ko ena mai a ngo tanga ta a ngo fai ka episode ko forget malo opito
0: malo opito london pe ko ka ena fe mau inga opito pe ko fa malo to ke ngo fai ka u ko a manaki ku fu
1: a manaki
0: o pa o opito a tari ku la fai me ko ia i pe ku mau inga opito ia ke faha to kanga kai ko e ula ke koi kai ko me na lave koi koi ai na lave koi ke tunga koi ko tonga ai na e koi koi me me tahe koi koi koi ate kau muria ki tonga koi fai na straksa an koi fa unga tonga ai a maa wopo ia fono ai ang na ke he ia e na u ia e ve ka koi ka kono moni koi ki ai ko tau kakaio na tol koi ki iwe isi ipe ia fainga tala ko tau tolu ko ulunganga ko tai tonga ia ki ai. Ai tonga moonia ko kano ki ai. E nao whaka apa apa ki he eiki me tahui, me ngai tahui waa ma ngai mea ko ia. E nao loto tō me mamahi I mea ko ana tolu. Na ko ana hiki ko ki tafo ki si I mai pe ia. Ko foi ngā o tatu polo aki ko whaka foki mai. Ko whaka foki mai pa whaka auharewa o tua mua. Te unti nau tue ta foki. Ko mea maare o bito ia I tawha ko una lave ko ke mon kai teke di ai. O si iai whaka nofo nofo tonga o kai o tua ke langi ko ai o tua ke ngahi.
1: Lalofonua.
0: Kulotu, lalofonua ko mea ko toke. E a peke tau sio ke hamonga ko ngai tala heke. To kato ngai poto whaka eslono me ngai mea ko ia. Ko tonga ina I pena fa unga ina ia e pe pe kono makatu unga ia kon ko e tau kono moni ko ki wai si pe pe ko e lave ko a vela ko ke te he ko yo mo ko lo amo me ako tu te mahalo ko ka uia nai e nai ia ko naki nai o vi ko se su ko na tolu o te mo alu mo me ko ke e te ko ka uia ko na fononga ko ke misiona pe ko me ako ko o mai poto hange ko ngata ke anga lele I hange
1: kolo.
0: O feina ki mo na tolu. Ta koe koe mo one moni koe. Se ku pema le vai e paula. E fai he vai vai e mea. Ke maha malohi. E fai he vai e mea. Ke whaka maha e poto. Ako na falave pe ki mua ki ai. Na ne fili e foi toko tahaua. Toko nima pena I e na unga aue ai. Foi toko fitu koe koe haua. Ka hai e ne pene tana ki mai pe ki ai. Ma winga au pito koe tau sio koe ki ai. Ai e koe koe konga ma winga na e teke tu poulo ki ai. Ke whaka ma opo opo a tonga he tunga koe na omiki na otolu ki ai. Ta tu usi au pito o tua mua o te whame. Ako fiti a aku ia. Na kau me tai me tai e nasi I ta kai ngā ia ta whakaloa kau I au e nevela. E koe koe kau ia ngahi ngai beu te whae na ngai usevu seu ngai mea te hei ai. Kani tau te sio tau te tonga ngai mea te hei ai. Koe hu koe lo toi tapu koe whalaka māma koe na e nau tolu. Pe nau whanonga mai e ke pe e nau tolu. Tai misi isi I pe e na wa ua tu kai koe toe o whae e tolu wha. So te te tau sio. Tolu ni mā pe whaheka misio na whaheka tonga ke aru. Se o ye ki a mo ko o a te tolu ko ka we na te mba ka ko ka we I me ma ho inga pinte te tau te tau si ka ko me ma ho inga ko ki ai e ko fo ya ko mo o ye ko wa ko me hape mo ta se ta e na to tonu ke ata mai ke nga ke fisiki mai ko ma ona ma fa ka toka ni pa na ma mat te na lava pe na tolu fa fiki I ia he was toka ha mo he te mi ko swalo tu ihe ka o he la masa he ko ko ko ia ihe nga hende ko iki ai ka o hi ka he lolo ko ko me alele ye mo utu lolo ko me alele ye te ai me ko ni ko se ofa so bien o atai ki tu he mo uye ka misnare ko ni mo fe ofa ko ka o ia fo me ma uye nga ko iki ki mu ye nga we nga te na fai I mu ka koe I nau tolu na nau fotu koe māma, te hiri oa e nau fe ofa aki, o hinga e tuku lolo koe ki. E koe mea mau inga e koe e tau sio koe helo tu, e ngai ahoni, o ku lahi au pita e ngai mea koe koko. He koe ke lava I he tainimi ke tuku lolo. Fai ngā ka, au pita pe ke faha tuku lolo ia. Koe inga pia fai vika ku alu I umama hei, kako eni. Ngā au e koe, osi maheno pe kei ke nau tolu. Kua fotu la e ngā au e koe, ni koko la mā kona ke folau e la mā sa ai e nuka lofu. Misa tau mā se eno, pē mai misa tau mā se a wāna sune. Tai teke iaha haola ieta. sa kako uhinga ko ko na hua tu ko ya ye kauta ma o fire fo nga we ko ni me ko te tau ta hai pe ko tau fa fita ko la kai mo are mo tu anana tali lo tu pe na feo ngongoi pe la nga ki fare lo tu pe atu to ko la he kakai ya ye fo tu mo ki ya ko eh pe ko taimi ko ya na si fo ki ko me uta wa ko me ma uinga ko na oko ko fo taimi ko ni ko me sai ka te Ihe siya siwe siria na motonga kotoa pe tau kawai ma tau tole polo kalama. Ai tau e ua ngea kwen. Tau e ua ngea maalo. Hake loto. Na ulawe ki mua. I Britania na wea ta hiva hiva fitu. Ta hafe faa ngea we lotu ya. Ka koe ni kwa tau e ne ua ngea u. Mau e au pito ke tau wako mo ui he ulunganga o hape mo tafeta. It's no political movement. Nega mea ke unakifaka politikare. He faha felau aki faka heka ki waka heka. Ne pepe dupo ulak. Mau ilo pepa mau faka papa. E kwa ke mahino mo rea hako mo wako mo tahi ti mo wakia. Pena faya he fie maari e kia. Pena tari loto fie maari e te ihe mo tangatani. Ai foi ngawe koe ni mo womi a mo tolo hoko ate ngawe. Ta koe mahu mi koe koe kauia ihe. Koe katoa ki he nao ngahi ngawe koe toa London. Foi mea mahu inga taha koe kia. Koe mea mahu inga koe kia i koe no uhinga. Koe lava ke na whanga tuku lolo ka tuku ate ngawe. Ke hoko ate he ihe Wesleyan Naitong. Kau foke ate koe hea koe tau tai mi maro piku.
1: Io a pisope ko ate famalo lahe au pito ko hiko e tau taimi tuk fai peho no whakama o popum hono punipuni mai e whangi mea o ku tāna ki mai ki whakakakato mo ke oatu eni pe a toki kolos lewa ki a makatonga lewa pe a mo a onevela ke hi ke na lawe mai ko hi kai mo wakai pe kuna fie maari e ki he na tāna ki mai e ko e tau feo i wha ose konga ura ki upeheni katake ange o lawe mai ki ha mea mahu inga na e hoko i he taimi ko e ni. Aia ko e, aia na e whaifoki ai, ai whelo toi, ai ongo tahi isi, pea moe kaumis nā re o e Wesleyana. Te lawe mange ki ai, mo ke whakakato mai, pato ki kolosi lewa ki he te vidamaka pea mo onevela. Malo pito pisope.
0: A malapito e lantoni koe koe kaui hangipe koe koe na koe koe konga peihe ku tari atu koe ni koe ki ai e na whelo toi koe ni koe ke handle koe ni ke awe ki e ai.
1: Iyo whelo toi koe tahisi.
0: Na whelo toi koe mo ingo tahisi mo hape mo tafeta koe ke
1: hape mo tafeta.
0: Awe ki ai e ngawe. Pe koe mea mauinga koe koe tui e koe taimi mauinga ke tausio ke taimi na nawe tuku tuku lewa ki nuka alofa. A misa to masi me kauta mana tahai. Pe nau fatu kotoa e koe uruaki ngau e nau laki fotu u. Na aia koe ki foi himi ono koe ni nai fatu koe hemi masi. Koe tama maalie au pito na Taniela tana.
1: Na Taniela.
0: Koe tama aia koe oku maalie au pito a ene fai vave. Pea mina kai ke toi toa oi, ke toi tatari. Koe pehe pehe ke rea kure aia. Koe mea ia koe mauinga koe nai lava koe ni koe kai koe. Kai mea koe nai tuhe nau ngau e koe ki ai. Ku osi au e a koe ia pena au e taime tahai e ku toko hiva nge au e na wako ia nau toko e. Toko e kauia e ngahi mea ia te tau sio ki ai o ku mahu inga o pito. Ula ki koe ki ai nai te tau sio peke mina fai e baptaiso. Koe mea mahu inga kauia e ngahi mea mahu inga o pito. Koe talanoa koe ki ai, koe no uhinga, koe lolohea. Koe ki fohai atu pou niua. Pea koe na e baptaiso peia e misa tō masi ko hono hoa koe fae peia na ia inga ne kai ki he public. Koe kotonga o kuna utu i he tunga historia koe aho aho faa saa nuari e taha valua hivanta e papi ai e fui toko ono ia i tonga ia e toko fitu ko i tonga te toki lawe ki atukana pe kukau ia ihe mea maho inga apita te tausia koe koe ngawe na nau fai kako hoko ngahi gowawe ko ni ko si foki ai ngo tamaya kako mea maho inga koe na e fai koe ia koe no ento koe ave koe ia o e misiona ke whakalea ke hoko atulewa he mato ihe kau fai fikau e siri ana Poki na ua ia ki Tahiti. Tako nea mahu inga peia na ulawe te koe nenei. Po toi tāna ki tui ki hengo tamau poku ina fie maari e te ki ai. Ke Tahiti e whai. Kau foki atu ko hea koe tau taimi. Mahalo
1: pito. Ia. Mahalo pito piso pe wha mahalo lahi atu mahalo mua. Ka te maa kolosi atu te ita maa kao pia mone vela. Te maa kolosi atu koe ni utau itau mi te hiva ki Rakonga. Mahalo.
2: Io fa malo a tu e pisope pa peka uena malo o pito e. Ka foki mai, vela, ko hiko ki taimi koni kuto e te o mai peha ki itanaki, vela. Ya toki whakao seat, pa ta foki rewa ki a pisope ma uena ki fa maa popo mai ai konga uraki ko e taupolo ka ma. Malo vela.
3: Io vala o pito e te vita pe peki e pisope ma uena, ma o si fie maria pe mage e tarina, ma feinga peke ma ki nofo nofo atu pe itonga. Kunga ke hake ki mou aia, mua ahi mai mei Britannia, ka ma nofo atu mau he tau fatunga montu ai fonua pe mua lotu. E, o maria lahi, fa malo atu koi ngako e. Kono, io. Ono omi koe ni, ta anoa koe ni, oku iaie mea oko mahu inga ia upi sope, iho ta anoa. Koe, kawaki pe mui tama koe ni, ko, hai koni koe nai, tuuta koe ni, na tau, ai koe ni deita, Mr. Thomas, eh? Lai foke ta anoa, lai foke ta anoa, ngei ku, tala ko, nai, tari lotu ia i nuku alofa. Hange ku kaike hange hanga he kawako ngai ahonio fai kai ina kai ke tari e atai a lotu i ifo kako ke ta noa ke mea maari e koe ni koe ngā koe ko kei tahi pitu koe ni kolowai nae nae ave koe a tō masi mo mea whikau koe whinga ke whi mau e ata ka pau he kai te ke lava ta ofi hua mai ai tahi mate kua pau Mea koe ko maari e ia ai, he hanga i Mr. Thomas, hunuki ono whakamalu. Mea koe ko whakamawhana, e neongo si ne nofo taimilahi hihifo, ka kaike whaha whelongo aki. Ka koe ngai ko ilo, koe tala noa e kau historia niho pehe koe tamana e afungi. Na ne hango whaatafului, ai tahine kuini, hoa wata. Taimi nei hawai pa nei ne lea nei kai ke sai ki ata. Pako hiva mena ki ke tari malo e ata ia lotu. Pako mea koe nei maari e aki. Tā noa koe e hanga he tangata ave koe he kautu. He kautau koe na ata e tamai o ikia ngō misnare pia na hanga whakotu koe na wha malu. Mea koe kou maari e ia iko nau toki si o hifo he UTP koe ki uhango lawe I tangata me I kolowai. Nai tuu pei loto keitahi, foi mōmoa, talue mōmoa a keitahi koe he tuu ae. Tuu koe e tahi. Pea, nai kou tui koe tui a koe a kupi sope. Kono tāri e hihifo, kono tāri e ata e lotu. He nai atu koe wha moni o tāngi, koe tahi eni. Hua eni ku ngata pehemea koe nai hunuki e wha malu, eh? Te mei mea tāha ku tausia ki lau maari e o tua ne hango. O waka mai e ni ngā ue he ni kau he ni kau ngā ue se ko nai ka pāwe nai kai ke si tu ai tahi wange pehe o tua mana ai pe ke pehe ke mai ulu ngā ke pehe ka taimi koe ka hange o tua whamoni ai o tua au latu pia mo misa tō masi ya tāri ai e lotu koe mea koe koe koe maa whanai hange koe ngotama koe ni pia mei Tahiti Asi I pisope, e anga whewe ke na malanga whakatahiti ka si tau tua tue kakai o kuanga whewe I tau sio e whetau, ka tau sio ke lau maari e o tua, eh? O maa whanā ko manatui tā noa e fret for nua. Mahalo ke taha mahali ni tātai ki, mahalo ia pere nai hau mahalo o pisope in mahe Englandi. Koe pahe pa koe ke hau ki New Zealand. Koe pe fret. Ai atu koe mea koe ke whi hau I tangata I ki, pe nai o whakataha. pe e ke atu pa koe whehu i koe nei whai ke tangata e ki. O kurea whakaha he vani. Pe koe tok tūlolo e tangata e ki o ha mwene tohi tapu ki Nusilani. Pena hau pe tangata e ki ke kau pālangi. Lau pe ne tohi tapu whakatonga. Lotu whakatonga pe ka tau pe kau pālangi i ai. Koe maari e koe tau sio. He taimi koe tau pehanga hangai ai koe kehe kehe ai e tau tui kehe kehe ai e tau rea. Kai maari e koe lau maari e hangi lau maari e ue e loto kau whanongo. Are a motua. Pepe kau lakai pe mohono kak mohona kakai. E fui maa whana koe a pisope. Fui maa whana koe a. O kou maa whana mo au ia ai. E koe otua? Otua e lau maari e. Ko mea kou mau inga ke tau talang o fua. Ke tau o ki mamani. O ngā ia kakai ko toa peke hoko i kua wako. Ko ia pisope. Tahi e mea kou mawhana i e kusio ke ngāwe wha misnare kakai na Naomi ko tau fonua na Naomi mwe nau. Mwe nau lea wha fonua. Omi o omi ake tohi tapu. E pakawika i kua nge lau maari e o whakaau. Kaui he lotu e tata whaifkau hen ko masuntu pou. Ne mafao ko alo malanga ko tai ngok fai ni ta no ke fa na u ta no fa tonga pe osko ni ta no fai ni lotu pe ko konga ni ni lotu piso la mari tok fra watu ai ufo o e kutala no ni ke la mari fa na ko ne ya ku fa ma fa na e tau si o tau tanga ni ia ho ni ku hoko ko mata i koloa e tau mai ke tau ilo ka mata anga. Tau fafita. Oi te fogat pisope. Te tau malo, malo kai fogat ka pisope ke ni fa mau popo mai tau konga luaki.
2: Io, malo at vela. Pisope, ko kuto ki i tanak pe aguia. Ki he mea kona, ne ulave ke oki ai anenai. Ko uhinga foki ko tala noa koea o tua koea tangaloa na ilangi na pe na kaka aho eitu ki ai he futoa i. I vai popua ka kuia i foki e tala noa e taha koni kia mau kisikisi pia mo alai mauloa i he vai koni i longo teme o kutuu ai koi vai ia na fai koe fetaulaki ki ai o toki teke e mauia alangi o ave tuku ki olo
1: teke alangi koia
2: aia na ne hanga o teke i koe na tuu hongo furu langi tu o taha pe atu o ua koe langi a maui motua. Sio ke heanga koe hono, o alu koia, o alu pe takoe ne ai uhinga ai a maui kisikisi, ke hene teke i koe langi, na toka ngai a ki alai mauloa. Ke hoi hoi fua, oe. Ai a koe foile ai a koe ne uhinga ai a mau koe api a tonga reva, koe ne fehu ina e fai. Fefe, tali koe alai mauloa. O ku tu e matangi me he tonga rewa.
3: Wow.
1: Maari.
2: Maari e au pito.
4: Maari e gambo spau.
2: Tese ke ngai mea koea. E ngai tala noa. Mana tu iko manofo movela. Ma oatma ngai tala noa. I tonga. Ka mohanga o mai a hau koe. Ka misnare pa moe mama. Ka ke? Ka mafokiat. Mafokiat ke ke fra maa popo i mai. Ai foi é que coi a lai maroa taine talvo a lai maroa taine talvo a bito que a é que coi a mau que ai pego fefe pego moco moco pago netaria capago como moco moco bene tu me ton a leva
1: ton a leva fefe
2: se que marie ca fo que tu malo
0: malo because eu vou ficar com o Fafifia. Eu vou ficar com o Fafifia. Eu vou ficar com o Fafifia. Eu vou ficar com o Fafifia. Koe whelo toia e ngota mā ke awe whatungia. Koe mea whae ngā taa foki a taiki koe ku. E tōna me dake. Ka kua whawhetai peko kai koe lau maari e o kou nofo e taini koe sia ki ai. Pea whawhetai o lau maari e he e na loto tō. E na ngō ia mau inga ho na vokasio a iu ki nā wā. Lāwa lewa ke nā whae o whaaki o mō moi e patohia. ki he we siria na ke na foko te visio na ito ko ya ko ta ta ni fa malo la et ko fa ma popo ye fa ye tu nga lunga nga fa e fika ko ta ma ko ni a se tu ko lo aki ko na fa ta na hendo hen over le mai na we ke we siria na o wa mai ya ho ni ya ho ni ko la u ta u kai me ri na o na fa ko ta ma ko fo ga tu ko ha ko ta ta ni malo
2: io ko fa malo a tu e so pe pa pe fo ki ki a wena vela ka o atu e tau a tu aki ospa o atu mo tau fo ifas pe ko fa malo ke ya ki mo tau ko ya ko mo i he a ope pe pe ke nga lu ea i he pong pong i o sende to ki u ya ki mo tau ke a ve a ke tau fas ko ya o pong pong i ni malo ko e tau tu aki eni me kauta ha ko ya plenit kas malo ko vai malal me kauta ha plenit kas me na fanong no me tu aki ke wikeni Malo vai.
4: Malo pita te tamaka o mi mau pefa nga Maria ke fra ho kwa to pleo ke kainga. Malo la mali a ho e ki lele a tonga ko to ape mo me mai ke polo kalaman. Ko ata be foki a fra manatu ka ki motor ko to ape. Ko kai to tari ki motor ha faine sa feitu. La la lele fi di motor ani to ko ni atu ka u ma fo ke ka uta ha ko ia planet tas. Ki motor ko mo fe ma mo nga mi alele. Lai lai au pito te vita ka umaka nga whanongo te tūtaki mai ko iaku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o atu e otometiki kā kia ka umaafo ke ngai mea lere ko toa peke whi mao ngai SUV sea fitu walu hiva. O au befo ke tau sea hongofu ka umaafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai yut. Ai ko Ford Rangers, Toyota ka umaafo ke ai ngai mea lere ke kehepe e lava ke whiri me iai. Ko iai o te ke toi tatari pe ko no fu atu he ni ko ia ko tokoni e piko tau kai ngatonga, ko i ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko ia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko ia ko mou finance, mo atu ai ka lasi mea lere ke kehe, ke mou whiri me ai. Wha malo atu ka ki mou tolu ko ia, i ngai wiki ko mariu atu, ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o ko mama o atia me o kalanini, ka au kulava ki nau mea mai, o whakahoko ai, ai whenga i ko ia i nau mea lere, ko tau fika te foni fe tu tak mai ka te au ko no a wua no a fitu hiva no ni ma no valo pe ko au ton mai pe ke mau ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street ka mou mea
2: tau fa malo fo ke kautahan ine ke i toni e tau polo kalama a e kautaha ko e prenit kas mutol gona mou fema mou mea lere mou la vatu ki a vai mala ala pe ko vatari a uri pe ko au tonu pe ke kautahan ke pure ki a asione tuuta. Ko e ka uatu a e fasikoni o kuhoko ma mautolu ko toa mumea mai ki tau polkama i he pongpongini. Ko uatu a e fasini ma au pisope pa peka uena peka onevela. Peka osa yasi tua kalau va e a safi tangulu isileli saulala peka pensimani va eno faifekau paula moala. Solomone tapalu hokilani kustafu afu kaloni hea ki handri pehe kia manu kanseri nevela ki sene Australia kumisei kaloni me kautufi kapa samiwena li Paul Prescott ki Kenpela Australia pensioni fifita puku hifo pea mo alani moa ki Hawaii pehe foka selui matai sefesi pea pehe kia te ko e te vita lata ki he vahenga Hawks Bay pea mo fare siu vea. Pako ata pepa mwe fasini maau Samson Tike, Paula Tatafu, Shaya Tayone, papefo kafret pani ki Pamaston, Wate Toltau, Amasaia, peka Topuluka, Maka Uluave ki Pamaston, papeka Kiko Furimaono, Taseni Ulakai, Fred Fonua, Vriamisau, faifekau Fred Fonua, mufaifekau Vriamisau, pia mufaifekau Paula Reveni. Ai ako kawa pefo kasel aka sel mafileo ai ako ki motolu koniko atu pe ma ki motolu ai pe pe ke fana ho poate fetu mo yai atu pe fas koni pe ma ki motolu i he pong pongini pe ka te vita fakava malo apito motolu en alope pe pe ka motolu en alu ea atu fas koni tak tani osta munite ni ma pe ameta pa ta to kyoko atu malo

0: Au fitu a kosi o tau tawari tō taha i pangai ni huka hapa. Tata e pone na e iai a ne lea ka ko o ngāra pēhe te au na o ngāra ki pēhe tau kua si ki ai. Ai le lea me le hanga o whakai ki ki e o tua mo ui. Ko kau ia ko i lea ai a ko ia le le hanga whakai ki ki e o tua mo ui. Ko o tua ia ngai o tua ki ai. Pe ko ia ku pelu tu ia ngai me mo ui ko tua pēhe ki e o tua ko ia. Ko kau e ne tōwhoro whora a ko ia i e tau folo folo moni kena e na tangi ka ko to ape na o e tu i te a ko ko tu de mahalo ko no tau mo tu a mahalo e tolu fu tu ko tu tu a tolu fa ko tu pe na tau tolu fa
1: ko ya
0: ko na ko ko i ke ai ko salote e ai ta hine lai ai ko ko e pinse salote ia pea ko e ua ko le vake ai ko te vita unga, pea ko tolu ku iai ko sosai e nane ke isi ia pito, e. Ae na papitaiso whakataha ki na tolu, ai whare tupo.
1: Whare tupo,
0: whare. E tala noa historia au nao. E ko e mea na hako ku iai, ko aluatu ko e ki ifonua le tu i o sedi na kei ke na uatua, e. Pasiwa nere, ta ko e ni ko e whare ne tu i, ko e aho e na papitaiso e. Te mau inga au pito a pito i he tunga e storia koe nau papitaiso ai pōruaki mo hono whare.
1: Mono whare.
0: Ka uia i he ngahi mea kotoa pe, koe koe tupuele ko tonga tapu na kei toko si i pena nau hiwa ngā tupuele. Ko haapai, whaka more more atu ko si loto haapai kotoa ia. Pe nau siro na tō nau manako na tō he lotu fō ou, pe nau siro koe tū i e ni, pe ko hā i e koe ti koe te, pe koe kau i e tumu tumu o e lotu e ni folau koe ki ai, taimi sipe e nai anu atu koe lotu ki ai.
1: Koia.
0: Pou te papitaiso
1: ai,
0: te mono hoa, mohono whare, pene ne whai e fufu i whakalangi langi, ne tau folo folo, whamama whai e o tua mokui. Te kau ia, e ngai mea lontoni, pe ku whakatalu talu, pe ku tauange pe, mau inga lahi, ai papitaiso ko ni, maale toki au ia ke kaiwa, ke wafe tolu wha. So, pagato kai wangi au ia ko ia, ne? Taku mahu inga au pito ai.
1: Mane au pito.
0: Tau whakatoka ngā ia nge ia. Nai hoko tonu ia i fuka i hapai. Taku e mahu inga koe taimita tau pia ta hawaru tolu taha. Nai whanonga to e kau misinare fo ou ki tonga. Nai tāna ou ki tonga a pita tāna koe nu tau tala noa kene au ki hamoa. Rala tukai mo Misa Vuni, hai ko tama whai pāki ia. Mo se misi wa te King James Wetkin, koe ko tō tā aia, pene whanau i rewa no ki fuha i rifoka. Aia na hoko ko Palestini o sa stomata a tahe nā ku JP wa te King ia, e tā walu walu ni mā. Kau ia e ngahi, significant i historia e tala noa koi ke ta whai koni. Mo hoko ai baptizer koni. Pea koe whakatalu talu ia e tūnga e lotu i hapai. Ako papitaiso e nea fio ili fuka. Fataha mwane kotoa ia. Taka hiu katu kore ki vaba uke kau ia i mea mau inga au pito koe ki ai. Koe tafa aki ia na ina ufuwa ti vaba. Aia koe ulu ka lala ha koe nea kakine tari e ia lo tu mwana i mea kotoa. Na tu ne fuwa tu e kai ki kautama koe ni e tahiti pa ne fama pa fa. Taka fui taimi e ni na ne tari e lo tu. Pego ne tari pego e lotu, pe hoko ki ai, a e whokoutua ki ai, ne tenge tange, pe ne si pe kia le wa uluka lala ko ia, e he taha walu tolu tolu.
1: Tolu tolu.
0: Ke tangi koi wa wako. He koi e ne alo ngao whakamangeli o koi, kia uluka lala, ko tupo uraki pe. Pe hoko pe a tupo uraki, koi tui wa wako ia he taha walu tolu tolu.
1: Oh, wow.
0: Kau ia he mea mau inga au pito. Ka te ufoke atu kohi ngā koe tau taimi.
1: Ko ia. Ah, whakamālola he ato pito, pisope. Ah, kikilo koe ngai patunga historia ni hono lawa tā tā naki whalele. Teke, ah, te ufoke atu te tamaka pia mō, ne vela mahaku mō wakai mai piki he mahu inga mea. Ko hankoi lau, te tau whenge tau ki tau ilo isleri mō iulopu mō mea. Koe mea enge tau ilo ito tō a tau tōli tonga. Pea koe a koe mawhoke atu koe ngō whaifikau ke mō tāna ki mai mālo pito.
2: Eo, whamālo pito pe ka uena, ka mawhoke mai Ko hanga e foke ma fai fekau mo vela ko fai, mo fai fekau ko ya fred fonua pa mo vulia misau. Kake, ka u foki ka vela vela. To e ki I tāna ki mai ange, ki e ngai mea koni fai kau e ki ai e vakai e vela, eh? Malo.
3: Aia, malo vito e te vita. Malo bisope. Kama ta ke nga ngau ko kulu ko masi e fenga ke fa ma po po nga ta u.
1: Ko ta
3: u. Ko fa ta I ko lau mari e o tua ne hanga puke puke. Ta fa mon be ki ai. Ko lau mari e ia. Ne hanga o fa manatu nga I mea ko na ke te koe. Ma u nga ko e ko mata I ko lo ai fo noa. Ta u I lo I be a honi. Ai pap tai so koni nei fai ko ni toki au ia o fina pasi be mai tau tau es folo folo ko ni ke mo o ki ma mani o ngahi ngai ka kai ko to ape
1: ngahi ta kai ko to ape
3: ka mo ni tala lo to ke me we ko hoko atonga fo o we a honi te ta mak ko puli ata mau kiskisi mo mo ka ta ma ko ma mai fo nua e fa koloa ia e fupaptaiso koe ni kakai toko lahi koe ni kua ikuna e o tua e e fu whaingata ana e re tofanga e kau misinare a honi kuna au kai melie au moni o kou mawhana koe kou ilo koe talu e si o mata misa toa masi e mahino foki e tūtūnia ata kakai ke Kato e whakalaka mai e tahi ho whakamalu, ko e mate kua pau, eh? Kwa kou tau tui ko toa pēna e hoko ia pisope, ko e whaloto lahi ki ta mai o iki. I whai whikau, he ne ngā we, me sio ka no ui, hake na ki longo longo holo pē, pat koe na ngeko lau na teo ke whoki ia. Tā kwa ko ia te ne hanga o paptaiso e tui. Ko e whakakoloa ka te au, ku oho wale he whika koe na nake omi. Hono papi oi, o tu poulua kina e au ke toko wafe I lifuka hapai. Wafe. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Pe whanonga vena te iku ta ofi pehe tangata ia e kamata ke mawhana ka ulotu me mwena ulotu tangi mwe mea. Pe hanga he ta maa o ta ofi ka kou whanonga ko ne ulakito e ufa I hapai. Ili fuka hapai pe he ku maa weni he fwa matala e tama weni ko toke ta mawhalu historia mea ko ia. Ka koe reke ta uofoia nge koe toa kolosi li fuka hapai. Ngai tā pua kia fui one one. Ea koe mōni ia. Ngai ke tau ofo tau tolu. Kau hapai ia he. Mō ui aki e. Ai lotu. Ka whi lau hono tāna ke atmoe masani. Ki hapai. Ngai ahoni. Ngai matai koloa ia. Ka kou whamalo he koe ngā koe koe hanga ksio he meani koe ai ngā ue koe nai whai he kau misnare he kuna wā o whai he paptaiso. Kone mo ui a koe alo tū he whonua. Koe tau fie fie ai. Koe mahu I atu e po uri kai hopo mai e māma. Mo iwe lau maari e ne hanga o. Whakatoka e meri nobea mo e. Koloa alo tū a tau koloa I ai o au ke ahoni. Fua malo lahi, oi ku teita, koi ki te iha ku haku toi le tānaki aku ka mea ko ku fua malo pe aku he ngai tau ko fie fie au pi sope. Hulu I mai e tala noa tau au ke tau lava tau ilo he historia e fui taimi gwen e fai ai e turning point o tonga. Mea ko mahu inga I ai e koe mālo o kei whai hono whakatotolo ngai fu historia koe ni koe mea monia bisope koe ki tau tu hake koe whakaukau ke tōk whai whikau koe hanga ngeu ki lahe ngeu kwalaka o ila isi pite mo I uraki mo me au te kiai ke uilo e au atonga
1: Pakistan
3: koe koe tui koe koe koe hanga hei tau ki polo kalama koe ni e hikule o whakatua me lio ne hango furihi e whakaukau e tau kakai se koe ni koe tu koe ni koe whakau fret whanua mo ngari te mau whoko talateu pe me historia e whonua tai Malanga. Whakoloa lahi au vito au vito. Ngā ke lawa ke whakamāwhana koe teu koe ne tau teu hono kātoa ngai koe ne Centurion Lotu tau talanoa e historia pe tau ongo i tau māwhana. O si au mai befo i keresia koe au tau ngai pe tau tolu tau māwhana. Pai whoke tuku hono tā palasia e. Ona tā palasia ngā ue kusi whai he kautaki lotu e whonua whi ngai ke whai hono hono kātoa ngai e mau inga o e lotu kutoi e ai e kau whai whi kau ia ko nau tuak nau tolo tā noa negativi ko e uki e kātoa ngā u pehe mo pehe mea whakahela moni
1: ke
3: nā wō ai ha nau mea tuku e mea ai siasi mo e whonua tuku e whakaanga tuku beia he koe o tua pei e taha kune whai e liliu e whonua. Mwen lau maari e kakai.
1: Paia.
3: Koe tae koe ke tau pōre pōre pehe ku tau lama hamea he ki tau lama tata hamea.
1: Ka.
3: Tau whawhetai pe e ahoni ku tau kau tau tolu. Kau tau tolu hono, hono whakahoungai. Ai fu ngā ue lahi koe ni ku tau pōre pōre he me matai koloa e lotu. E neongo hono tā palasia e whai ngata ape a mwe. Anga hala ai fonua tau nofo be mo amanaki ai tu ko tau polgala ma ko hikule o poi faka tu amelie tau nofo be mo amanaki lele ko me ai ai o tua ke ne fai hono furihi ai fonua be mo loto e kakai na tau amanaki behe ko tau ko me ko ko ma fa nai ani nai pisope ko yo ngo Tahiti lea faka Tahiti he lea faka Tahiti Malanga I mai e kōsperi, tari lelei, tō lelei ke loto mai lau maari e kakai.
1: Mm.
3: E mea e koe ku mahu inga ka te au. Mahu inga upito ka te au ke tau whakapapai. A ngā ue bea mai e uki koe ni kwhai ho tau, tau si atu pe tau māwhana e ueina e kusi atu ke te ue ngahi hiwa. Whonua ni kumu alua te whukonga lahi koutuita tau be mua se liana. E nā uō ke whakahau ngai, e nā wausia e wange au ta ue lotu. O kai koe pohi ni ia pek whewheho mo ui. E koe koho tau mo ia tatou pure ia he otua. Koe ke pure ia tangatai māman. E koe tau whakawheta iai. Koe otua au tau tauhi, koe otua whaitotonu mea whaike nerea. Au tau whamalo. Tau whaa mālo, tau kaupe, tau tolhe lau. Awe peho tau reo, e tau hang, tau honga ia, whaa mālo ia, ka kai koeni. Ka ko nā tani ela, ko tangatai au, talo tupu kou tu whanau eni e pisope he hingoa ko ia. Nā tani ela tana. Me a maalahi moni, tonu ke whakapapa ia. Pea, koe, nau kisio hifo, koe tamahange ka te au nai inusilani ia. Kamata ini ngawe ana kau mauri. Pekai ke wofa he speed e va go fire, he was on fire.
0: Ko
3: ye. Ko ngai na ha yo kamata ini ngawe fra mis nare ana i New Zealand. Pe mo mo ulunganga pe mo mo le fra palang, eh? Pekai ke ngata ha pe ale he o fitaula ki kau mauri, pe ko ni heka ko ki tonga. O si maheni. Ana Daniela. Tana ia he fatongia nai, uikia ye o tua. Pak tau whawhetai, koe a ngai e tau ngau e tonu ke pehe. Me a mahu I ngai e ke tau mao lau maari e o tua. Koe tau mao lau maari e o tua, pa koe ke aha, ase ni ta tau whehi, a pa ase ni ta tae ofa mo area tupuhifo. Koe mea veku tau mao, koe tau whamalo ke Palestini, koe sia sipe a moe kau whai whakau o tonga. Tau whapapalahi ke nau ngau e kwhai, o nouki ke whamahu I ngai. A fie more ho tau kakai. E nau totongi, e nau fea, ave mo ngai puha mo mea. Ke o whaho ngai a ke o whae o tua.
0: Ui.
3: Koe ngā koe, koe ngā ue, koe nau whai. Pau tau wha, whatawangi. Te tau, e au mai pe fukeresi koe ia ki heni. O tau inasi ai. Hange koe mea nai tōi Britania, alo e kau evangelio, e kau whamisna re ki tonga. Pena nau o moi fo iwi moi mālohi. Oi, lotu e kau whaifkau I Britania, pak tau whawhetai. O fa maloa tuka moa, nei lava hue fai toka o tana ahi ahoni, ko ilo na mo si whenga ke mō ki ai. Pea ko fa maloa tu. Ai o, ke mō ao ke fai toka o Misa Lore, bea behe ki a tana, bea mo Moritoni. Maloa bito bisope ka ko teita. Te fōki atu ki he, ki a uheina mo.
2: Maloa e vela. Ka ma fōki atu aipe e uheina pea mo bisope. Ko inga ke whakakato e... Ngai whiwi, malo.
1: Ia, pa malo lahe, a kapito te tama kape ke tātako si one one vela tupo. Ko e whiwi konana ke toki, eke mai toki, whakakato ki a pa maa popato a ke pisope. Ai, po in, me ia na e, po e wakamea ke te hao fufo i tāpua, ma ke eka ke. A pisope te fuketa nge ki ke lawe mai nge ki kamata anga ko e toe o wha, I olopeka, hoko atu ki utui, ka pehe ki makawe. At po ura ki, pia mene hoko ko ia ko tangata malanga. Ko e tau whihu ia ko teu fokiat ka teko pisope kataki o lawe mai ki ai. Malo.
0: Malo pito lontone, ko e kawena whihu I mau inga pito. Ke tau tolu pa pehe isi kaina whanongo. Ya tau kanga ke tau whako ia. Ko e mea mau inga pito. Ta ku kawa me me tola hepe me tosi pe kata ku tu I na hoko ko api ko lo peka I va o ai ko pita priti ta ni mi baba o ko aha ko ya na fai pe na ki kalas aho na to ya mo taimi ya pe na na lo tu na tole na me ya to fie na lo tu pe a o pe taimi pe na to o fa ya ye o ta ku ya Ina kuas ah wen na hoko ko ya time ko ya. Kako time ko ya opu ya ya pit ko pita tana na ya. Ai ko pita tana ko na ta ya ko ni nai. E fa fight o ka. Ko pita tana ko ya. Ta to e o fa. I pita priti I olo peka ko ya na ya time ko ya. Ta ko hono moni na e ta ko foki ko ya ka foki ko ki utui. E pong pong ko ya. Tēnei whai e malanga. Tēko malanga koi a aisea vovore, koi motua ia mātolu me koulo me apai. Koi tanga tai kia me koulo apai. Tēnei whai e foi malanga o koi a. Selusarema, selusarema. Tau mai a keke ilo e mahi me o kau ke orerei. Kua fufu ia me te koi. Tē uhi ngā ia hiva mila to whare. Hau tāo, ma mata e koulo sena tuk whare. E toi ofa. Koi kono whakapuri puri a koi koi toi ofa. Koi malanga pia tangata eki tonga. Pesi toi ofa. E kono moni koi nai manatu rewa e ki kaua pita tana moi iai. Ni kihimea nai hoko Britani nai tiki whaere ia e tem koi ia. Ka koi taimi koi ia kuna utala noa. Koi no uhinga ia e kuna ulawe ia. Ika na keke toi ofa ia Britani ia. He keke awe ha kau ngā whamisinare ia. Ki fōri, eh? Ka koi ngā e koko nau tōlu ko ki pulo pula ia e toi ofa. O nau lere ki mai fu ia mataki loa. O nau tūta mātoma. Ka koi uhi ngā ia I he tauta tau pepe na e ongo atu rewa. Tō tolo rewa ofa mi mea ki makawe. Pena tai e tamsi I he taimi koi ia mō rake. Pena tala noga e tapu mō ia. Na e loi mata ia. Te koe taimi koe ni hao ki he wharikit ni tapu moia. Ae ne, o, lete mo si aki e ni anahala ko ni kama e ne mo ui. E ni tangi, ya ge o tua. Te koe taimi e na e fufo ai ke ne mo ui koe aia. Te koe taimi e na e riu kama ka kato e ne mo ui. Pene hoko pe koe tangata malanga, pene malanga yo ka tompa tau koe ya. Te hoko pe koe tangata malanga. Te koe tau koe taha, na e... Nane hoko nai hufia e whare lotu I nei afu. Nane teu teu ka kato I he teu teu from Britannia hone whai e malanga koia. Ako mea mahu inga o pito peia. He tolu taha, tolu tolu, tolu whaeni. Ori ukawa ka kato hene moi. Peko e foi mea pena e mai koe uluaki koe ki ai. E whai wawe, ke awe rewa e lotu ki mouri. Peko e kauia, tau te whoki pe ki ai. Oku na ke lawe whoki ta te usi o koe ki mua pa nato ki opi. Koe tō koe o whai fisi. E tō ia e ao tahamalu o katopa I e tahamalu whanima. Kasi lotu, may tatao pe ko na lotu pe yae pe ko misahuni. Pag na taimi na lotu ay tanga taeki haano ko na te vita mo pe ko paula vea na toe o fai. Ko mea mau inga yae na tole wasuka tope o fai fisi. Pe hao maki he tau taha walu faa walu pa whanofo le maki kau fai se kau. Tako whanonga tako tako ni nao ke motu ko kantamu. Na kake lama fai se kau te aio alu ka nao hirifi hai motu. Na iaha no taula te e volo na ne ilo pe eia tala mai ku mata sia. Kaka taimi na tua paula wehe mata whanga pa te ke iha no whakamalu e ua. Te talang he te e volo ko tau tūlolo loto. Hoka pau kuhange fai se kau o marwe loto. E fuwidi kwa kako wha malu foki. O hinga tūlolo e kolo koni ko kantamu. O ta foki kielo. Hoka hono hinga aia. Pako e kumoka lau maare maano ne ku tataki ia. Tala mai sione postol. E mene tala noa koe ki ai. Ko e lotu o kufai e ha. E lau maare.
1: Maare mamoni.
0: Mm. Koe hoko rewa ki ai, ae toa o whape, riu kawai ne mo'ui mai, me ta whako. Koe kawia i ngahi mea mahumia ki toko, lawe kasa koe lawe me koha mela ki ai. Utau sio ki ai, pia kohono kakano inu utau woke, utau ki ilue pia tonga. Tuange, si e ma'uia ke toa e whiri moe mai kataa mo mea, oe whaka iti. Oh, I forgot you got told that I forgot you in Bokiri money. Say, Paki Moya. Oh, yeah, they are okay, Natana. Then they could. Kato nga ko nu veke veke ta ko tope tu nga de ka i kuna ulau na fafe pat un tau popo ka kato e te wa ko ni kato nga se turi me a ho ke a tolo me mai na kato ta fo ka to ko ya ko tau tai mi lon ton malapi
1: e o malapi to piso pe pe a te ma ko se te ma ka pe mo ni vela ko ko tau tai mi ko i ta tau fo ki mai te tau fe hu i fa ka osi pe a mo no fa ma popo e piso pe tau Katongi
2: ya pongpongin. Kama fokete vitamone vela. Iyo famalo atu bishop peka uena. Ka fok mai vela. Tugu mai reva haki prausi ki poni malo.
3: Iyo malo vito te vita. Kuma kei mouta fuua pe bishop. Nga nofo sio ke nga ue lai koe niku. Hange kuma ngoi ma fakato mal. Sisi e ma ilo ke historia lo tuho. Kau mafah malu atau neo kau tahu tahu dia atau ni kemahin oka kau ngongo kau fato mal, kau kau aku mahu ingat aku pito kita tahu lagi ilo kita, kita ada tahu ilo isi pito kau kita tahu dah tolak tonga, mian hari hari mau dia, kau kau fato aku fah malu atau, omi ngah ingoa, tahu pole pole ay, kau ngatai bo osieni. Ngau e kau misnare ku ma'u ai pulopula iho tau ki whonua i tonga. Kailelei ke nau hoko atu hono talake kospeli. O koutui u pehepea tonga i ngai ahoni pisope. Hange koe, o ku neongo e lotu mo e whaingata au hoko he whonua. Kau kai tuku e ai unu atu ai kau ngau e whaibangeli o e kau ngau e whamisnare ku ome ngai whonua muri. E nau ofeina pea me nau Mwenau man meri e iau. Kange ko tangata koe ni koe tapu pia mo e tangata koe ni ko tangata ko samue i koe ni he maamonga. E te siwa e nau o e kautaki lotu muri o man meri e ia mo e nau ofa mai ke fonua. Mwenau whaamu ke hange koe ngai mea koe ni hange koe whakataulama koe na ke whai he kamata e tau polo kalamana ku. Na ke ki we i o tau ki hoku mafu e fo i e tau tau fetongi e nau ofeina e fonua. maka ike na kolo mui. Pisa pe koe tau e wanima. O kai pe ke tuku. Tau tolu koe tau oat pe faiha ngā aue. O nei kai pe iku fo i pe aiku o whatupu ke. Te ke lava ha mea ia. Aka mea lelei. Ai u ai te u kuma mo te whamau mau wanga vai vai. Pe kui lobe ka kai koe ia. E tā noa bea koe ni koe. E tau sio koe tau wako i e tala noa koe ni pe moi polkalama i poni e tau sio ke mau inga funga e tau whai e mea koe ngaue ai whamis nare e ngai mea mau inga ke tau o te tau holo mui pe a te tau foi koko e mea ni koe ako ke te tau tolu e koe koe pehe koe tau o ke whanua muri ke tau o o takai a maman. Koe tau hube me ho tau mamani ke mamani kakai o tau kau ngā whanonga e whanuan. Mauinga. Tau whitaulaki e ki mamani o te whanonga atuai o whitaulaki mo e kakai i whanuan. Mauinga ke tau hango ave tau matai koloa e lotu ke ave e whanuan. Ai tendifai e tau kakai lotu ki tau tolu. Koe koe tau toki opeo. Toki opeo o whai ngā e wha misinare ke tau o ke a whanua muri ke whai ai. Ikai. Koe tau alu ha tau kehekehe. Whirea mau beau ke whangaue aki. Ko feha taimi te tau hanga o katoa ngai e tau kehekehe.
1: A tau kehekehe.
3: E ko mauinga ke holoki ngai a wahe wahe. O ngai siasi. Pea tukwe lau to kātelini. A tau a uatu. Ke mamani e kakai ko ia. Tatau e beko e moslemi beko e puta. Beko e hape. Kia te au. O wako e mea lahi i tau ngāwe e pōni i pisope bako wha mālo atu. A ngāwe ke whai. A o whai e ngāwe wha misnare u kai ke ngāta pē i tau karistiane kau ke au atu ki e ngāhi lotu ke heke. A ko whawhetai. Te tau tala noa e kakai a nea whi. Kai whawhetai kui aha kakai a honi. E tau hanga tokanga. O wha mahu i ngai kai fu ngāwe ke whai. Fa malo atu koloa i ai ai fonuani pe moe kakai o fonuani ho ke i tuk taimi ka ke fafainga maari ho taimi o bahe bahe mai e koloa koena pe moe fainga maari e o ku fai he tau ngawe i he lotu o fafita i ai ai ngawe pe moe ke i omi i vi alangi o omi o fai aki e tau ngawe e pisope. Koe ai te tamaka ka ku iai habea te ke fie lea ki ai. Fa maa pōpua ki koe ilo kutoi pe mini te nima. Hau ki mini te taha.
2: Fa malo atu e vela, eh? Kaike, te ufoke te ke whakausi mai e polka ama e pisope mo ueina. Fa maa pōpua mai pe a keresi mai ai pe. I he lava koe ilo kutoi ta mini te nima. Malo.
1: Eo a whamalata pita te tamaka, pe te ane vela, ku tau au mai ke tau mui e tau ngāwe, mui ngāwe tau whee, a he pongpongene, mau inga o pita. Pisope te mau foket, hange koe a ke lava, ke whama o popo mai, pe a ke toki kresi ai pe, e tau whatongia, to e tau mite nima. Ko hi, koe, ki i pehu i koe na ke tuku mai pe, ke wha o singa to aki, kono lere ki, koe a kalofia, ma ko speli ki a moa, e tau alto nima. Aia e misa pita tana, pe moi foi toko fitu koe tonga. Kage te lava pe o tukua, ke whama apopo ima ea ke tau whatungia, pe mo ke whakakakato mai pe ha mea oktoi, ke whakakakato mai, pe a toki kresi mai e tau whatungia oi pongpongini, ka foke at pisop, ma lo au pito.
0: Ma lo pito, e lontoni baku leongo e toi sipe tau taimi, lava pe ke u, e tala tu pe ki nao tolu na fuafua hoko, pe hoko ki nga tōlu ko e fuafua fua ia o e ngā ue o e lere ki e ama taki loa me tonga pe nei taki ai e pitatana ma si mātua tonga koni e toko fitu nei taki me iai a pāne pāsa a hongalu pe me vavau pe mo pensi mani lātu selu me vavau mo pāne pāsa moala me vavau mo ilai sia alani me vavau mo paula vea pe me haano muitoa apai pe mo inoke, pe mo sosi falalave mai ni vavao. Aia koe kau tangata eni, na hoko ki nao tolu koe fo i pou e fitu, na nao lere ki e a matakiloa, e cosperi a mongo lelei o a ki hamo e tau tau tau lu hiva e felo toia e a mongo kauta ta tau pe na tau tau no kwa la masa pe mo e lotu misona wesiliana metatisi ke tuwange a hamo a ke toka na e kina e la masa ka foki mai a tonga ko nga ka toka na ki fisi Solomon mo Papua mo New England mo ama ke ka wa poki ka ta fa fita e pe ka ina ka fa fita e ko ya si ha mai ta mai o lo tu to nga na na le re ki ama ta ki lo ko ni ne ho na to ta we ngai fo no muri pe na ya te na ka ke na to si fo ki to nga isa na nga lo se li pulu na nga lo we se langi a se mi savea Ina tolu koto apena na to tawe otu muri fa mole mole ka kiro lava ka katoa. Ina tolu. Ako mawe nga ia no lere ki a matakiloa. Toko aho ni putau mata to feiva. Ihe ngawe leleina e fai. Ihe o kau taha ko e ni mamani. Pea tu uia ke loto mo loto aho ni. Ko toto e kau mata ko e pulo pulo e sisi. Toki tau tolu ko e whanki pulo pulo mo ui. O e tunga whare ko toa pēna tau si tu pua. Ai ua pē mua na ngata. E whamanato ate ko speri ke vai ua walu. O mātiu pea mo maake vai tāono. Mau inga au pito ki ai. Ma o tau taimi tau manatua hufakia ki nau tolu o unau he misiona. Hufakia ki nau tolu ke mau hakakai pulo pula lelei ke nau toki hoko atu ke tou tangata koini ke kau hano lele a kii o e kalofia ma e kosperi ki mamani. Fa fie fie anenai ma au atu anenai ke faitoka koini mo e hoko mo e pefteia ki toko taha koini ko Helen Webster na iai mo Noa Motoni na e faipi ko e kuhinga ko e tau e ua ngea weni James Cameron ae ko e faitekau ko se misi kamaloni tau ua ngea ue ahoni ahono pefteia ko pao na kei mo ui fa malo lahe atu lontoni ko ia ko e wato wakais I pita tana Ko kau ia si tanu pe mo mele ai una faitoka taha pe. Ngawe ahoni. Kau e ngawe lahi e moi mana tua ki nau tolu. O kutoe maa pone ki he faitoka ko ia I Litkam. Litkam. Mo pita, mo lore, mo misa lore, mo amosi ki Liverpoolu. E faa ahi ka ki nau tolu. E ka inga whanongo, ma ofa lai atu. Eki mou tolu ko toa peu tau kau whataha e pongpongini. Wha mole mole atu ka halea ka ke tau pe whiunga mo whakau kau. Wha mole mole anu ki mou tolu. Wha malola hei ka tevita ma, ka whakatau lama e tau polo kalama. Wha malola hei ka whaitukawa ni mela ko ia ko nai. Tokon ko toa pe pehe ke tahine ko lontoni he pongpong koi. E ka inga tawange pe mua. Ke tau mau hakatoa ngā fia. Hanga pari e moni. He tau honu whamana tua. O hake lo tu he tau wange au. He tau wange au. Kau ei ko Jesu Kristo ko ofa e tua ko tamai. He wholau maari e nofukia. Ke mau tolu ko toa pe. Kau whanongo he ata mo lea mo yo pe. Pehe ke lontoni mo te vita mo nivela. Hako ate whatongia e pone. O na hiri ka whai e peia ta ngata. Amen.
1: Amen.
3: Amen.
0: Mo ala pa kama e mate oni. Amen.
1: Amen.
3: Amen.
2: Kau fa malo a pisope, pa fa malo a tu e wenga. Malo a pito la valdeta, por kalama a pehe kang motolu, mo mea mai ngalu a pe, pe ke ngalu ea I e pongpongini, tau fa na hua poate, kau fa malo, kau fa manat pe kang motolu, te mato e foki mai hafe tolu, mo tau ngai fastu ki mua koia hango fulu e wike, mo tau popo ak talamonu, mo hono analaiso koia e tau ngahi hiva. Kai e malo a pito, pisope pa pehe ka wenga. Lava tau programa I e pongpong ini. Yeah. Malo. Whamanata te,
1: malo
2: te ofu e tau programa, ka te tau foki mai I he eku pēsi, e tau programa koe haftolu. Malo apito.
1: Ia.
2: Ka ua tea tau ngai fasi, pia mo tau taitari ai, ke tau programa koe au kuhoko, malo. Malo.

0: ko e tautaimi ko hafe totonu ai tolu I he pongpongini pea ko e ahatawalu fokene sune u hafe u aono pea ko e taupolkalama fokene o kuhoko ko e ngahire oeni o e henghengi koula I he pongpongini pea mo e tau ngahi popoaki talamonu ke ave aki e tau ngahi fast ukimua ko ya hongofulu o e weekendi ko ya ai ko ta programa e koko pa ko ta ta lele I foki a onevela to po I he pong pong ni pe ape he ki a uheina I London tu fua e ka mai ki ta programa ko ya o e pong pong ni ko e tu ya e ta programa ko ya I he pong pong ni pe a ko tu pe I he pong pong ni e Wena ku ongo lele ya tupe polkama ye pompongini, wena?
1: Iyo, maa kia wika.
0: Iyo fa malo watu, eh, malo apito, ae kaumai ki he tau polkama I he pompongini. Kaike, hei kaike, toi whakaloloa, te u oatu e tau fastaritari koya e tau polkama ki he pompongini, pe a mei he hape o tari eva, ae heng heng koula taritari aki ki motol kotoa pe, o mo me ama ke ta programa I he ngalu pe pa pe ke ngalu ea pe pe fo kate ko e wena pe amo one vela he pong pong ini pe pe ke ta ufana ho po ate una me ama me ngai fe to ku na u ia I he pong pong ini mo to ko to mo nga u he pong pong ini o mo fano ngo mai ke ta programa o ko o atu ai fasini tal tal ya ki mo to lu o spata ki ho ko atu ta programa ki he pong pong ini ko ya ko happy o tari vaini mo hengen koula tari aki motor pong pong ni malo

0: koe tautaini tautamini te ua whaa ki he tolu I he pongpongini. Pea koe lava ia hau no o atu tau whasita jari tau tari aki ki mo tolu kotoa pe mo mea mai ki he tau polkalama ko ia ngahi reo hengen koula o atu ia he hape o tari e wa koe hengi hengi koula ai whasi koe ni kage. Weina, ko tui pe weina ku uangurere ia pe tau polkalama pea ku tau alufoki ki he tau ngahi hiwa koe I he pongpongini koe o atu koe tau whasita ulu ngahi pongpongini e kau tau te hina iongi pea pehe ki a Luifa pea pehe ki a Fotu Mokofisi a Jay Kula pea pehe ka hopoi vou a Jay Poi Faremaka kau Fusi Brothers pea pehe ka siare iongi trofri mo e hala pea moteine la tu koe kau tame eu tau ngaue aki I he pongpongini maari apito apito ngahi hiva I he pongpongini pa kou tui pe e weina e tatau pe pea mono analaiso koe a o e ngahi hiva wange pe koe tau fasta ulunga koe I he pongpongini a e saame ua tolu kou nofo e taimila o fifiri e onevela pe koe ahono ui koe ni a e fo hiva koe saame ua tolu eh?
1: Koe
0: ka kou Kuhiva maeko, te tau whanongo peki ai. Kaku maari e au pito, au pito. Tāna mai whake sāme wa tolu tau wangi ai toi tapu, kou tau ia siowa.
1: Siowa, koia.
0: Kaku, tau tōk whanongo ange ki meani ki tau wakai ki ai pia mo uheina I he pongpongini. Maari au pito, ai ngahi wa. O hange koia, koe whasikoni mea lui whaa ai mamahi. Koe mea ai ua o kou sio koe he mamahi ki ai, ai a koe mate. Pako toi haare waha mea taha au toi ea, where mea ki ai mamahi, koe mamahi I e haa mo ea, kata au toki hanga o sio I
1: am.
0: Kaike, koe hanga ia, weina, toi haa tāna ki mai weina?
2: Io a, ko a te whamalo lahi a te tamaka pe ki tātua o nevela, o e tau o asia mai ki kōwha ase tau porkama he pōpongeni. Pako toi fokea ko alue nia ko whi porkama ko niwa hiki whatatari e, e pa kai pike to mo loye me e ko hiva ko o ne hanga ia ki life tau mo ui ene mana tu mo ngai me ke hang ko mo lave me kona au ka we hiva ko me ofa pe o tua ke mai ki ta fi fi ai ka ko ate fa malo la ko wagai ko ki tem kana mai ui va tu ita tau pe he ma si alu pe tai me mo to ang ang ang ai hiva ai no o mai pe u fa fi fi ai pa ko ia fa malo ta pito ke nga we la ko ate vita ko ilo ko ka me fa in fu e mahalo ke ke te to ganga ko ke misa sa pa te la fe ko se nga e hiva ho fu ko ne pa ta pe monte ko kolosi mai fa malo ke ate vita e malo pito a pe ko ia wat pe fa malo ko me fa fi fi ta ha ko ki na to ko te na ka mai e alu peta I mi to kolahe o pito pe aku whama whama pe aku maino mai rewa o whakalata e programa e tau whiwhia mo tau ka kai kai te tos whalolo whamalot ka ki moan vela whatawangi pete tau ma polo kalambahi wa whiwhia heng heng kou lahe pungpungi ni pako ia ko whamalot ka ki moa pa pehe ka nao tau te nao kau mai ka whoke at ka tau kamata malo
0: iyo whamalot u weina pe ako whamalot ka ki mo tolu koe ni ku mo asi hake aya ko toko ua ni ku asi hake I he pungpungi ni ki he kamata koe ya ki he puku I foka penso ni fifita pe a pehe ki he mei a koe ya o handiri ki af kalonia koe mea koe ilo koe kuhu mea tangata koe fasi koe ni koe mamahi koe mamahi te tau toki whanongo koe ki aika ke uena pa mone vela ko whamalo hange koe ke ku osi ko fe osi pe tau polo kalama I ho kosi kosi o hake Kua uia toko ua afe kakai koina na viu ihe polo kalama. Koi uhinga ia mea koi maari e koi hiva pia mo isai koi hono na mono uia tuki nautolu na ukau mai. Koi whamalo lahi apito au kia ki nautolu koi ia pia pehe ku whamalo ki si whanau hopo ati. Neongo pe ku ikai ki tau sio kaki nautolu kaku o atu e tau Pōpua ki tāra monuka ki nā tōlu kuna wō ngōi, e vēla pa mō uheina. Pa teo fie fie au, hange koe ni, kia ki nā tōlu koe ni nana osi ihe api koe ia, pensioni fifita pa mō afkaroni ea. Neongo kumbo ataa mai, iloi ka te toi hanga ko o lau I atu koe koi toko ni ni me pension fifita me pou kou ifo pe pe fo kaf kalon hier si te na fano ko mai te na fie fia eh te na fie fia na si ko a toko wa e a okupo po aki mata mo no pa ko kore pe mo to lu ngai family eh ka kwa hata ha mo si e va to la o ka ki la wi a mo e va he ko ko hange pe ko me ko tal mai folfola e vela
1: Oi.
0: Na prison pena que que mulava ngo a hian ka tia. Ka ko afgalon dia ko ngai feitu weni ko o kutala o kulawa yo tau kai e wen. Ko ngai feitu weni kulawa ai ko e tau lotu. Mo ngai mea ko ngai feitu weni utala mai ko e folfola. Ka ki tama e folfola ai o mari e alo tau lunga ya mo ya kai. Ko ngai feitu weni afgalon dia o utala mai ko ke tau lave ya. Ba ko korea ka motolu. Ko famalo la habito ke lo yaga na soni y en ai tokoni koni ko fai pe pe kan motol ko ka un au e mo un au e ko ia y en ai fetu koni ko atu a fasini motol ko to ta lo ton au e pompongini ta te fito ke ai fare ma aki ka foka uri tu faki e tau a ngai mea tokoni te kisi ka security ne ko motol ko to ta un au e pompongini Motolo gulotonga ngau e kumsei kaloni mo kautufi kapa. Malo, loni tui pulotu, eh? Sio, malo, apito, eh, weina, eh? Pako ate tau fika hongo puluhe pongpongi ni, pia maa ki motolo koni futoko lahi, kai teu ki ui kongkong atu pe, ki tau fe ao pe moia. Kia koe, osa estu akalau, va e safi tangulu, isleri a saulala, pia peka pensimani vae no, Fai fikau Paula Moala. Son, Solomone Taapalu, Hokilani Kustafu, Afu Kaloni Hea. Fai hinga nena nao kau mahi polo kalama ane nai e vela. Oi, oi, oi. Manu Kanseri, pea peheka kumisei Kaloni, pea moe kau tufikapa. Pea koutoe oato epe kau fahinga koniku nao asi hake o kau mahi polo kalama pongpongini. Ae puku hiifo, pensoni fifita, Afu Kaloni Hea, loni tui pulotu, pea moe kumisei Kaloni, pea moe kau tufikapa. Wena ka fokatu ka te koe, ka te faos me ka vela. Kua ta mena ka avgai tau fika ngofulu pong pong di. Koe, sa me ua tolu me ka ta teina yongi malo.
2: Oua. Eo atu fa malo la he te ta maka si tuku mai na tolu mau I na apita pito e. Ka ko atu mau pe fokata mala e ku kau, e ku kau kato pa aku e ku kutu e whangatoni ki apahati mo Island Bay, Wellingatoni. O ku nau si lea mai he Wike koto pe to ospek he lotu. Pa fa ma lo se nau mea mai pa ka inga tai ku nau ok nau hufia mai tau polo kalama. Mea ko mea kto lai pe. Sista Valencia o tuhiwa o falahi at kakoe, iwa fungea, Maria Colet Farmaka, Mina Fetu, mo Penetet Mateo, mo Klausia ha unga tau. Pa kto epe mo kaufano li te oi me weringa toni ko liu tau alupe ka teikia pae tau alupe lau ali I pea mo talamasena, o fatka mo tolu, pea pehekia milika matavesi. Io ho fatto a mai mo he he fretao ho fatto coi mo a ma che da programma ho conto ate ai ta utaf mala e si ate ma a choice to bone una pa mo ho fanga Daniela ot colona pa mo wak malanga pe mo popua pe mo si na frau ma ko tu na frau a hon en vera to check ya tu na frau ki Hawaii ki mari ko ya o whakahoko ai pa ko tui pe mo ma o wholau whiwhia ki Hawaii e lawa whatongi ai o wholau heta opito opito o pe wā mai a ke nolo Paula Rewe ni mo ana popua o whaat ka moa koe koe rengu tue kau mo Paula fefe kau e o whaat Paula ka koe pe a pehe ke o pa pehe ao te ke a selui matai se fesi o whaat selui matai ma losi a amakita po kama pe a pehe ke a man kanseri ki seneni na kau mai whare siu wea tekia kumsei kaloni mai kautus kapa mai kau ngawe o sesto o kalau tekia af kalon hea mai kau whamau mi Huntley malo pi tomon ta palo malo kau ko seato tevita mo vela
0: io malo vela tuku mai
1: io malo pito tevita kai o atu ai kau kore li kwesko ni o atu katon venu kai kau amerikania tevita ko nau huma nau tau mafatongia tau ia kamata ke mafi fatongia tau tumo atu ka peke hoa Pea I kai koe pe whoki pe ka kenol tapu Swane whaiwa ki Hawaii Pea kai koe pe sione o nevela tui wai Pea pe ke a tina tui a fitutonga Pereke ti tonga Lia mi manase Lia kina tui wai Fuapau Ti diploma pe bega tonga poku tui vai. Vai koe me foki ko Alani Nai, Nai Tupou, Steveni, Manoa Tupou, Sisteni, pe bega Kefi, Keti Tupou. Pe amo Pentoa, pe amo Lupe, Masi Mae, Mileana Havili, pe amo Afa. Koe me te ufokat ka koe teita.
0: Io famalo a tu vela, perché tu a te per fasco ni ma au Samson ticket pa per foca Paola Tatafu, sai a taione pa per foca Fred Panic pa Amazon, what to go am sai a Topluca, ma ca ulu ave ki pa Amazon, te a per foki ki a ki ko firmao no motase ni ula kai. O a te per fasini pa ma motol, motol ko to fa na hopati, fa na ma ki ta programa. Ato epe a fasini pe a maa ki moutolu i he pongi pongini. Pea pe he kak moutolu ku mou ase ake, te vita manukia ku tangata ani ku hu mai e uena pa mou onevela. Te vita, pe he foki ki a temareti. Temareti vi ki Hawaii, pa mou merenai te pongi ki Salt Lake City. Aia ku fahinga ni o kuna o kauma ki polo kalama pongpongi tuku mai e te vita manukia pea peka mela taulanga ki uifie kwa pafetu kwa Robin Lady mela ofatu kateko ako tui pete glava hivo kitonga mo ki mou tolu kotoa amanaki te mou fola watu kitonga ui keni fiu fenga hasea kitonga a mela ko huika ilonga mahu inga koe a polo kalama a konferenisi tamo famana tu koya lotu tawang yau feel feng hasea kitonga tatau pen alu fisi tamo hanga tonu pa me hendi tamo ate be fasini ma motu alon teme koni ki melipoane kapolan tu ifua e weina
2: ai mo ke
0: ka ogi tonga koya foke me ah ku no folon teme tam si ia ta pe ki asalo te tak tak ate fasini ma motor ko ta fas frava ni fika un fulu same watolu ta ta fanongo ki ai me kauta te hina iongi malo

0: tata hina I ongi e mo sa me wa tolu I he pong pong ni pako fa malo fo ka se lui mata I se fesi e he va ko ni ko sa me wa tolu ko e fa u e tu ya lo kefu I e tai va fit noa ko e fa u e ni ma a to tupu a fatai fatai I he kore a Paula Plumfield pe a toki hiva I mai ki mui e a pia koko ya tapun siliva on au fai aki na te au hi tau olunga koe a ngahi ako uhei nai sio tako e toto nu ueni o mai se lui matai kana tau pehefo ke tato urvela koe koe fati pea tapun siliva
1: koio
0: tako e ni koe toto nu ueni sio ke aunga koe ya koe kore a Paula Plumfield koe hui ke tau tupu koe ya o fatai o fawai e tu yalo a fasini sami watolu koe mea koe uena koe tokanga kiai I e fasinisame ua tolu. Oi si o kulo toni tou pi koi. Ka ku tala mai foki fasi ia, e folofola ia, e?
1: Oia.
0: A same ua tolu ku kehe ia, ka koe ni aku tou pi koi si o kulo toni, e? He ngai mea faka materie.
1: Materie.
0: Maarie, e? Koe haha o tuku mai uena? Nalo.
2: Koi tai ko nei mai o hiva ko sieskai ki fusi e mana tu ma si tai ko ko re rap fo nei a ko mai tu ale fo I fo sa me wa to lu pa ta lu ngai I mo pa ma ho ai o pe a ko ia o ho o fa ma fa na e te te ke fo I va mo na bi pe nga pe ta pun se leva fo I van a ko fo I fo I hanga ko no fai ngoa I ko ko fo sa me wa to lu ta hi si o vai kai te masivo ka ha fo fa u ia ku ha u ia o uio fa to ta fo pe ia e ko mali fe konga ko ni te ita mo vela he ko si e ko ngo e kakala ne ma ui ui e me ko ofa mo oni au pito pe ia pe a pore ta ki ai se o kloto o ta ngata he ta I meri e ko lave ai pe o lave ai ta te lata he ai ko ne meri e ko ai ofa o ma ui e te ngo e kakala ai ko e kota tolu pe o te lata le vai he pe a ki ita aniti ko to foi he vani mama e masi ko e mare o pe fa ko na te alo pe a ko e as mare va ko e ki o e mo ui o kune o fa ke lang launa e fa feta e ko kles ko ta kapasa hoi hoi fua I hono hua fa e mo na pito ka to tu analyze we vani foi va ka kana lo pito va mare pa ko me ko fi fi ai e te vita ko no to e hanga ko e ki ari yongi mo na ka ta me a ne o pe ta pe ngai a ngai tāme are keke. O ne hanga tuku I le lei mai fo I fasi, he? Tau o lunga fo la haka, ma o mea kota pe, ma re pa wha ma whana. Peke, te ufo ki atka mou, mo tāna ki mai kau
0: maro pita. Fa maro atu e uheina. Vela kua ha ki tāna ki mai ki e fasini?
1: Koe mōni lai reita, koe kusio koe ke wha uni kono bete kia koe sa mewa tolu.
0: Koi Kono vete kieni a sa me watolu.
1: Sa me watolu.
0: Eh? Oia. Mari e apito e vela, eh?
1: E ku kamata pia he. Ku kamata pia koe e fu hiwa ia. Si ngowe kakalani. Maui manui.
0: Koia.
1: Une hango taki koe ki he toafa blau mamuka.
0: Koia. Itai, tohatu apito wena mari apito a ene o hanga o ri imai. Ko o ri imai pe koe kune hanga vete ki sa me. Si o tanoa ia.
1: Tanoa ia he mea ki iyo. Mo ui koe o tuka.
0: Iyo. Mari apito. He ko mea lahi fukia ko hanga o malanga e mea ko ni vela.
1: Koi.
0: Koi fuakawa fo ou, koi ngahi tanoa whakataata.
1: Iyo.
0: Ko ngahi tala no whakataata. Hane ko ni ko ni tala no whakataata. Ko au ko fukuai ne. Mo tolu ko ngahi wa. Ko tamai ko tau. Ko tala no whakataata. Ko ni tala no. Ko sa me manatui ko fuakawa motua. koe historia ia o e tohi tapu, pia moe kikite koe a kaupalofita, te?
1: Ani neke ke maue koe, maue koe le son tohi tapu a tolo.
0: Inai, teksio ke maarie, fukama motua, koe historia ia, pia moe kikite koe ia a kaupalofita. Sio ka kikite ta ui e fiha, hoko pe ia mooni. O hange ko saame,
1: Io.
0: Me fukama motua. Anga te evita tala mai e ngahi mea ko ia e vela,
1: Mona pito.
0: Koe whakafo urewa, koe ngahi tala noa whakataata, mo ene tala noa ofa. Ke whakakakato foi laha o fulu na hamu Mosese, Si one tuku mai ai koe, ofa ki o toa ake kotoa holoto mo sino mo atamai mo lau maari.
1: Te tangai whakamisinare, ele
0: vati ere koe. Koia, koe tawe ngai ni ke tokanga mai ki ai, a te vita manukia mo taaseni ulagai, O taaseni ni wasi mai. Mahalo ku tawa te lori hafeitu.
1: Kaike sio ka ulagai ni tala noa historia.
0: Koia, mo he fokia mea aunga, ka toki hu mai mea mamaltaimi ke whanongo ke ne kui, hono tala noa.
1: I am going to go to the house.
0: Famalo atu koko amanatu pete ke itonga mela I hufi koni oe I famanatu koni o lotu ko hui ke aie tau bola I tataka motonga mela pehe ka taseni ulakai moutol kotoa mouteuteu ke mofurau ki tonga I konfernisi pehe famanatu koni ko atu e tau fasi koni koku hoko koi mamahi eni Afrika hiva he pong pong ini ke tau fanongo ko kasi mamahi fe eni kukulau ki ai o kukau moi mawa e ia he mamahi e vera koi mate moi mawa e
1: oua weina te ke wau
0: kage ko atu e fasi koni hoko mea luifa a mamahi ma ati moutol koni Samuel Libo Prescott Kikenpela, Libo Prescott Kikenpela, Pensoni Fifita, Puku Hifo, Peheka Alan Moa ki Hawaii, Selui Matai Sefesi, Peheka Tevita Lata ki Pama ki Hestingi, Farisi Uwea, Peheka Tevita Afakava, Paula Fakaus Malanga, Piriu Fakaus Malanga. Toia. Peheka sifa ngaluafe, rekoti tonga. Aiko ate fasikoni pia maa kimotolo. Peheka yungo faifekao kwa di Fred Fonua mo vriam sao, pia mo Paula Leveni.
1: Leveni, ouwa, ouwa.
0: Pako ato aipe fasini pia maa kimotolo kwa di pia mehe mo asi mai ke tau polgama kia teko pensioni fifita puku hivo, hafu kaloni hea, loni tui pulotu, kumisei kaloni mo kautufu kapat, tevita manukia, temale TV, Pepefo ka meri nai te pongi, mela taulanga, polani tuifua ki melpoane, salote takitaki, pepefo ka selui matai sefesi, pepefo ka taseni ulakai, pea mo temarisi akau vi, oko temarisi eni, akau vi. Pea, weina kwa hataha mihena?
2: Iyo, maalo opito. Koini, opa te ma, te maleta kau I, opa te aloha atki Hawaii ina, maalo opito o, falai atka koi, maalo se o kau mai, pea koi e maalo opito. Pa koini, taka, tasenu, ulokai? O falai atka koi, koini ufamanatu mai tasen ka moua. O kuhange pea koha te vainga, o te motoe vainga shokitua. Mana tu, tapi saya dah sedih, hupe sih. Orang cek kakoi, malas kau makin tapu kama. Orang kakoi, orang pun saya ngamari lori, mesti patungi amihena. Dia kau ya, mela tau langa. Orang makin tu kau kau ni, kau semakin miltu a rocking day. Orang lahir kakoi mela, orang pe kai aisi momok homo fituna. Kau mepe fahy ke tak kelahir pai mui ma, kau ke ma fanai. Orang lahir mela kakoi, malas kau makin tapu kama. Pe kia David Mampia mai kau Amerika malo opitsu kau mai ke tega asma tanga tau puto sa mok na tol ko mo misawat kini ka pega salot te tataki malo so mok kau mai kita pofama pepe foki ki a selu mata ise fes malo opitsu a mai kita pofama pe mo kos kita ngata polan tu ifua polan ofat ka koi malo opitsu ofe famari mai me konena pepe foki mok moto ko ta pe mihena koya agnato ko to pe ka wa kaloni he ma ka fa mau ma la pito kum se kaloni pe a moi ka tu ska pa ma lo ina o mi na cosa te vita mo vela ma lo
0: io fa malo a tu e we na pe a ko fa malo a tu ki a misa misa a watekini ma lo a pito ho ka mai ke ta po ka ba i he pong pong i di pe a pe fo ki mo tol ko to a ka po po ko di o a ti mi ko ya a ti mi ko ya se ne a ko to tau e tau timi ko e kai fa kunislani ki he ua fa si fu kai lahi au pito ko de ospe tau malohi ko i heu ke kousi homo malohi kousi uheina pia tuang ere va tau fanau ko ni nana wai ngai kai o mai ka kai ke ko no atu ngai kai lahi a kunislani ko e ongongo fa mamahi e pongpongi di ko tota o timi ko ya pulu ho no hanga e reti o tau fare e kina to i we ko ya pe pe fo ki mo tol ko to a mena ke mo folau ki tonga ko a te fasi ko ni ke tau fa no nga nge ki ai ai mamahi pe ko fe kalas mamahi o tau ka wai e we na i he ko tau no fo ko ni o ku ai pe fa hinga mamahi o tau mo u ai e ko hanga ko vela Kau mama,
3: kau mari mari bayi bayi kau mama bayi ya. Kau
2: tak
0: boleh bayi bayi kau. Oh ya, angin kau ni kau, angin kau tadi sama manusia. Tama itu ke bulldog saya bawa misal buat begini. Tadi tak kau toko wa oh mama bayi bayi time kau toko bawa tangkau ya. Uinga foku tafen fanore dia na gabola le vai tu alu ke ya tengu yo fanore dia o dia ye con mi ago con ta tu ko ke e Filipe a tonga ku tau e ko e Filipe ke ka kai ke hanga ba lang yo no no o ngo wa ko ni wa u ke ta foku at vela o mai ko hai e ave ga fas ko no go malo vela
1: io ko e ave fas ko ni mai punake hiwa ko ni kada tangala ko ni ko miskalahi pe kia mo sa ati pauta me ka foi ka ba ko ni ko i papa toi toi foko havili pe kia tati pe moniu foko ka trau pe foki kia vili pulu pe ka ko ia pe foki fok me me a ki ka ta ma ko ni ka ku pe nga we na ko foki ko to mai ko haya ma de ka solo bong bong ma nga hi ki a pongi pongi ki a ngo we tak tau mai ya skan tau nga pe foki ki a ta ka flaxen pe mo ta ta ta nga tu ka fu pita kare mani hola pe foki ki he te vita havea pe ka ko pe ko Steven Locketti pe ka ko me emozione pe bo io coi cauta mape manlawaki pe ata de foki america ka koe mafi fatongia tau malo pito e analyze mai tau sa me ta to ate me ai ho foi malanga nei fai nei fi e
0: io ko fa malo at vela ai ko tau fika hi vani pong pong ni o atu e lui fa ko mamahi ko kore atu ka motor ko ta seni pe pe foka motor te vita manukia mi sa wate kini mo hanga sea tau por kalama alan mo fa malo at kalan mo i Hawaii malo apito alan deusio pong pong pe mo hanga sea tau por kalama sia ke ko si ospeta por kalama ko si ate to ko wa fe tupu fa hingane ko fa malo atu ka motor malo apito katau motor mo tau lotonga nga u pong pong ini ko ate fasiko ni mahu inga apito a kita tolko ta nga we nga farma aki fana hopo ate ko hi nga guhanga o ui ma pe vela
1: ko
0: he ko os alu a kana to ne ka we nga we lele ko fai ne ngo bu ha mo ha ka ko alu a kana to eh i nga hi me ko ya ko e ke val mo fruto bu na ko apie na mei aluke ai whaka wike tō taha he wike pare moremo Ka ke blau ya we mole, ke chego mamba fo ke fu prisione, to alu ki loto mo me. Ka ko alu pe awi ki ai i to ta hai wi.
1: Ai ka to e fo ko ni ko hilifa ke ta fa fi ka u ka ta.
0: Ko ya. Se ka me alele ye te alu. Ko e ki nga me ko no ha feito o pe.
1: Ko
0: ya. Ko ato e fa ske ni ba ma moto. Ka ta fa no ange ke mamma hi i pon pon ni pe ko fe kalasi te vita manukia pe mo misa watekini mo pulutousa. O tau kau ki ai fas koni ai mamahi malo.

0: koe mamahi foki hanga beko mea koe ne urawe koe kia ufa maalo ka selumi matai se fesi e hiva koe ni koe mamahi okulahi e lau o pehe koe fa'ua se miskailahi ka koe hivani koe fa'uia are misio lore sio o vaipoa right. Niwa toptapu I he kore a se miskailahi koe Don't get my masanga, Manefutohi, Monia bit the lava selling Matai. A gulah a bit of my mare, hanging going to my patergonia, a loresio, a tupa, Go see your name, Uhiva, gulah a bit of Uhiva, no peak of farming you, May Matua had time go, talk of my girl, go for my low out, selling Matai. Se fez malo a pito ka mai por kama pe amo ko le presenta vo pa pe kata sen mo me ke mo hanga se a tu eta por kama hange ko me ko na blavi kai wi ke ko si os pe por kama ko si a to ko waf tu po diu ko ya ai kakai he por kama mai no ai ai aunga eta unga hiva mai to ko ni ko ya como o mai e timote sin man mua Malo apito kau mai ke tau pokama I he pongpongi. E weina, he kai ke tatau foki e ma lau pa me lau a au. He koe mea peni koni kou tala tu, koe foi ulaki, mea apeo no tala mai. Koe ma mahi, koe ma vai.
1: Koe ma vai, eh?
2: Ta e mai puna ki koe.
0: Kaje, ta foki ane ka weina ke de tuku mai. Weina, ma foki atu ke te koe malo.
3: Ai a koe, mōnei koe rea fi moto a koe mi mōt mamao. Koe mamahi e māmai, au tai tūri fok tai kumi. Alu pe whakaongo o tai foki beia. Māri e lahi. Pā koe a, kai kai kai. A koe wha malot ka se lui matai se fesi he tuku mai koe ne puton la. Ko le mi si o lore si o, o kuna wi asle re anu si o smalolo, na mari fintoko maria mi horonga tonga, wani fu whanau. Ai koe ka waipoa pako mone lau kane a mai a masanga tolongi mai gien ke hao he koe kau tau te hinaya ai koe mautu ea mautu kau niu top tapu he koe kau mea hiva koe kau fau pako matei koe te vila pateri koko mika he koe foi tahi I tai kai hanea koe fau hiva he ka maopit kake koe foi tohoi mai kane foi mamahi I he pongi pongi ni he O kune hanga ia toi fau I mai ki tau tōru ki tau sio pa te tau fralongo pua pe ki la te vita pe mwa te vita tau taka fili ko fe ai mamahi ukawa e pa wei ko puna kaki peo ki foi mea ko pehe ko e mamahi ko faitoka hoto fere ni e ko tu kuka e mamahi kui ko awe o fi e faitoka awe ko fere ni au mai pae maari au pito pito e ai au asi mai pe ko e mawae ko e mamahi o koe ka me ke hafi e fi e mawae se puri ngaki amanaki ku fihalaki he koe motu e uho pe mihi mou e koe ne foi rea koe motu maea koe whao falahi ka motu ha mea fi whenge hoko he tuka ka paha nailoni itu tu itu apa pipik pak kau yang itu kau ni mari apa tu apa yang lele ya tak tak tahan apa pun pun ni mama tak kau yang kau faham lo aktivis lagi fasi mari kau ibu pun pun ini kau fokus malo
0: iyo kau faham lo tu ehuna bela kau tu hau kita nak main kau faham dia kau katai
1: kau
0: faham mama hi ulaki pe kau mawai kau tak main pun kau mawai kau kau kau hilok kau faham dia kau mawai mui kau faham dia kau mawai mati kau faham dia mawai gay ai
1: Bye-bye, mo we.
0: Oh, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's
1: a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a good man, it's a
0: good man, it's a Ko mari, ko uhinga fokia ta polka ma ke mari nga nga ni ki ta kala noai, eh?
1: Ke ta kala noai. Pa to pia lui fa no hiba, hange lui fa o ni hango hiba e po hiba, ko mari.
0: Hange pe ni ko fa se fa no pe fa hiba e ta se ni, eh? Ka ko hange hiba ta se ni ai ma mahi ko ko gwe fo ke la wo be. Ta mi u ai ha mo a ko re o kovi fa fa ma yo no le. Kaje ko fa malo at we na pa te ka vela motor ka ma mata ko fa malo at ga motor ko fa no o ye pom pom ni malo apito o mo ka mai ka ko ta u fika hiva, fika valu, fika valu ke pongpong ini o atu ya fotu mokofisi.
1: Ei.
0: Fotu mokofisi e fasiko ini, aya ke tau koula, ke tau koula ini. Iyo, ke fa ufuke fasiko ini, ki he a hokosia koe aho itama tui kuunga fonua. A tu pofa, Koi fasini ko ilo pe ko fasi ai da se ai fasini ka toki, Anga ha ka tala ta godi. Ya ko watu ai fasi ko di pe ma motor ko ni, ka ma ki ta por ka ma i he pom pom ni ki a timote sini man mo a pe ka sentavo ala ni mo a ki Hawaii mi sa wate kini ki Texas ta se ni ulakai. Τα πήγε και στέλνουν με τα εισεφέσεις. Σε άλλο τεταρτάκι, πολλά είναι του υφούα και μερικοάνε, τα πήγε φοκαμέλα τα ουλάγα. Πήγε και μερενάει τε πόμι, τε μαρή TV, τε βήτα μανουκή, ακούμε σε καλόνι μου καλτού, καπά λόνι του υπουλότου, άφου καλόνι χέα, πήγε φοκή και πενσόνι φιφίτα που κουχίχι φω, είχε πόγινι. Κόια, ο ένα κουά φαίνα με γένα, μάλλον.
3: Io a pamata pito te vitaya a go ma wingo fokina tolu mama ata hono ka mengi da pol kama te maris akawi ki Hawaii mo alan mo au fala aloha ka mo mo motor ko dope a pe fo kamela taulanga o fatto ko ki new tour robin vale malo so ka mai te da pol kama pe pe fo ki ka david mankia ka pe ki misa watikini ki texas ki mo porto sa mo kina tol ko dope ko ho ko ni ko ka tama pa we ni hui ko dope ko ya pe fo ki o fat ke scan tanga a tuafu pe mo ka u a so te tutuku o ne vela mo tol ko dope o fa pe ku ki follow along o mai a ku penga ki he paste to pai ki wayu ku e o fa pe a wa ve pe hato to mai da wika pe a ko ni ko ta ta le cross ki Los Angeles ta ta le to ko kon ko linsi po me linsi o fa life ka ko mo se misi pe ko e proclama ko i le tio e fe uno cola ka ko e lolo ka kala te au ai e mi he va ke tari folau ka mi a loto ela e Los Angeles o fe wa mai ko ti ta tu po mo sale si mo club samaritan lele io ka viola sana lio mo fa no kurek pa mo club ko ia ai kari ko ma vai tangi mo ma vai si si a o pa pe ku mo a mai ki ta programa pe a pe foki ke a sele tute se la Oscar pe a mo we the people pe a mo koe DJ Mama aplik tala noa pe mo formana ta te pe mo nga formasino i pulilu ko ta pe sta hotel i loto o ta hu a koe ia fama timotsin man mo ma lo pe tsoka mai son da volo lo hea pe pe ke tata koia me seneni ai ka wat ke tau a man mo koia a ka u forget o ne vela mo te vita malo
0: io fama lo atu e uena pia pehe ki ka ta aluke a vela, vela, tuk mai e fahenga ko nā malo.
1: Tege tuka tu ma si teito o omi he analaisa koni mi Amerika e masi koni ko mafi e, tamai koi mawai ma mahi ta hakao tangata, koi mawai pe koi whare.
0: Koia, maonia pe kupea mafi ia,
1: Koi,
0: koi whainga mawai ko
1: Amerika ia vita.
0: Whainga mawai ko ia, o kai fuki tau wanga o loko
1: ilo. Kai ke tau ilo fuki tau tori musila.
0: Koia, kaku lahi ta hafoke te hoko koia.
1: Hoke Amerika.
0: Hange peko te vita manu ia. E bisa wate kiwi, hange peko te vita manu ia. No fo pe, yapi.
1: Ma poi coi ho fatto,
0: Cagli, tu mai fai una cosa.
1: Ma lo avito a te via con i cafauri loli con i timien a mosati pauta Daniela Teu, risate te aupa per be foghi ta ta con i coi anna e fare kai con i coi te singata per be che ca un ao e cosa be un atonga un apai fare kai coi ya per be foghi a tu che a pen vai no pea moe timi koe nea kau whare tau bāte ita Nikolasi, Pongia, Ulf Graham, koe Fōketi, koe Taua, Paula, Siaki, ko Pou, ko Poasi, ko Semisi, masi kau tonga toko lahi mo nene whare mā, Inoke, Sefa, Tarisa, Fā, pea peheka siaosi, pea mo Eti. Kai koe ia befoki, atu Vamontolu, Timote Manmua, Skan tau ngā, peheki a Tangia tuku afu, pea kai koe ia befoki, kai a Mafle o Togelau, ko Timia ni koe te ita Behala. Ka Wifia ni koe a Paula Moala, i o ki ai fai ke kau pe pe ke si te poni o stan langi pe mo tonga o e kimi gani ai expro komu at mag mo tole fasi hoko e
0: io ko fa malo tu vela mo tol ko tol tau lo tonga au e pong pong ini ngai fare baki tau fana ho pate ko atu ma be ai fasi gan mo tol fa tau ngete mo fa no ma ke tau programa pe ke ka frauli lori ka frauli taxi pe pe ke ka security mo tol tau lo tonga ngau e I he pong pong ini. Ko tau fika valo ni pong pong ini ati e fotu mo kofisi ko e tau koula.
1: Oua.
0: I he pong pong ini pia maa ki mo tolu kotoa mo mea mai ki he polo kalama. Malo.

0: ko e tau figavalu foki a ke pongpong ni
1: toa
0: toa tu ya e fotu mokofisi he pongpong ni ko tau ko ula wena ko e haha au wakai mai ki he fasini hangi ko mina ne foki ne ula vikai fa malo ka se limatai se fesi pa pe foka motolko ni misa watekini tal na tala mai ko e fa weni a siare iongi kage hangi ko mina ko ne ula vikai ki ai ko fasini e ko ilo ko fasini e vela na folau mai foki ai tame ko ya pa mi america ai ta se ki tonga i he ai na na

0: coi co fa malo a tu se lui matai eh io no tu come coi ne fa si e na we ve you a be foki che masini con ma na ma hu fa da che colisi e vela
1: coi coi con to u ia
0: io ma hu fa da o cas fitu pe ki toloa e fitua ai kai hoko go ne fo me ani ko ma ke yako ba to o singa u sa ia ia eh kai kai ke ko pa be foki pe he he ko ko me ko ka u me a talo na kaumea na ma una ke yako
1: yako
0: eh? Eh. Ko ko fa malo ka se rimata i ne tu ko mai ko ni ko e hiva o pace bahala na kaumea musaya eh eh a te a fa e fo i fo la o ni pace pa o si o ho ko ai ka pa ke vilo au ya hange ko me ngona lo ave gai pena e a fa hoko ai na tau mu ako ya pe gai ka pa be fo ke pe ko hange ko me ko ko fa malanga gi e vela eh
1: oi
0: me ako to a hoko ma man go ni o sina nga lo pe ya o si afio i be ya te me lang eh o wana ke fo tu fa ka ko te ke fo tu tu a to me pe pe mai i kai ko ne i kai ko i kai kai to lava ata ia ke ni hanga fa ka io tu ku ke he pe ha o tolu to yo lotu gai tene hanga to gidi we me ka ko ngai me ya ko ku tau a lotu ko gai ke tau fanon gai ka ta fokia ngai kia weina weina ma fokia tu malo
2: io a ko farma la ta pito e te vino mo mera a ki fo be ka fo hi va ni a ka ko wa kai ki he ku ha ko hi ki fo fo hi va ko ko ko ngo me ana na ka me he to aspe la lo he ko ka me ana ka mata he ta hi va ta ha he ka ko sina ka me ai ai na na sila i pe ia pe tu ko olita pe to ke vette ki be ia mi fai to ka e what me be he ne o ai la mai le nu sila me ot frenite ka ko o fani ia e ku a e ko fate de a wi a te ki ai ke ka te ko ka ke alu a ko si pere ka no fo a una loto a tu pe e ko si no ni a ko loka loka e prisone ka ko fo ki o guia te coi pe e mari la au pito pe coi me gui coi fu o fai a gu o si toia ki tua moana po gui te lava le ei e mari au pito kako ka te fu ke pe vela mo te vita o mua malo au pito malo
0: e o fa malo atu e uena vela ku ta a dana ki mai
1: kai
0: eo
1: fa pa fa na uri vito fa na uri ki hivan de ito kai toia e heri aki ai ai ma a pe e ta maene hangi ka te vita koi koi meani asi koi koi palo misini o kuo kei puke nau ki fa nongo tala noa pena iku peo hao na toi mari beheni ka koi ke wilo eo kai te ikatake ka pa ki tau tangata pe koi wahane fa nongo sefesi
0: o kua
1: pe kune ilogu nai toi mari hangi ka teo nai tamai ka tamakoni loto tonga nai toi mari bea asaia bea moe tahine koi ya
0: kai teke mao gai ka koi foi tohi eni umai me la tauranga e Weina, eh? Mm. Io. Yeah. Maria pa mono joa, eh? O kako me ako, o maiko, e se lui me dai sefesi, na e ikai ke, na e Maria pa tsepa i asereria ma tota ke, eh? Monti fe vale aki. Kake, kai ka hame aia koe tau, hange koe lau koe a misa wate kini. Koe fai nga ofa pe he wu. Kake,
1: e mamahi
0: e wena pa movela tawanga nge fenga mari koni ke tota koni la ini mari ko ani ko ria ki ai mari ko e hange ko me ko ko tokanga ko ki ai e wena mo me pa movela mo oni apito pe ai ngai me ko ni ko o hake e so ta vakai pita to ka ko me aia okupe oku kovi ka ku tau si o ke ngai me anai hoko e pe na tau a mana kau mo awi a mana ki koe e maari pe a ongo wani he koe talo na kau mea iyo i he mau a huu koe ke ako pe a oho vale koe so ke puna koe waka puna e tamai te fai fatongia me i he ni ki o galani koe ako a misa wate kini
1: maari e
0: wa maari au pito nga hiva pongpong ni tau fanong jai ka hoko atu ko tau fika fiha ko ni ki he pongpong ni ai ko tau fika ono ke pongpong ni ko hopoi vo uia mo e fale la lava
1: oua
0: o poi vou pe mo fare la lava e pom pomini pe ko watu wena tu mai nge fa hinga na ke ave ke fa skoni malo
2: io a malo pe te te ko tu pe a ate pe ma si a fa pa ki tai na ke a ale le mai fa malo to mo ki ka mo ki to po ka ma a pe fo ki ki a me la ta langa o fa ka ko malo si ke ka mai mo ta to le ta po ka ma pe pe fo ki ki a ta sen lu la kai a malo si a mai pe a ben de vita mo si ka fo la ko to pe me ngai fe tu ko to america australian ko wa kai fa nai fu wa pu na me hena no sela fo lu hake pa ku na po hi va pe lo to va puna esto con la happy ademe ka fola ko to pe una lava to e ke fa funga ita to ka to na ko centuriwa o lo tu ito nga e fa fifia o pito pito ta ko ya o fa pe aten ma timotin man mo ama ro si ama ki ta programa pe pe fo ki ki a vio la sana lio mo fa no kure ka mo e ka fo ma sino kali ko ma va tangi pe ke se li tutti se la oska pe mo plikta no a mo wita people ngai klub formasi nak kota ape hap mate melangi pe ke taulanga pe ke ngahi klub kota ape ofa pe ke mo hoko kota ipe au mo ngai formasi no ka foke te vita mo vela malo
0: io formalo tu wena vela tu mai vai nga gona ke avge io malo pompongi
1: malo io malo de tita ate fasko ni ma u sena foto aika pe ga sane faiva ma fi fatoria a fatoria tau tu mo pe pe galiliesa pe ke no tapu ko io taitu si flaxeni bebe foki ki a kona vai koso te singata bebe ke fare kai o unha tonga hua pai Daniela Daniela teu bebe ki a saia teu pe mo loketi a lisia te te au pa bebe ko bebe foka atu at mai fasko ni vau ta kala flaxeni bebe ki a Daniela te au pa pea ukai ko ia befoki Nikolasi Pongi ya Ulfgrim pepe heki ia Timote taufo ou peka Timote manmua pea muskani taunga ia foka teita
0: ia fomalo atu epa kou atu epe e taufasiko ni okuoko fika honne pongpongi ni pea maau e wilou a ola vei tavake finau pe heki a fafakitahi pasina faito o kahi atu e fasini pe maau pe heka Timote sini manmua Sione tavo ala ni moa pe ka misa watekini tase ni ulakai selui matai sefesi salote taktaki a pola ni tuifua mela taulanga merenai te pongi te male tv te vita manukia komisei kaloni loni tuipulot wafu kaloni hea pe mo pensoni fifita i he pongpongini pak ata pe foke ae fasin Samson Tike pe he kia Paula Tatafu saia Tayone Freti Pani, Wate Toltau, Moamasaia, Topuluka, Maka Uluave, Kiko Furmaono, Taseni Ulakai, Fret Fonua, Vriam Saumo, Paula Reveni, Koyako Ate Fasini, Pia Ma Motor Fainga Koni, Motor Talotonga Ngau, Pongpongini, Ku Ate Tau Fasconi, Okoko, Kohopoivo, Pia Mo Fale Lalava, Pia Ma Motor, Okmomia Makita Polkama, Engalu Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia Pia

0: e tawhika ni mai a ke pongpong ni na o atu ya chei boi fare maka a e kapau te ke siu pa ke manatui kata foki ange ki a uena e vela ke tuku mai uena ma foki atu ka te koe malo
1: Eo, koe fuhi wai koe ni te wira o wane vera, fuhi wahanu apito pe ia, fuhi wahanu ka kato e. Aia, koe peto taha, koe mea ko wakai ke mea koe hi wahanu e. Oku huwe fu elea koe mate e, ka koe ki utu ya weki ai e, oku fua tata peke e mate, pea moe nofu whakapo uri iloto plison e. Aia, tau lau re, oku eko plison e peko uo nofu ke, tau plison e pei whare, a plison e tua whare, plison e ala purenga, aia, oku kuanga, fua fua ki fui di meane, ka oku maare anoi wa, eko ne tei poi fui meane. Tahine siu pea ke manatu e, koe si lae, oke fua mao. Nonga peho loto mo whakau kau, kai tuku ke ufua e ta fwoi whakapapao e. Aia koe hulutu e manatu mai, aia koe mea koe ni kua taha manatu mai e. Aia koe kau a pene alu me mawa e, ta wifo lewa ma te e fu, ia fulo. Paku loto lewa e ke hange ha fu, ke te kerikita ki tahe, pe kua fu lo vai e. Ta te hange ha fu lo maki, kai nonga holoto mamahe e. Ai ko fai tau potea koi mea ko te whinga. Ko te whinga ke te. Hei wa kaha lea. Tu waka pia ko tui ko mawai o mosi. No fai pia vela ma fai analaiso maare. Ka kua angai ki tana ki wai vea tue ke fai wako ni. Vela ma te vita ko foke at malo.
0: Eo fa malo atu e na vela. Kua tana ki?
2: Si, teita ko maui ka pioka ke ko lau koi koi. Kahine siu pia ke manatu. Mantui ko siu kwa ni situ a alu. Ka taim ta tau pene alu ko sae si laia. Aku kau punya punya beku, mamah ikut beku kanu bade pehai. Allah dah ini gue fopen, no fopa polis polisone gue ini.
1: Iyo.
0: Iyo kau gue ngapa kau bela kau ya dah ini siu pihak mana
2: kau ya.
0: Kau tu kau ekuang aku fopa gue ngaku fasini. Kau siu kau te alu tau tay.
2: Kau
0: ya. Hange kau hange kau fopa lau kake siu kake alu tau tay. Ya ke mana
1: tu?
0: Eh, pakai mana tu ima ya? Kamu mau tahu tay? Mana tu ke mah mata ika?
2: Oh aye, cuy mana tu mai?
0: Ika, kau hanya kalau kau ni kubai selui mata sefesi. Kau fau atovo, eh?
2: Tovo peti.
0: Iya, kau fau atovo peti. Kia tidila pua.
2: O me pego con el hilo con el América
0: con tal no a Marien tal no a todo mi bien y todo con nana area nana area pero no hay con el hilo no hay api de palangi pero nana area fanongo que lea el polota plisone agia pero nana area pero ahora está todo foquía o kakatuia ki apie pālangi,
2: eh?
0: Oh, okay. O launga koe pālangi, o haka polisi o ave. Ka koe meana na lārea pe, nana whelotoi pe ki ai.
2: Oh, okay.
0: Ka ke siu pe ake manatu, eh? Ka iai hau whainga maarie, ake mantui mai ke mamata ika, eh?
2: E kuipo pe nopo pirisone.
0: E kuipo koe rea e polotā pirisone ākea, eh? Koe, ikai, koe tānoa
2: pe... Mari.
0: Vai mai he tata iki ngā useo na ki na ulawa atu ki ai mea nia pahalo pe ko hivanga furutupu na ulawa atu ki ai i he na i whare mahaki si alo e vati ki ai malave ai mea lele te tāna ki holo ngai mea pe he koia
1: ato pangot ma mau ki sua i kam ki vai ati
0: ni kongai ka
2: atuita koia koia alu aere veni
0: koia
2: alu ia mou no fua koia
0: kake maari au pito kou fa malo atu ki ka selumetai sefes malo fa tāna ki mai ngai mea koini pa fa malo atu ka ana vea fai ngā folo e puri ana vea
1: Yeah,
0: mahal ka pana ka fo hivan ki apa ke asi mai ya. Ka ta ho ko atu be wena ko va be ta mi osta mi ta tol pe me ye fa i e pom pom ni. Ai ko ta fu ka fa pom pom ni o atu he ke ka ta ta hina ka fusi ko la ka kuonga. Ta ko atu e fasi ni pe Matmutolu koini, kia klifi hiriate, anavea fainga, bea mo winstahi, bea pezo kamanu mafi, a vili moi a toafa, willow ola vei tavake finau, bea peka fafakitahi, pasina faitoo, tamo famanato atupe, e tau faitoo, kutengai koa, koi vai peki fratau, si ole tavo, alanimoa ki Hawaii, misa watekini, ki Texas, taseni ulakai, selui matai sefesi. Salote taktaki polan tuifua mela taulanga merenai te pongi te mare tv pepeka te vita manukia kumisei kaloni loni tuipulotu uafu kaloni hea pia mo pensioni fifita ai puku hii fo pia ku ata bifo ke fasini maau Paula Reveni vilia misau Fred Fonua taseni ulakai pia peka kiko furimaono maka ulu ave topuluka amasaya wate tolta Fred Pani Saya tayone Paula Tatafu pia pefo ki kia Samson Tike. Rekotonga kwa tepe fasin maau pia pefo ki kia Sika Ngaluafe pia pehe kia Tevita Fakava pia mo falisi uvea. Tevita Lata ki pa Mastoni kwa tepe fasin pia ma au. Ewena kwa fahinga mehena?
1: Iyo, maala Tevita. Ano bin ma Winstahi maala seni kaume kita programa. Anavea ofat togo anavea fainga ofat malasi o kau mai kita pulau kau mai of be fainga mari me ko topi Clifilia te malasi kau mai Clifton Mohenoa malasi kau mai kita pulau kau mai kos mai gili seneni tanga togo man kanseli malasi kau at mehen pe pe foki of be wa mai hina fale tau hina ofat ka ko aden ma tain ko sham pot aika pe mo me kono ko sere tutte ka na ta ta ko ni ufat ka mo sana pot aika malo se mo mai peti ada ve va un faito ostan mo se kola ufat ka mo sten mo se kola palo si fai fatongi a mi hene faito o si ton ko ta ka kai e ko ye ko tu te vita ma ko e natoli se mini ko croset ka ki mo malo me le talanga ko ki a mai te mihen ko yo fo ice block at mo turiki nai o fat ka ko malo si ka mai mo a mai kita programa malo ko lo sa ki
0: ta mela
2: ko ha yo malo mito ada vi malo pito e mafi tu ta oi si ki ka mai mo tol pe gal lies ki america pe ka ke no tapu ko na kamata ke na hopo na tol he ala fai tu fika pa e ka san fai wa ki Hawaii pe mo moana toki Pekoi koi api fokiu a te fasko ni mau Fred Ponua, Halapitua Pepe ki a Timote Manmua Te Vita Havea Pepe foki ki a Tangia Tukwafu Sisten Dupou Pepe ki a Kaletia Unna, pia mo Sia Kafoa Pepe ki a Nikolasi Pongia Ulf Kremi Feketi Saula Paula Siaki Pou Pepe ki a Poasi Pepe ki a siosi pia mo eti. Pepe ki a pefoki atma aue ni Mozart, pauta. Pepe ki a Taniela Teu, pia lisia te teaupa pia mo te singata. Pepe foki ki a peni vai no. Io teita foki atka te koe.
0: Io.
2: Malo.
0: Malo atu vela pepe ka ueina. Pia mo tolu kotoa tau nga aue. I pongpongi ni ko atu epe fasini pia ma. Mo tolu pepe ki fana uopo ate. Mo kore pe mau tolu ngai family ka kua hata i ngahi api koni mokulava atu kia yu ahi atu kia nau tolu tau noa enko mea peni e fai ai e liliu ko e lava atu kia yu o tau noa moki nau tolu ko e tau fika fani ke pongpongini o atu ya he kautau te hina kaufusi ko e laka e kuo nga i pongpongini maak mau tolu koto mo mea mai ngalu ea pia peke ngalu ope ko mau tolu ko ya o kui kai ke mofanonga mai ka pau o kai ke nga uho mumea lele ki he taha noa ua poine ua e fa e ma mofetu tak maga te au ke wat tatau pe mo au vela
2: nam
0: toki alua o ai e kumea lele o alua nyo mau ai kanaka ke mau ia ai aku kehe kehe pe ai mai ko mea lele me si apani me ranga hano tui na ufakangata pe gina utolu ai keke alua if I may get out, get tunga, eh?
2: Oi, oi, Marila.
0: Mofetu tak mai, confia telefoni no a wataha ua, tol valu, ono ni mahiva, and now, ma beia. The albegita kumaki for me, ah, because I can't get the tapiki kautaha now hang out. o ngahi ko ia no fetongi mea ko di ka o atu e laka e kua nga ma ki motol ko toha pongpongi ni mea talanga pa pehe ke a manmafi pehe ke faito o kahi ma alo

0: ko e tau fika fai a ki he pongpong ni fatau pena e ongore rei atu ai tau fika fai pongpong ni ko e laka e kua ngā wena ma foki atu ka hawa wakai ki tau fasini
1: ia o ka pika tau loi fo ime e koe ni fo hi wai ia ko laka e kua ngā ko laka kua ko laka ki he taimini e o sea te moritonga ka tau laka mo e kua ngā ko fo ime e kua tau e fo hiwa koe ni e te ira mo vera ko fo intro mai koe fo hiwa he ki pato mai koe fi fi mono tai tai mai tai tolo e mare tonu to me ako to po fa ma fan he po ga no ki foi la mari o nai o ma ke e foi introduction mai koe iwa pani e ki fi fi a oa pa ko mari e ai ai o pe mai pe he mea hula mai tama e kuo ma foa e ata he e te mo kuo ngā mai whakalaka kuo wari kuro kula mai whangi tonga koe a he koia. Inu ire mo foi sini pe a lot of vela, eh? Ma fan disco reggae fili mo ho mo ngai me. Pa na nu ngai tai mi, eh? Te ko nga. Ka ma le pe pi to loi foi vai ko ni mon pe foi vai e vola ka ko ngai pa koi pe no ngai me e ona, eh? Ta ko to as ma le foi me ko i mui la hi lea ho tuli hani. Ko ko fai kui kui a ko e o ngai me ko e la ka ko nga. Ko la herea ko to ki tuli hani e he pa vela pa ko ya o fa bena o lele ya tu na moto ko ta pe mo si ke a mai mo ma to fa ta fa tunga ka fo ke vela me te vita malo
0: io fa malo a tu e wena te ha ta na me vela
2: si na kamata ke fi mo he ka ko lo pe ke ka nga o poli foi fasi ko na te vita ma hi no ho ti

0: ko tau fika tolu ia ki Pongkongi ni o atu ia teine lātu hangai pe koe lau koe aseo ni kafusi fina u
1: oua
0: koe whaingare o ene mana tā aka tutu
1: Sebe huma ia
0: e o fa malo at brand moala malo apito ai kau mai ki ta programa koe fasini e uhena mo nevela kau fanongo koe fasini o kune o mai me alahi au pito au pito ka kita tolu ai ko fa fokeni a tisini tapa e uheina ko e ne fau ka ko e talanoa mo oni ko talanoa mo oni te tau fanongo ki ai hange ko ni te puke nima ko e veili ta osi mahino pe ka kita tolu aho ko e whakahoko aho o Māori te ke veiri. Ka koe veiri eni whaike en tāma e ia te tau I be au e veiri ni ki whaitoka. Māori. Koe Māori e apito apito no hanga te tisini o whau a hibani. Koe uhinga koe whuitala noa mo oni. Pea koe ke iroa paka hamea ku hoko. I he nofo fe ofo ofani pehe ka ke I hoko pe ngai mea peheni. Veo fofan ka pau hanga ko ni tau fanongo ke na a ilo uhinga foi fasini ko tui ko haia hatoa sio ke toa ko masi ku ni tara mai tuku pe ke tauhi ko ku veili ki fai toka mali au bito bito ko ha ola uhina e ke foi pae ani na fai loto sene ha ola mai uhina pe me yena malo
2: io Pa malo te pito e te wita mwana wera, ko fwoi hiwa fwo genia fwa utatone lo tsene ni, pe a koe fwoi tala noa mo oni, tala mo oni e koe. Ai a koe koe fwoi tala noa ni ufai a ko lahine e koe koe ngu kau ngata ngata, Hoko koe fwoi me ai loto, na e whaka more more I pe ia mahu ingange e kau ngata ngata, ia tō tatahana tā koto koti tā, Ai a koe fwoi me a koe fwoi matangi na tō tak tak si a kove yongo, Pena e whaia no uku mai I ha waha alilo. Ai koe fwoi uku ma pe mo whaama I he fwoi waha a yongo tangata, Te a koe ho hoi e o whaamu I manako, ai a kuna e whai fwoi manako no, Hoi whata, ai koe fwoi o whaamu I fwoi manako, na whononga whakata. Koe mena e ho koe fwoi parupare ma. Te a koe ia, Na ia I whaamore more, whaamore more I angi au, Koe loto kua kafu. Pe mai rewa, tāpe au ka whaipeha kakao. E ko ifo e mate e te ofa vare he kakala pena te lata Lata he fufo I kakala hala, Māre, pe te pahango lawa ka te wita, ka koe tama koe na ne kata ki I koe mea koe hoko hono hoa. Te upuke ni mai veiri, Kei ofa pehe veiri, te tauhi hota manawa ke hoko ko haku whala one one whaitoka, Koi a moni au pito. Pa ai koe fwoi mea fwoi pito. Fwa tumurito ko marewa I lalo pe. E koe fwoi ofa na e fio mamani. Ai koe fwoi ofa ka otua na e fio I fwa mamani. Ta te kina hangi fokata. Ka koe mea koe tau. Ose tau tum. Tau tum tu u e ongo tangata. Ai ala koe teine ko ti liwa fwoi hiwa. Hanga e fwoi wae a hai ane I pake I lopu hani me fwoi. Hono reo. Mare a pito. Koe pito e halau koe teine.
0: Pamalo tapit,
2: hiva
0: mare koni. Kafuka
2: kamoa
0: ngatam,
2: na
0: fai
2: kuti
3: tauki kemo
0: kita.
3: Ela ko ata nagi mai kemasi. Teita. O si iyo uongo abito katea we tuk mahino katea we fo hiva po ne. Tuk ilo ene uhinga fo hiva
0: Koi. Kau itu kau tahu fok nane fai hiva ni. Ma fa apol kalama pehen.
3: Oh koi ya
0: koi. Ato kau tahani mari lagi abito ene ngahi fau. O ku maari e au pito pito ka kukulau hene hanga tāna ki I fwoi tāra noa o whao I fwoi hiva pia tuku mai ka te ine ki ne hanga tiriwa mai ka tau tōle
3: o I maa te ari
0: ko ia ko whakamālo lahi pia ko haia ko mea ko hanga whehu I ka te au ko haia hatoa ko e kune tāra mai pē mea ko toa tuku pē te upuke ni ma pē ko ia ko hanga ia mo ui e vela
3: wālo ni lava ia
0: iyo ko ia te hanga whamore more a fi hala ki tō atu. Ka tau hoko atu e tau programa. Ko tau fika ua ko ki e pongpongi ni. ai a ko ko fika u a pom pom li u atuia e tolo a filmo hala ko funga maka mimisi e funga maka mimisi pako ata pe fasini ka nga niu a top tap ko to a pe mo famana to atu e tau tikite tau tikite firma we ke tana ki ke we ke farao se mai na ka tu ke ave kitonga ko hi ke langa fa le lotu ko ngai o fa ni a vela eh mo tolo ko to ana e si ya ata tikite ange ko au ko uheina ton ke lahi a bitoia ko tonu ko kautau tonu a uheina mea ko hango tasini urakai mo mea no foi eua kakutau toko ni pe ke ko pau pe ke pehe e tau mea ate fasiko ni ka inga niua ko toa pe pea pehe kak motou ne si ya o ate si tikite ka inga ni ke te langa falot katolika ko a niua ko mau me yo fiofi falo tu ya ta u te au vela ma lo pene ke tu
3: na fiolo i beba mo tempare speini
0: se ko fo tempa ko falo tu ya o speini langa ta u te au falo
3: te fa fa
0: ta u te au fa fa to ko sma ge mai nani ki suneni ana rufi a un fulu gona sunune ta u te au fa fa ono langa fu falo tu me ane fe
3: wangeu kai wangeu wangeu ta u tau tolu he lotu e
0: kata wangeu ta u kaje ai ko ta fika wa pom pom ni o atu ia ma kai ngani wa fu
3: i
0: o mo tikite mo tolu ko toa o mo fano ma ke ta por kama i he a pom pom ni ta ma e misa wa te kini ke ta ia ta te ine koia ko ate fasini ka ke te ui to ko la ia pito mo tolu ko toa ta u lotonga fano mo aha ka te ke mo la va tu ke nga we i he pom pom ni o ato e pe fasini pe ma motoru e
3: koi
0: i he pom pom ni pe pe ka motoru tonga me mai ki ta bol ka ma ai ko ta fika wa ni funga maka mimisi mana tu mo tikite ka te ka ja mo tikite mo toko ni mai ke to pe tikite ke si wa ta mo ha mo tikite o te ke mo la ko ko fa mana tu ma be me ago ni vela ko o fa ko na fa i funga kolosi o ta mo u ya mo ko pe ki ago ni ka ta mo u
3: Oia.
0: Pak fie mau he e kia ke o mai ene ofa ko ya katau tolu o e ngata ya tau tolu mai kia ke tu fatu
3: ta fea tu e
0: ke alu ke
3: Oia.
0: Ke tau mo ui koto ai pa mo ene whanau ko mea ko whamanat mau pe
3: Abito.
0: O ua te ke ma uha mea pa ke puke honi ma he kati ki toi ma e koe hame
3: Oia.
0: Ma uha mea neonga ni si isi e tufa ka ku alu ngai tokoni pehe ko ngai mea gulau
3: Mona bito. Mona
0: bito. Ya lo programa porque me ay toa ya no gata ma fa ficau.
3: Palestini, o programa ka coisa ficau. Algo de palestini.
0: Coia, Ka uate ta ficau pa un pongi. Toi ta mi te ta tolo. Malo.

0: ko e tate mi osta mi te tolu pia mehe ni mai pong pong lava ia e tau proklama ko e ngai leo o e hengen koula pia mo e popo ak tala manu pia mono analaise o ko ia o e ngai hiva e wena kau foke atu kate koe famalo atu kia pe foka mo tolu kotoa kau fanongo kumo mea mai I e ngalu ope tatau pe pia mo e ngalu ea wena fama popo mai ta proklama malo
1: Io a ko a performa lo la hite ta ma ka ko lava fatongia pa ko tu ko me ma ngai lava lele fatongia a to performa lo la ka ko ko hi ko fatongia mama fa ko yo no to to ma ta nga hi va I wi ko tope pa ko nga la hi fa te performa lo ka ko performa lo ko na to ko to pe ta fi de ka america ma lo se mo ka mai Kalau sih mereka Hawaii, ayah aku nak tolong mama tahai ya, iya tahu program apa, tapi itu Australia. Ada faham lo lah, kita motor, kau mau kau mai, kalau saya tahu fatungnya. Apa pun yang oleh dia tu, kau motor kau tapi faham lo, kita nak tolong kau ya, kau kena si lava, kau kau mai, kau nak si fana kau mai, kau apa lah itu kau motor. Kau yang tu lepas faham dia dia motor, time kita tahu pe, kau kau kan kau lava time kita makan, time kita tahu pe, tahu polo kalau mak kau ya kiri weekend kau. Fatawang pe ke mo ma o ha weekend phone fifi mo kes ia te ma o pe hata mo lele hoko te tau fatongia I he wike ka o fakato a te pe mata monu ki na to ko tope na flau ki tonga ki he tau ka to hanga ma winga ko ia sentule no wa lotu a te pe ta monu pa te fu te vita mo ma o hu fi ko ia ma fale lotto e tu u a ko ta pun siliva a ko fra hoko mo ia I tonga pa ne o ki fa lava ka ko o fa mo lotto ki a e ta monu a te ngai ngau ko tope te vita ka o pa ko o fa la het ka mo tol ko tope
0: Fa malo mo me mai ka mo me a to fa to. Io fa malo a tu malo apito, la valere programa pa ko fa malo ka mo to lu ko to a mo ka mai I henga lo pe, pa pe ki ngalo e a I he ta po lo kama. Ta to ta lo to nga we, ta mena ke ni ta fo ga ta to malo lo, mo to mo a ha ka te ke mo la va to nga we, ta mo nu wa ka mo to I he to nga ko ya o e weekend ta mo no nga hi fa to nga. Ka ke? Ko famalo foki I kia motoru fa na mo frao koma e fatungia pe a pe e famalo ki a te ko weina o nevela I ngau e koni ta frao sma e polka ma ko ya pong pong ini ko famana pe ka motor ke ta polka ma frao si ko e pong pong ni o si wan noa a to kon fra la mali o a pe fa fika vliami a lele no me sia si a tonga ho e ki Pia pe foke fa mana to to pe ta por kama koia ki to na ki o weekendi pia me ta hawa ho ata ki he ono e fiafi pe ke pure lulu ka u pia me to lu e fiafi ki he ono pong pong I tu a pure lulu ai pe hange ko me kai kai ke fa no mai ho gre o ke ka u te ki folau ki tonga a u pe to lu pia foki mai ka te kai foke ma ho se ai a weina Tika ke maas, fonu kotoa, fonu kotoa waka e ke ke maas ea ia. Ihe toenga ko ni, ka kou kei tui be te ufolau be I e apule lulu. Ko e malohi a tui ke ka kou tui be te ufolau be pule lulu.
1: Ok, kena. Ma e vangu halotari mai koe.
0: Ko ia, maa mo kufa e ke mao, ke alo ngahi ane bola, eh? Koe kakofa kamalo apito kak motoru pea pefoki ki he wiki kahau tau polkama me tolu e fiafi pule lu wikahau ki he ono kaje ko ospende oat pea tak mai fas pea hoka tae pea tau polkama fra osi bongbong ko ke kolfa mo mo pea kapana ngai to fatongia na kaike tau pea mo e fai fatongiani pea mo famo mo re iange ki mau tolu I he lepa os ma ube mo visa ia e te wal pe ki kol motua ko te ake wal pe te wal pe kol motua o no fo gai lepa ka u atu malo uena ka u atu pe ha tau fas mo da dare ke tau programa fra o si malo

Alo valava sfabo poko fo neol tanto telefoni ngana Samoa mai lauleitio tangata Pasifika PMN Radio 531 PI tasi o lua te silua famo usi mai ala fa fonga o fa lia leli komisino tangata fainga luenga le malo ia Sir Brian Roach Kolo te tala wano umma, moni fai unga fai. Au amatalia isu isu enga fa asanga I tangata fai ngaluenga la ofisa fe malanga inga. O ila tounu fe ngaima fale I tonu. I te tu fa atasia se proklami fa ton tonu I masini fa computer. Sa fuo fuo mole fa unga ine ngaluenga la ofisa fe malanga inga New Zealand. Ai peitai. Ele imanuia ia tau mwfenga. Amau mawai se tu pe tu sa male tolu si furu tolu miliona tala. Olo yai tua inga fa sanga ilau fainga luenga lo visa fa malanga inga New Zealand, New Zealand Immigration. Wa tua ia fo ila tau, ila suia fa tong fitu reporti tau tupi, ina ia alo esa ma yai su isu inga le neipol kalame fa teknolosi, na fafoa ae le tau lau. E tu sa ima saunua nga Sir Brian Roach, o fa maumonga mua mua wa ye nei. Olo wa tangia ma yai, na o se vaya ngai titi lavo tangata o lau fainga luenga, olo a fia ili nei mata upu. O valia le vionga ia wawasa mana ia Winston Peters lo na fata ia I tulanga walia e fapea na fata seina minister e tangata fai ngalwenga lo fisa o femlanga ingna New Zealand malona tau fi. O ilato uma oa fia e te tau o na fata fale pui pui. Na sau nole minister o femlanga inga ia Erica Stanford e fapea na fata lilo lilo maleloto iai e tau mafai eu fiufi fata matalanga mai a teia. Maana whaapena fo ili fai ngā mā lō mua mua le leipa. E winga se polo keti wha teknolosi, wha sino I winga wha aio tangata, mā sā lātou wha se fo I ripoti tau tupe, na ia le sue sue I nā lātou ngā luenga. I se wha tala noang matu stale na umai e fon tanga lwa yaso su su enga o fasili matali, I fi lafla fo inga pāle mene, na wha alia I e Peters,

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare hawe ki pe malolo le Tonga ko tope ko flip modulalo pe mo ngongo. Aho ho ful ma valu ko ni osu ne wa fe wa no. Na fra minista ko ki kai pa suki o pe o ku ke si o pe pure anga ia ki fatongia ke fra hoko e potunga awe ko ni kai pa suki. Ka ko ene tu he taimini o ku ne pe o ku mau inga anga fare I ko e tena o mai ki taimi ko o fo tu tu ai halao. Pe fikau aki pe me kakai pasiki, kai kai koe whakahoko whatongia. Nane pe whoko e potungawe kai pasiki o kulahi whi unga pe, ka koe ni ihio ngai whatongia aia, e lawa ke whakahoko ia e ngai waa kehe oi pureanga. Nane pe whoke o kuiai pe me ngai porokalama ia ke I lawa pe e pureanga ia whakapaanga, I kai koe ia pe, ka kuiai e ngai ngā aue ia, e lawa o kaunga ngā aue mo e ngai waa kehe oi pureanga. Oku wongo na mai hatuputa amaki e minista ko ia ki immigration a Nusilani, ko uhi ko e tō nou nou, iho no whakahoko e whatongia ko ia e kaungawe immigration. Ko tutunia he minista aia, Erica Stanford, ki he commission ko ia ki he kaungawe whakapureanga, ke whakatotolo I pena e anga whewe, a tae whakahoko ko ia he kaungawe immigration a poloseki ko ia whiunga mo e paanga e tolu noa miliona. Na pe he kaungawe me immigration anau whakaunga e ki nau tōluia, a mea a kuhi ko creative accounting pe uglava pe ke fratonga ia he nihi ko accounting I mioi ke oua e lava ai kabineti ia o ilo ki he proseki fratechnolosia fikau aki pe mo malu ko ia ai kau a fonua ka kua tae whakaonga ia I he kau ngā ue ia ko hi ko I kai ko ia ke pasi he sivi na e fai ko e proseki ko enina e kanseli ko uhi ko I kai ke ola I vaataimi o novema waafe tahavalu ki novema o waafe wanima pena pe minista aia na ue I o whapuriki he kau ngā ue ai ngahi whamatala ko eni mea teia o I kai ai tene ilo pe pehe foki ke minista o pure anga koe ki mu ai. Lotonko ya, ko tari he pure lahia e potu ngā ue ki he whatupu pisinisi pe mounga ngā ue, ai ripoti ki he tono uno koea e kau ngā ue immigration e whakalaka whakateknikare. Koea ko tu uai e pure ia o poupo ki he tutuni e minista ki he whakatotolo whakau furi. Whakaunga e komisiona koea ki he ngā ue e kakai. Nene peheo kuna upalani ki hono langa hake o e whalala mo e toka I he loto koea ia e potu ngā ue. Me he si taha ki he lahi taha, e hiri a hono whakakakato ko ia e he komisiona a enifatotolo. Oku iaia e hohaa e minista maalolo ko ia e pureanga, ko uhi ko e fufu e kau ngā ue ha whakamatala o I kai ilo ke aia e pureanga e aho ko ia ki ngai whae e fuatama. Ake e nga whapaanga a hono teu I ko ia o e kau whaifakaata pe koe konga pe ia palani ke ta eto

0: Tongi ai se vesi ko e ni. Nei pe a Aisha Vero, ko e whafofonga ai ni o e whaileipa, te nau whapaanga ahano skeni ko ia o e whae fuatama. Pea whafofua, ko e to tongi o e paanga e ua walu miliona ki he tau. E fie mao fōki pe mo e paanga ia e ono miliona ki hono wako I ko ia o e toko taha ua I he tau e ua. Nane pehe o kune amanaki e toe lahiange a e fie mao ko ia ki he skeni ka ungetui e lava pe ke matatari a ngahi whakamore ko eni. Tutu o se vesi ko ia ki kakai Pasifiki. Nane pehe e ataha Pasifiki ka koe social support worker mi Wairarapa. Nane pehe ko e tutu ko ia o se vesi sosiale e lava ke ne uesia a ngahi whamiri I he feitu ko Na pehe e Caroline Tūria, ko e whae tonga eni ka ko e whanau support worker ki e ngai whamiri, I e feitu o Masterton mu Wairarapa, okulahi e ngā ue, pe aku tokosi I e kau ngā ue, pe aku tōnau no wai e tāri ko ia o whae me he kakai, tātou te whito I he nau fie mau, pe aku tokolahi heni mu I kakai Pasifiki. Kuo mao whainga maari e ae whanau ako Pasifiki ia ke nau kau atu, Ki hapolo ka la māko ngā ue me ARA Trades Academy. Ko asi I he ngai whamatala, ko tupu aki ai pēseti e taha fitu po intolu. Ai toko lahi ko ia a kautae mao ngā ue I he fonuani, tau te fitu e tau tahanima ki he ua whaa. I he patseti ko ia e ua afe ua ono, na e wahe ia I hapaanga e ono hiwa miliona ia ke tokoni ki ono ako I o e whaa nau tupu. Ke mao hanao ngai whailonga ako, tau te fitu I he malae ko ia nima mea a mo I ngā ue a ki honau nima. Ko ARA Charitable Trust o lotonga ngā aue ia ki he ngahi apiako kehekehe e fitu. Ke teo I ai whānau ki ha ngā aue mauanga mo ui I he whiwhakatau aki pia moe ngā aue. Nei pehe e Willy Malakai o kuna o lotonga whi ngā aue aki wā aofi pia moe malai wakapuna whawahapureanga koi au aukalani ke mao whainga maarie ngā aue apprenticeship mai whānau. Whakao sipe, sipoti, ko osi e ngahi tikite ia koi a ki he whetaulaki koe a Hurricanes pia moe Chiefs. Ko e tā pepa e eni pe ko e whainolo ia o e whi auhi akapulu ko ia e Super Rugby e Pasifiki he tōnaki ko e ni. Kai ke he okuwhai e tala noa ia na alawa ke toi whakalahi atu a ngahi nofoanga. Ko e whatoka ngā bē ki he kaumamata e iai e whakafiefia, e iai e whanaone pe e lahi moi uo e kua fuoloa e puri e whainolo ia me I uelinga toni. Ngā tanga pē ngongu ko okumai makitautole ako ni whatanga pē ki mu maha o lerei ko o fripo mo tulalo tu a whātu.
1: Island Time. Listen on iHeartRadio. Search 531 VI on the iHeartRadio app.